0: In fact, narunduman ko pa kay ito. Kay itong aldaw na nagburutuhan, anong ginibo niya? Na supposedly matukaw na si Lord Velasco. Anong ginibo niya? Manito pa eh. Pinadlock niya ang House of Representatives. Pinalsok niya ang Wi-Fi. Arug kay ni Kapoderoso si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya pigilin ko manito pa, dipisilon ang tawong ini. Dipisilon pagtiwalaan. Eh, aram niya pati ngunyan manitupi. Kung ma-impeach, baga nga yaing kaso man. Ah, kung talagang ma-impeach si VP Sara Duterte, what will happen? He is most likely to become the vice president. Win-win solution, pirmi. Si Alan Peter Cayetano, siya, ta siya ang masunod sa ranggo kan mga pwede sir maging vice presidente. And aram niya, delikado man ang sitwasyon ni Bongbong Marcos, mga tugang. Halimbawa pa, dahil baga ngayon ma-impeach si VP Sara Duterte. I'm sure babalikan ni Sara Duterte si Bongbong Marcos and eventually Sara becomes the president by 2028. Nakakasiguro na. Nakakasiguro na magiging vice presidente si Alan Peter Cayetano. Tandaan nindong sinabi ko. Kaya, ibang klase ang dalagan kan politika at adigdi sa Pilipinas. Puro pamumulitika. Kundi, bayay pa. Ay, Marinaga palang tabi. Ah, sa gabos na mga yaon dyan ngunya, nagkakarakan sa may party man kan Rosales Eatery, pero may manakatutok sa tuya. Si Manay Doris, dangan si Manoy Nelson, yaon dyan si Ate Arian, si Karen, Cheryl, si Vicky, Gina, and Ate Grace. Marinaga tabi sa ino. Salamat kan sinong daing sawang pag-antabay. Good morning! Sining man sa mga taga-Pacifica Agribet, si Manong Claro, si Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Irene. Yan po sa Danlog, ang Fentes family and Alcantara family, pero may manakaantaba. Yan sa Lagrimas Carindria, si Manay Lorna, yan may manakaantaba yung mga taga-barangay dita. Mababakal da Tabi and Best Cafe. Yan man sa Almeida Meat Shop, as well as kay Manong George Almeida and Jenny Almeida. Sa family Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Intia, Boras, akan barangay dita. Yugun, madali na talaga magkandidato si Manoy Ryan. Kompleto na ang listahan ni Manoy Ryan. Karuharan nina sa BSKA. Param na muna mga tugang sa inyong lingkod. Ta medyo nagkakapos-kapos naman ako kan sa kuyang hinangon. Matumarpaw kan bulong ko. Sa pangarap po ni Manoy Tupi dyan sa ibong nakwarto, natutrukisa naman ni Manoy Ryan. As in mga pag-iriba. Sa mga nagandalan po kan sa tuyang FB Live, salamatunod kan sa inyong dahisawang pag-antabay. Liwatin po si Papa Rod, Rod Perez. Salamatunod, marina pagkaaga.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87876. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheravibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours, Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping

You're listening to 90.7 Radio Urago.

0: sa nang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Orakon Retro Morning.
1: You're listening to Lady L.

9.7 magandang yas, it's 8:41 in the morning. Yas, magandang morning. Ay, napakalakas ng monitor ng kanilang radyo dyan sa aming barangay. And, particularly na dyan sa aming barangay hall. Grabe, apakalakas ng monitor. Yan, thank you sa pagtutok. At syempre, batiin natin ang lahat ng mga masisipag nating mga BHWs. Of course, batiin natin ang ating mga barangay tanod na napakasisipag. Syempre, hello sa ating barangay council, sa lahat ng ating mga barangay kagawad. Of course, sa ating barangay captain, sa SK chairman. Magandang morning! Ay, sa lahat ng mga Baskarenos, lalong-lalo na sa Madrideo family, Duran family, Rodriguez family, Menes family, ay pa ba, Humiso family, Matabuena family, Lopez family, Samonte family, mga po family, magandang morning. Siyempre, batiin din natin dyan ang, Leron family, magandang morning, sa Lozada family, magandang umaga. Yan, sa lahat-lahat ng aming mga Baskarenos, magandang morning po sa inyong lahat. Sana ay maganda ang gising nyo ngayong araw ng Thursday. Kalain nyo Thursday na naman. Yes, mga kaoragong, para pa din sa inyong mga guru greetings. Sige na, send na sa amin ng furniture 9613556393. Diyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's a Carrie Underwood, Jesus Takes the Wheel. Keep it right here on Big Double Line 90.7. Kaorag.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun ba ka? Kaya nga, di ba ka, ili niya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Mas sa Bicolano o Hagon?
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

99.7. Oraga na niya 6 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. And batiin natin ang ating mga listeners. Uy, lagi nakatutok dyan guys sa Ilawod, Daraga, Albay. Hello dyan sa Irish Carinderia, sa mga drivers ng Rawis B and Daraga Legazpi Route. Magandang morning! Siyempre, tutok na tutok din dyan sa Rosales Eatery. Yan, hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Hello kay Aryan, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang umaga! Yaza, para pa din sa inyo mga guru greetings, sige na send sa amin number na 0961355-6393. Dahil makakasama niyo ako till 11 sa programang Oragon Retro Morning. Yeah, sige na, send na yung mga nakaka-good vibes na mga pagbati sa aming numero, ha? Kaya dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's a cut in the action. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubuohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Uy, pare, may kape pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

90.7 Orago Ninias, tamang oras, 13 minuto makalipas ang alas 9 ng pagka-morning. Hoy guys, eto counting showbiz news. Ayan, eto guys, si Christine Reyes at Gio Tingson engaged na, in all fairness. Ayan, masayang ibinahagi ng actress na si Christine Reyes na engaged na siya sa kanyang partner na si Gio Tingson. Grabe no, hindi mo talaga alam yung mangyayari. Ayan, nag-break sila ni ng kanyang ex. Tapos ngayon, siya ay, ano na guys, siya ay engaged na. Sabi niya, every timeline led here, endgame unlocked. Yan ang sabi ni Christina. Sana all. Sana endgame na talaga, no? Kasi nabigo na rin siya sa kanyang first married married life. So, sana ay talagang sila na nga talaga. Yan, matatanda ang unang umugong ang balitang nagde-date sina Christine at Gio noong 2025. Akalain nyo yun, nag-date pa lang sila noong 2025 tapos ngayon ikakasal na. Hindi talaga masasabi yung panahon mga kaurado. Yes, para pa din sa inyo mga guru greetings, sige na send sa aming number na 0961355-6393. Samahan nyo pa rin ang babaeng nakaka-L. Pero hindi nakaka-LL, kaya wag na wag niyong uutangan. Nandiyan lamang kayo, here with a song, Don't Throw It All Away. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: yan. Tumot ka naman sminagalong kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

99.7 Oragon News. There you have it. A song by Air Supply, Young Love. Yan, so magandang umaga pa rin guys sa lahat ng ating mga listeners dyan sa Danlog. Hello sa Fuentes, Alcantara, and De La Torre family. Siyempre, batiin din natin dyan sa Lorna Lagrimas, Karinderia ng Dita, Legazpi City. Yan, sa mga naghahanap ng Best Cafe Green, pwedeng-pwede kayong bumili dyan sa Karinderia ni Manay Lorna Lagrimas. Siyempre, batiin natin si Sir George and Ma'am Jeannie Almeida ng Almeida Meat Shop. And siyempre, sa Salcedo Lagrimas, Perez, Dino, Inteya, Boras, family ng Barangay Dita. And dyan naman sa Prieto Diaz Orsogon, shout out sa Advin Coladones D. Juneda and Perez family. Siyempre dyan, hindi pa rin papahuli ang mga staffs ng Pacifica Agrivento. Hello dyan kay Claro, kay Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jenna, Michael, and Eileen. And magandang umaga sa ating mga certified listeners. Thank you guys, and we love you from the bottom of our hearts. Yes, more chika pa till about 11. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here we got a song by Brian McKnight, Marry Your Daughter. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7.

0: Tama, maganda yun na ako makauli. Matapos ang operasyon ko, bahala ka na sa mga aki. Purupundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano bitya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hi Kim, kung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
6: Wala na yung
5: bukol.
6: Tapos yung kape.
5: Opo.
6: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
7: Ang Nins Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Nins Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Nins Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Naaala.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

99.7. Ora ka na niya. There you have it. I Do by Kobe. Yeah, magandang morning sa lahat ng mga certified listeners natin out there. Kamusta naman ang lahat? Yan, thank you sa lahat ng mga tumututok sa amin simula sign on hanggang ngayon. We love you guys from the bottom of our hearts. At eto nga si Maris Racal, talaga namang napakabait at napakagaling dahil namigay siya ng libreng bigas para i-celebrate ang kanyang showbiz milestone. Pero grabe naman yung mga basher, no? Nagbigay ka na nga, may masasabi pa rin. Tapos hindi ka magbigay, may masasabi pa rin. Kaya, let your will be done. Chot. Kaya ano yung nagpapasaya sa'yo, Maris, go lang. Huwag mo nang pansinin yung mga basher kasi wala silang magawa sa buhay. Kayo na mamigay ng isang sakong bigas sa mga drivers kung kaya nyo. Diba? May mga pamilya din naman yan na at least nga namimigay sila at nag-share sila ng kanilang blessing. May mga responsibilidad din yan sa buhay na hindi nyo nalalaman, hindi nyo alam. Kaya don't judge kung ganyan yung pinabigay niya. Kari lang yan, guys. Pasalamatan nyo. Hindi naman sila masyadong naabala, diba? Binigay lang tapos umalis na. So ano pa man, magre-reklamo ka pa ba? Yes, mga ka-Oragon, para pa rin sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6390. Here's All About Him. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7.

0: Yan, tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Lagun!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
4: Tanda ng Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: TGP!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: TGP!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
8: TGP!
7: Tama! Ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP, the Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na

pa noong taong 1996, ang Gera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GeraDIbalonTours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gera D. Balon Travel and Tours in Gera D. Balon Travel and Tours. Keeping

sa Maruray Daraga. Hello sa Karinderia ni Manay Lidya. Ayan, hello sa Astillero Family, Makiniana Family, Gulo. Sa mga Tri-C drivers na napakapupogi. Magandang morning. Ayan, dapat maging masaya tayo ngayon ng Thursday. Bakit? Sabi nila, bakit pinipilit mo kaming maging masaya? Sino ka ba? Charot lang. Siyempre, minsan makakaramdam din naman talaga tayo ng lungkot. And your feelings are valid. Kaya, sige lang, ramdamin mo lang. Basta huwag mong didibdibin kung wala ka namang dibdib. Kami kasi di namin yung dinidibdib, guys. Mga problema na yan. Hindi yan dinidibdib. Dapat, ano yan, binabraso. So, yes, mga ka-Uraguay, na para pa rin sa inyo mga guru greetings, push na, send na, at huwag nang magpapatumpik-tumpik pa. Isend nyo na yun sa amin number na 0961355-6393. Here's a song, Waiting for Your Love. Keep it right here, only here on Big Double Line 9.7, Uraguay.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

0: pangako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

Happy Noong Line 90.7. Oraw na niya. It's exactly 38 minutes makalipas ang alas 10 ng pagka-morning. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga certified listeners. Lalong-lalo na dyan sa Maruroy. Yan, hello-hello dyan. At syempre, batiin ko rin ang lahat ng mga certified listeners natin. Yan, sabi niya, magandang morning po sa lahat na mga nakatutok dito sa Kamalig. Pakibati naman po ang aking may bahay na si Norma coming from G ng Kamalig. Siyempre, Kamalig pa rin siya, di ba? And hello, hello sa lahat ng mga taga-Kamalig, lalong-lalo na din sa Nogot family. Uy, para pa rin sa inyo mga greetings and messages, better send it now dahil makakasama nyo pa rin ako sa programang Oragon Power Hits, guys. Till about 12 noon tayo magsasama-sama. Kaya stay put lang kayo dyan, huwag na mag-alisin, huwag na huwag maglilipat. Here's Patty Austin, If I Believed. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: Tabi-tabing ilusyonaran aki mo.
1: Aw, nyata, kaya mo siya buhayon?
2: Ay, hala, condolence po, dita. Dahi ko man kaya aram na gada na pala siya.
3: Sa Bicolano, Oragon!
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

90.7. Orago na niyan for sumulasuan sinang tanghali. Lunch time. At kamusta naman ang araw niyo? Our ito nga, sure ami na siya na siya para sa kanyang ex-girlfriend at kuyang kare. At naniniwala

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubuuhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

90.7. Maoragon na niya sa Bangon Pilipinas. Yes, sana ay makabangon talaga ang Pilipinas. Yes, the 18 minutes. Makalipas ang alas 11 ng tanghali. Happy, happy lunchtime sa lahat ng mga nananghalian na sa mga oras na to. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Of course, kasama pa rin si Ligaya sa programang Oragon Power Hit. So here's Toka Toka by Fly Project. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Alamu Bes, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, Bes. Tapos mo kita maragayan asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Hindi mo sabihin, gwapo ako? Ay, Bes, bago man ako Diyos.
1: Mas sa Bicolano, Oragon! Yolo, pas-

0: alam. Tumit ka na mas minagalo ng kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Masapikulado o hagon?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix.
4: Pampatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today.
9: One, two, three, four.
8: Right here on Uragon Power Hits.

0: Dr. Alon.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urakun.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: Sa Bicolano, Uragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
5: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan.
4: May undenatured tattoo collagen at methyl sulfonyl methane
5: na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan.
4: Make the right move.
5: Uminom ng arthritis araw-araw. Magbibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Engimar
5: Camonias.
4: Yes. Ating pakinggan, mapapakinggan, si Kasanggang Engimar Camonias.
5: Engimar Camonias.
4: Yes.
5: Kasangga at kalusugan.
4: Si Kasanggang Engimar Camonias.
5: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
0: Nationwide. Sumasa himpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga at Kalusugan.
0: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
5: Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
5: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mga

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay, sa mga sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating lahat na mga parents. Kumusta po ang ating mga nanay? Siyempre, sa ating mga tatay na laging busy sa kanilang mga gawain, good morning po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre sa ating mga tito, mga tita, sa ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga po sa ating lahat. Tayo po ay palaging magpalusog ng ating pangatawan. Huwag nating kalimutan ang pag-ehersisyo or exercise tuwing umaga, mga parents kong minamahal. Kung ano lang kaya, basta utay-utay lamang, ha? Pwede po tayong mag-breast walking. Yan, maganda po yan, mga parents kong minamahal. Dapat lagi tayong maglakad sa umaga. At sapagkat unang-una, yan ay maganda sa puso, ano? Kaya sa ating lahat ng mga kasangga, sa ating mga parents na nakikinig ngayon, good morning! Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Siyempre ang kasama natin si Kasanggang Engimar Camonias. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-pakinig natin. Dito naman sa ating lugar sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga-Memarupa. Lagi ko nababanggit ng lugar ng Calabarzon sapagkat tayo po ay napapakinggan dito sa bahagi po ng Cavite Province, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Lalo tigit sa mga taga Infanta, Pulillo area, sa mga taga General Nacar, Quezon. Good morning. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Tayo po pinapakinggan din sa bahaging ito ng Mindoro. Yan. Good morning sa mga taga Mindoro Province, Oriental at Occidental. Sa mga taga Marindoki Province, sa ating mga tagapakinig sa bahagi ito ng Romblon, good morning. Sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Palawan, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisa produkto ng GMR Herbs Incorporated. Abay, mga parents kong minamahal, ha? Atin pong abangan ang inaabangan ninyo, ang lagi nyong hinihiling, ha? Sa ating programa Kasanggat Kalusugan at sa inyong lingkod ang JMAR Todo Panalo Magka Premio Raffle Promo Season 4. May kalahating milyon na namang matatanggap ng ating mga parents, ha? Kalahating milyon, abay, laking bagay po nun sa ating pamilya kung ito po ay madadali natin. Sabi nga, ha? Alam naman natin, ang puhunan natin dito ay yung ating pagbili ng mga produkto at yung pinagbalatan. Yan, lagi kayo makinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan, mga parents kong minamahal, para mas maunawaan po natin, honey.
2: Correct!
0: At ito na may gusto ninyo, nahirapan lang kaming mag-apply, ha? Pero ito po'y approved na, mga kasangga. Kaya lagi ninyong subaybayan kung paano ang pagsalihan doon sa ating plugging.
2: Kasangga at Kalusugan.
0: Kalahating million or 500,000, mga parents kong minamahal, ha? Isa lamang ang mananalo ng 500,000. Tapos yung mananalo po naman, mga parents kong minamahal, ha, ng minor prizes ay 20,000. Mananalo po ay 20 katao. May laking bagay po nito. Daming markapin nito, ha, pag ito ibinili ninyo. So cash na po ito, mga kasangga. Tapos mayroong mananalong 100 na katao ang mananalo ng 1,000 pesos cash. Naku, galing, ha? Talagang pinaghandaan na po ito ng ating company. So, yung pong mananalo ng 500,000 ay mananalo rin ang kanyang binilhan ng mga produkto. Yan po'y drugstore, pharmacy, grocery, Yan po'y kong ipapangalan po natin doon sa ating susulatang puting papel na nakalagay po yung partner o drugstore or ano man yan. Ilagay po natin yung pangalan ng binhan natin, kung drugstore yan, grocery, yan bagay pharmacy, yan bagay store, ay tatanggap po sila ng 100,000 pesos, ha? Kapag na ipapanalo ninyo na kalahating milyon yung inyong entry dito naman sa ating raffle promo. Yan. Yan ang sinasabi ko, ha? Na-approve na po tayo, kaya swerte ng ating mga parents. Magkakaroon naman kayo ng kwarta mula sa JMR Herbs Incorporated, ha? JMR Todo Panalo Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Yan. Apat na beses na po tayong namimigay. Ano? Apat na beses na po tayo nakakapamigay ng pera sa ating mga tagapakinig. Yan po'y para sa inyo, mga parents kong minamahal. Talagang hindi ako tinitigilan ng ating mga parents. Kailan daw, marami na silang naipon. Sige lang, ipon ng ipon, entry ng entry. At yan po, at nandyan na po. At pwede na po tayong mag-entry. Yung mga drop boxes natin, yan po'y nandyan lang sa mga drugstore. Ano po? So, wala namang problema, wag magmadali, ha? Kailangan ay bumili ng produkto para po maisali po natin. Ipunin nyo bago nyo dalhin sa drop box para hindi kayo pabalik-balik, hani. Yung sabi nga, ipunin lang dyan sa inyong bahay. At i-announce po namin sa inyo kung kailan po ang raffle. Yan po naman, ang papro may umaabot po yan ng 3 to 6 months, mga parents kong minamahal. Ano po? Yan po'y talagang para sa inyo mula sa JMR Herbs Incorporated. Malusog na umaga sa ating lahat na mga nakikinig dito naman sa bahagi ng Kabikulan or Bicol Region. Kumusta po ang mga taga Bicol Region? Damihan nyo ng entries, ha? Yung mga taga Visayas Region, mga taga Metro Manila, damihan natin ng entry para po may chance tayong manalo ng papremyo. Yan ang kagandahan po kapag nagkaisa po itong ating mga mamimili na bilhin ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated at isali ito naman sa ating JMR Todo Panalo Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Yan, mga parents kong minamahal, ha?
2: Correct!
0: At lagi pong mapapakinggan natin yung plugging mula kay Arvin Enriquez. Arvin, basta palagi mong i-play yung ating Todo Panalo sapagkat maraming nag-aabang sa atin, ha? Maraming nag-aabang para mapakinggan ang mechanics ng ating papromo.
2: Kasangga at kalusugan.
0: Yun po, mga parents kong minamahal. Thank you sa ating mga parents na nagpapadala ng mensahe sa ating numerong 0933-214-5288. Maraming pong salamat. Ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
2: Kasanggang Enjoyar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
1: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
3: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
2: NG Mark Camonias. Ipakinggan, mapapakinggan si kasanggang NG Mark Camonias. NG Mark Camonias. Kasangga at kalusugan.
0: Balik po tayo sa programa Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, mga kasangga, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Welcome po sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre kasama natin walang iba kundi si kasanggang Engimar Camonias.
2: Engimar Camonias. Pakinggan, mapapakinggan si kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at kalusugan.
0: Atin pong medyo pasadahan itong ating Engimar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Yan, mga parents kong minamahal, ha? Ito po yung lagi nyong inaabangan dito sa programa Kasanggat Kalusugan. Ito rin po yung lagi nyong tinatanong kay kasangga kung kailan magkakaroon ng papromo ang ating Engimar Herbs Incorporated, lalo po sa kilala po sa produktong Mark Cafe. Ayan na po, mga parents ko. Medyo pagpapasinsyahan po talagang tayo po kasi hindi basta nagpapapromo ng hindi po alam ng ahensya ng Food and Drug Administration at ng DTI, mga parents kong minamahal, ha? Talaga pong nasa legal na paraan po ang ating company. Bagamat talagang medyo sa dami na nag-a-apply, ha, ng papromo ng mga produkto, syempre kawalaan maaring natatabunan. Pero maganda po dito, mga parents kong minamahal, base sa mga experience natin, dapat pala ay aagap-agapan ang pag-apply kahit abutin ng ilang buwan, at least makuha natin yung target. Ano po? Kaya dapat itong ating papromo, ito'y ano pa eh, ha? Parang dapat na-implement dapat to ng December 2025, mga parents kong minamahal. So wala po tayong magagawa kundi talagang sumunod, ha? Doon po sa advice ng ating Food and Drug Administration. Natutuwa kasi itong ating mga parents, eh, yung ating mga tagapakinig, yung ating mga supi na produktong Mark Cafe. Kaya gustong gusto nilang sumali dito sa ating Engimar Todo Panalo, sapagkat nasaksihan po nila na ang ating mga premyo ay talagang natatanggap nila. Kaya sila ay ayaw na dun sa ibang mga papromo sapagkat wala na silang balita matapos silang makabili ng mga produkto. Pero kapag dito sa ating Engimar Herbs Incorporated o ito pong Engimar Todo Panalo at magka-premyo, ay kanila pong laging tinatanong at lagi silang nagsasabi sa akin na sana daw ay magkaroon uli ng papromo para naman sila ay hindi masayang yung mga pinagbalatan ng kanilang biniling mga produkto. Sabagay, maganda po yun sapagkat tunay pong bumibili ka na ng produkto ng Engimar Herbs Incorporated, kayo po'y malaki pa ang chance na magkaroon ng panalo kapag talagang tayo'y siswertihin. Ano po, mga parents ko? Kaya maraming salamat sa mga parents natin na nagtitiwala dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan at sa mga produkto ng Engimar Herbs Incorporated. Medyo mahaba po yung promo mechanics. Pero mga parents kong minamahal, uutay-utayin ko na itong sabihin po sa inyo na sa bawat pagbili po natin ng produkto ng GMR Herbs Incorporated, maalin po mga parents kong minamahal sa mga produkto natin na inyo pong kinukonsumo, ayan po ay isang entry na ano po, maganda pag ganun ha, mga parents kong minamahal, walang tapon. Sapagkat kung kayo po ay may dalawang empty blister packs ng Mark C Ascorbic Acid plus Zinc, abay isang entry po yun, mga parents kong minamahal. Tandaan natin ha, sabagay itong ating programa naman ay lagi natin pinapakinggan. Sana po ay ma-absorb natin yung ating mga sinasabi dito sa ating programa. Dalawang empty blister packs ng Mark Capsule. Yan, mga parents kong minamahal, hindi masasayang yung inyong mga pinagbalatan ng Mark Capsule. Kasali po yan, dalawang piraso, abay isang entry po yun. Tapos ito naman, isang blister packs ng Mark Up Capsule. Ayan po mga parents kong minamahal, isang entry po yun ha? Isang blister lang ng Mark Up Capsule ha? May isang entry na po kayo. Tapos ito naman, isa pa rin ang top box naman ng Mark Cafe. Isang entry po yun, yung 5-in-1 plus 1 kung kayo'y kumukonsumo po nito. Isang entry po ang isang top box. Yung top box po, yung po bagang pagbuklat natin ng ibabaw ng kahon, gugupitin lang natin tapos susulatan po natin yon ng ating JMR Todo Panalo Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Ha? Siguro mamaya sabihin ko sa inyo kung anong dapat ilagay. Tapos, isang top box pa rin ng Marchoco, isang entry. Mga parents kong minamahal, kung kayo'y nabili ng Marchoco, pagbuklat natin ng isang kahon, gupitin na natin at atin na pong pilapan. Para sa ganun, ito'y ating maipon at maipadala doon sa mga drugstore na may drop box ha. Tapos ito pa ha, itong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract ha, yung takip niya, yung isang kahon, atin pong gupitin, isang entry po yan. Tapos mayroon tayong isang empty box carton, yung buong box po naman to ng Mark Stevia. Sabagay, mura lang yung Mark Stevia eh. Kaya ang pagbili po niyan, isang kahon. So may 30 laman po yan. Yung kahon pong yun ang mismong isasali po ninyo, ha? Yung whole box niya, yung buo na box. Maliit lang po yung kahon ng ating Mark Stevia, ha? Isang entry po yun. Tapos mayroong dalawang empty box carton. Yung pong buo, mga parents kong minamahal, yung sabon natin na gandang natural. Di ba kayo nabili ng sabon? Minsan tatlo, minsan dalawa. So sa dalawa, isang entry po yun ha? Kung tatlong binili nyo, bili pa kayo ng isa para maging dalawa ng entry natin. Ano po? Yan po ang dapat nating gawin. Anong dapat gawin ha? Pwede palang isulat sa isang pirasong papel, mga parents kong minamahal ha,

Depende po doon sa ating gumagawa din ng programa. Siyempre, si Kasanggang Arvin Enriquez. Ano po? Siya po yung nagpapasok nitong ating mga sinasabi. Ha? Napakabilis po ng oras, mga parents kong minamahal. Ha? Basta kayo pong mga tagapakinig ko, mga suki ng ating mga produktong Mark Cafe at Mark Choco at iba pang mga produkto, Mark Cafe Brown Rice, ay anumang mga produkto nating binibili, yan po ay pwede nating isali, mga parents kong minamahal. Ano po? At maganda po at talaga namang nako, ang laki pala din ng ating mapapanalunan. Ano po? Meron po ulit tayong consolation prizes na 100. 100 katao, ha? Dami. Na mananalo ng tig 1,000 amount ng product ito, sigurado ko, ha? Or amount ha? Hindi naman sinabing product ito ha? Mananalo ng tigwa 1,000 pesos. Aba, ay maganda po ito ha. Kas na po ang labanan pala dito. Tapos ito pa, mga parents kong minamahal. Ang minor prizes ay 20 ang mananalo ng 20,000 ha. 20 ang mananalo. Aba, ay maigi ito ha. 20,000 ha. 20,000 minor prizes po yan. Mananalo po ay 20 katao, mga parents kong minamahal. Daming pera ito ha. Tapos naglagay na rin ng grand prize. Ito yung grand prize ang inaabangan nitong ating mga parents, na ito po ay isa lang ang pwedeng manalo ng 500,000 pesos ha. Isang winner lang, mga parents kong minamahal. Tapos yung grand prize natin na 500,000, yung pong binilhan ninyo na drugstore ay pwede pong manalo ng 100,000. Ano? Bay, maigi ito ha. Kaya yung mananalo ng grand prize, abay swerte ng ating mga drugstore, mga parents kong minamahal, hindi po ito babawasin sa 500,000 ha. Yung 500,000, yan po yung matatanggap nyo. At yung 100,000, yan po ay sa drugstore partner natin, mga parents ko ha. Kung saan kayo bumili, dapat nakalagay po doon yung pangalan ng tindahan or drugstore. Ano? Dito drugstore lang. Pero kahit tindahan po, sigurado po yan. Ibibigay po yan, mga parents kong minamahal ha. So, nakalagay lang po dito yung pangunahing drugstore eh. So, kahit siguro grocery, pwede po matanggap yung 100,000. Basta't na ilagay ninyo doon sa inyong sinulatang papel. Abay, napakabilis ng oras ha. Talagang sa pagsasalita ko pa lamang dito, 11 minutes na agad eh. Kaya yun po, mga parents kong minamahal, ito na may lagi natin mapapakinggan. Dito naman sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Basta lagi kayong makinig ha, sa ating programa, mga parents kong minamahal. At sana po doon sa ating plugging na maririnig, ay sundan po ninyo yung sundan po ninyo yung sinasabi doon. Ano po? Pakinggan po nating mabuti para hindi po tayo magkamali. Ang mga nakaraang papromo natin, mayroon po tayong talagang nabunot na hindi magkaigi ha. Bagamat sana kanya na yung 500,000 pesos, ang naging problema po, mga parents kong minamahal ha, ay wala po siyang signature. Yon ang problema. Walang signature pero may cellphone number. Wala ring pangalan ng drugstore, kaya po nare-reject po yan. Kaya dapat laging makinig sa programa Kasanggat Kalusugan. At dito po sa ating mga piniplay na plugins, dito po naman sa mga radio station, para kayo'y may pagkakataon ha, na maitama ang pag-fill up ng isang pirasong white paper para po isama naman doon sa ating ihuhulog na nakasobre na mga entry, mga parents kong minamahal ha. Yung entries natin, yan po ay pwede nating

sa malapit sa inyong lugar na mga drugstore, grocery, pharmacy or sari-sari store. Mga parents kong minamahal.

0: Anong more choco mix? 9 in 1 plus 1 chocolate drink. Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP. The Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: KGP.
0: Ang lahat ng produkto ng Jimmer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At tayo po ay babati ng maligayang karawan sa mga nagdaraos po ngayon. Happy

Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa buong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming pong salamat. Nakasama natin, siyempre naman, si Kasanggang Hernan Uribe at si Kasanggang Arvin Enriquez at siyempre naman, ang ating Kasanggang James Banyaga, ang ating talagang walang sawa sa pagsaliksik ng mga ingredients kung papaano makatutulong sa ating kalusugan mula naman sa JMR Herbs Incorporated. Ako po naman, ang inyong lingkod dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mar Camonias. I love you all.

0: ciudad. Tuno sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Pasabikulado

0: Malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa iyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiparambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-vlog cam ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Lim na gabus.
4: Ang name sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang name sa mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang name sa Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
6: 9.7 FM.
1: Radio Uragun. The newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama.
1: And the most requested.

0: pinuluto mo agun. Salamat, na-appreciate mo. Halat ka. Pwede ka pagsabi na sa ilo mo, matibay ka magluto. Ha? Mayo pa. Data? Ah, kaya man pala.
1: Masabikulado o agun?
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Han, tulog na ba si baby?
5: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
4: Ay, sorry ah. Han, oras na.
5: Oras na para.
4: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
5: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
4: Oh, ano yan?
5: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
4: Eh, ikaw talaga, Han.
5: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: na itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung angkit ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ano ng ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mims Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.

0: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. The most memorable.

101.7. Oraga na niyan, it's exactly 1:17 on the clock. Yaza, apaka-init. Mainit mga beshi ko. And of course, welcome, welcome sa programang Oraguan sa Hapon. How are you today mga ka-Oraguan? I hope you're feeling better, feeling alright. At kung ano man ang inyong mga pinagdadaanan. Sabi nga nila guys, bagong-bago to. Yung problema ay dinadaanan lang, hindi tinatambay yan. Kasi kapag tinambay mo or tumambay ka sa problema, ako guys, hindi ka makaka-recover. Yowza, para sa inyong mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Tuloy-tuloy lang ang ating ligaya, of course, sa programa Oragon sa Hapon, kasama ang babaeng nakakaon. Yowza, stay tuned in only on Big Double Line 9.7.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Sa Bicolano, Uragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
7: Two old friends.
6: Right here on Uragon sa Hapon.

90.7. Oragon and Yells, it's 1:34 in the afternoon. Yells, there you have it, a song by Ogie Alcasi. Uy, nandito raw siya. Uy, sa mga nagbubulag-bulag, sa mga taong hindi pa rin makita till now kung sino yung para sa kanila. Ang sabi ni Ogie, nandito ako. And minsan kasi guys, sa sobrang pagmamahal mo sa isang tao na alam mo namang hindi mo marireach o hindi ka magugustuhan, eh nakakalimutan mo yung mga taong nandyan para sa'yo. And may hugo tayo for this afternoon. Sa true naman talaga mga ka-Oragon, minsan may gusto sa'yo yung kakilala mo, pero dahil sa alam niyang may gusto kang iba, eh hindi na lang talaga sila nagsasabi ng totoo sa'yo. Yes, as a hugot afternoon. Yes, mga ka-Oragon, shout out sa ating mga listeners out there, lalong-lalo na sa mga Baskarenyos, sa mga Daragenyos, and mga Legaspenyos. Yes, for your greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating samahan mga ka-Oragon sa programang Oragon sa Hapon till 3 p.m. So yes, here's Jaya. Ito naman, another hugot song by Jaya, Dahil Ba Sa Kanila. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

0: kasun po ang pigdadangog mo?
1: O mag-akon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

Sublime 90.7, orakan and Niels, it's exactly 1:53 in the afternoon. At syempre batiin natin na ang lahat ng ating mga listeners out there, lalong-lalo na dyan sa Ilawod, Daraga, Albaya, dyan sa Irish Carinderia, lalo dyan sa mga drivers ng Rawis BM, Daraga Legazpi Route. Ayan, magandang afternoon. Uy, inom ng tubig ha, apakainit ng panahon. Okay, kaya syempre dyan sa Went and Wheel Laundry Hub, dyan located dyan sa Ola, Albaya, near Starbucks, Albaya. Ayan po. Sir Winch Basco and Wena Basco, magandang afternoon. And syempre batiin din natin ang lahat ng mga nakatutok sa atin dyan sa San sa Legazpi City, and of course dyan sa Taisan, Legazpi City. Magandang hapon. Mukhang masaya kayo today ha. And syempre happy yippie birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang kaarawan today. Ang petsa ngayon, kung nakakalimutan mo, today is May 21, 2026. Yes, para pa din sa mga nais bumati ha, open na open ang aming text line or call. Pwede kayong text or call sa aming number na 613-556-3930. Kung nananawagan kami sa nawawalang chinelas. Dalawang chinelas ni ate, huwag nawawala dito sa harang namin. Maloka. At iba naman chinelas. Yes, mga kauragoan, na dyan naman kayo. Here's Against All Odds by Phil Collins. Stay tuned din only on the Big Double Line 90.7. Kauragoan.

0: pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano o Lagun?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Kantatang Lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Capsule Herbal Extracts Blend with Vitamin C Food Supplement. Ay, hindi ka mo. At hindi maaaring gamitin pag mo. Sir, ang uli na sakit.
1: Ano pangaran mo?
2: Edward po. Ang pipagulo mo kay Zee. Ano, mata?
1: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
2: Katarata po.
1: Muya kaoperahan.
2: Yun po.
1: Hindi kayo nagpa-opera.
2: Dati po, hindi ito. Manabuo ng parang alapaap.
1: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap.
2: Nilipis na po ang ano, alapaap na.
3: Ang main sumunga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang main sumunga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main sumunga center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radyo Urang.

89.7 Oragon News, 13 minuto makalipas lang ang alas 2 ng napakainit na hapon. Laws, talaga namang sobrang init ngayong mga araw, mga ka-Oragon. Lalo-lalo na this May. Talagang sobrang init sa labas. Kasing init ko. Feeling. Yes, magandang afternoon sa lahat ng mga nakatutok sa atin, lalong-lalo na dyan sa Tagas Daraga Alba. Yes, so shoutout din sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Puktol Pilar Sursogon. Hello sa Velasco and Makiniane family. Siyempre sa mga taga-Anislag, talagang laging nakatutok at nakikinig ang Rodriguez family dyan sa Banyadero Anislag Relocation Site. Apakalakas lagi ng monitor. Siyempre sa mga minamahal ko pa rin Baskarenyo. E dyan sa may barangay hall, napakalakas ng monitor. Thank you, thank you. And happy happy birthday once again sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang kaarawan ngayong araw ng Webes. Happy birthday! Yes, at eto na nga guys, itinalaga ng Samahang Basketball ng Pilipinas si Burke bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Women. Papalitan niya si Patrick Aquino na matagal ding namuno sa national team at tumulong sa pag-angat ng Gilas Women sa international basketball scene. So yun ang kaarawan ng Yes, kasalukuyang nasa ika-30 na pwesto sa world rankings ang Gilas Women matapos ang matagumpay nilang kampanya sa iba't ibang international tournaments ngayong taon. Yan ang aking sports chika, mga ka-Oragon. Yes, samahan niyo pa rin ako till 3 p.m. sa programang Oragon sa hapon. Here's a song by Brian White. Stay tuned in only here on Big Double 9 90.7 Oragon.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Urago sa Hapon.

Kabuhay 90.7, Orago na Nails, 33 minutes after 2, and definitely you're still with Ligaya on the radio. Magandang afternoon sa mga ka-Orago. Yan, thank you so much. And eto na nga guys, nagbabala ang Commission on Elections, COMELEC Chairman George Erwin Garcia, laban sa mga kandidatong masasangkot sa premature campaigning para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections or BSKE na mahaharap ito sa kaukulang parusa. Okay, wag na wag yung gagawin ha. So, eto guys, pinaliwanag ng COMELEC Chairman na ang mga maghahain ng kanilang kandidatura mula September 28 hanggang October 5 ay ituturing ng mga kandidato bago pa man na ang pagsisimula ng panahon ng pagngangampanya sa October 22, 2026 sa ilalim ng manual election. So, sa automated elections naman ng mga aspirant ay ituturing na kandidato pa lamang sa simula ng panahon ng kampanya. So, mga ka-Oragon ha, huwag na huwag niyong gagawin yan. Huwag na huwag mangangampan niya na hindi pa naman pwede. Huwag advance mag-isip. Pwede namang advance, pero wag super advance. Charot. Basta yan guys ha. And ang campaign period ay tatakbo mula October 22 hanggang 31 ng 2026. Habang idaraos naman ang mismong local elections sa November 2. Ayan, tandaan nyo yan. Sa November 2 mga ka-Oragon. At hindi pa, ano guys, time ng pagkampanya ha. October 22 pa hanggang 31 2026. Yan lang ang ating paalala. So, dyan lamang kayo matili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: TV?
1: Yes, sweetie.
0: Tandaan mo, may igwa kang ako sa kada pagmataan maasim panturog mo.
1: Huh? Ano ka munta?
2: Mas sa Bicolano o Hagon?
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured tattoo collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Men's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Men's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Men's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The sweetest melodies.
14: So beautiful.
13: And the unforgettable memories.
14: I miss your love since you've been gone.
13: Played in one playlist.
14: Na isko.
13: You are Uragon Sahab.

0: Nay, anong istasyon ng tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.
8: Uragon. Uragon.

90.7 Oragon and Yells. It's exactly 56 minutes after 2. And definitely, kasama nyo na pa rin. Walang iba kundi ang babaeng nakaka-L. Yeah, siligaya lamang po ito mga ka-Oragon. Ayan, thank you so much sa mga sumama sa akin simula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Yes, oras na para magkape. Sabi ng iba magkapera. Yes, abangan nyo lang guys, malay nyo one of these days. Sabi nga nila guys, kahit na minsan inaisip mo or talagang walang-wala ka na, pero God will always provide. Talagang tiwala lang mga ka-Oragon. Yes, so yes mga ka-Oragon, paano ba yan? Babush na muna for now. Abangan nyo na ang programang Oragon Express with Rod Rabbit, alas 3 hanggang alas 5 yan. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and I love you, I love you, I love you, I love you, I love you guys from the bottom of my heart. Stay tuned, only in here on BII 90.7.

0: Tuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Mas Sabikulado o Ragun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
1: TGB!
0: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
1: TGB!
0: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
1: TGB!
0: Tama! Ang iyong narinig!
2: Over 2,000 branches nationwide!
0: Mabibili mo na
2: ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix!
0: Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra!
2: At Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix
0: sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat
2: na nandyan lang sa iyong tapat.
0: It's the TGP,
2: the Generates Pharmacy.
0: Di mo na kailangang lumayo, Kasangga. Bili na!

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

The music of Jerome Abalos. Tanging sa'yo. Sana. Iyong iyo lang, baby. Para sa natin mga kaparanggay, sakto na hong 10 minutes before 4 o'clock in the afternoon. How are you doing, by the way? Medyo na mamaus pa rin, pero sabi nga niyan, tuloy pa rin po ang ligaya. Tuloy pa rin ang ating tugtugan, magkaganon pa man. Ang importante, alam ko na andyan ka. At handa akong masabayan hanggang mamayang madang alas 5 ko ng hapon. Kung interesado ka, tawagan mo ako, text mo ako. You can call us up and give me a ring at 0961-355-6393. That's again 0961-65 or 365 or 355 that is 6393. Hindi ko talaga na memorize, ano ba yan? O eto na ang aking kaboses. As in mamaus din siya, Lance Viralo, sa kanyang version ng Tanging Ikaw. Just give it here on the number 1. We are 90.7.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong nito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana ako.
0: Hindi ba ganoy? Lata? Aw, iyo? Ay, kung ako kaya siyang dayo ka.
2: Wasabi ko lalo o hagon?
3: Uy, pare. Microcafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
10: 90.7 FM.
9: Radio Uragun.
11: Basta

the music of Nonoy Peña. Originally, the guy is from Naga, I understand. He speaks Bicol and sings like foreign. Thanks a lot, Nonoy Peña. I hope to get to see you more personally so I could shake hands with you. And I'm a fan, really a big fan of yours. Exactly 19 minutes down, 4 o'clock. Magandang hapon muli sa ating mga rapper homes, mga Jimmy drivers on the road na humahataw na naman. Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutupo naman sa amin. Especially mga nakaantabay din po sa ating stall owners dyan ngayon sa Albay District Public Market. Nakaantabay na naman si Manong Renan, of course kay Papa Joel, kay Ate Nerisa, kay Nanay Edna, kay Manong Ramir, kay Manay Juliet, and the rest of the crew. Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutukpo naman sa amin. Hari naway okay lang kayo ta bottoms up na pagdating ho naman sa benta, ano ha? O eto na, sige, makipagrakrakan muna tayo. Eto na si Rakistang Waray sa Pikahi, Birahi. Dito lang yan ang unguna. We are 90.7 Radyo Oragon, Legazpi.

0: mas sabikulado, uragon!
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling kuminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. You want it.

Nakatakot ng mga gantong mga balita. Anyways, ayon ho sa State Weather Bureau, eh pwedeng maging totoo nga ho ito dahil umabot na sa 92%. Ulitin ko lang ha, 92% yung possibility ng ganitong kombinasyon ng mga weather system patterns ayon mismo kay Ana Solmoro Solis, ang happy ho ng pag-asa glimpse. Ayun. Anyways, hari nawa ay hindi naman magkatuto. Pero gayon pa man, sabi nga ng pag-asa, wala namang masama kundi tayo maghahanda na muna. I mean, tayo maghahanda. At siguro it's really high time for us to get ready for this one. After all, ang nakataya naman dito, hindi lang yung lives and properties, but more so, lahat ng mga pinaghirapan natin, di ba? So siya, heto na. Headbang na headbang pa rin ako. As in, feel na feel ko talaga. Sabayan niyo ako, ha? Heto na ang Shed Rock Rock Cover. Bakit nga ba mahal kita? Yan ang matagal ko ng tanong hanggang sa ngayon.

0: tama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: So, ano pangalan mo?
6: Dorolo po.
5: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
6: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: The most wanted love songs of the 80s.
10: I can't fight this feeling any longer.
9: 90s.
10: I had it all, but I let it slip away.
9: And today,
10: God gave me you.
9: You're on Uragoon Express.
10: Express.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
4: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano yung dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Ano sa ano pa?
4: Sa baga, miso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po, narahay ako.
5: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
7: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
3: Ano ang nararamdaman mo?
8: Matakupo.
3: Hindi mo maibuka?
8: Hindi mo. Nahihilo ko ako palagi.
3: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
8: Ilang buwan po. Pag naupo ako, minuto lang po. So,
3: sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
8: Pinawisan na po ako.
3: Tapos, hindi ka na nahilo?
8: Hindi na po. Namulat na po.
3: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
8: Hindi po.
3: O, gagaling ka na in Jesus' name.
8: Salamat, Lord.
5: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Mings Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Ano pangaran mo?
10: Edwin po. Hindi ko gulang po kayo.
3: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
10: Katarata po.
3: Kumuya ka-operahan?
10: Hindi po.
3: Hindi nagpa-opera?
10: Dati po, hindi ko manabuhin ng parang alapaap.
3: Ay, di mo niya, naglinaw-linaw na, nawala na sa alapaap?
10: Nag-linupis na po ang alapaap.
5: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
11: Parang oval and

0: niya ngayon. Nililinisan ko yung tumutulog.
1: Paghawakin ko, bumulwat at hanggang din sa kamay ko.
0: Nana naman.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, puyusos na siya.
3: Amin sa mga Santa Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Amin sa Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Isidirio.
4: Nagtanong digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May natutulugan pa yung kome. Anong dagang ko natutulog?
4: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
5: Yun lang.
4: Ano dati ang mga hilang mo na pina-check up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digdig?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang names ng mga Santa Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
3: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtiga po dito sa Means Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay lang ang karahay. Hindi na po kinakati na rin. Parang kumikirot ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
4: So, ano pangalan mo?
5: Karuyo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Magsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
6: Hi, Kim. Kinutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
6: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
6: bukol.
1: Tapos yung kate.
6: Kumpo.
1: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
7: Lourdes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
7: Kasi po, yung mata po.
4: Malabo.
7: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
7: Medyo malinis ma.
4: Malinaw-linaw na?
7: Malinaw-linaw
4: na. Nakakakita ka na ng konti?
7: Oo.
4: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
7: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
4: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
7: Ano?
4: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
7: Yes.
4: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
7: 30 over 80.
4: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
7: Yes.
4: Yes.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita kids po tayo.
8: Anong pangalan mo?
9: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, Kukulo.
8: Pero na po ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
9: 160.
8: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
9: Atas na beses.
8: Anong makulog? Tulak?
9: Tulak.
8: Very ano?
9: Mag-ausun.
8: O nga niya na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kang daghan mo? Yaon pa?
9: Nadal naman nagparakulog.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita kids po tayo.
8: Ano pong pangalan mo?
10: Maricel po.
8: Anong na mga nararamdaman mo?
10: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagina ko, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatulog.
8: Ilang oras na lang tulog mo?
10: Minsan dalawa.
8: Ngayon, ano ang unang binili mo?
10: Yung po yung Means Coffee.
8: Ano ang unang na gumaling sa'yo?
10: Pag dumi po, dati minsan din nakagulong na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
8: Yung pagtulog mo?
10: Nakapaganda na po.
8: Ah, dati ihi ka ng ihi?
10: Opo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita kids po tayo.
8: Ano pong pangalan mo?
10: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
8: Ilang oras na lang tulog mo?
10: Minsan dalawa.
8: Ngayon, ano ang unang binili mo?
10: Means Coffee.
8: Ano ang unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
10: Pag dumi po, dati minsan din nakagulong na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
8: Wow, yung pagtulog mo?
10: Maganda na po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita kids po tayo.
8: Nanay, anong pangalan mo?
11: Medyo matanglian na lawas ang mga damon, nangungit ka, natukod.
8: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
11: Maray po.
8: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
11: Maray, lawas ko ay garo. Pagpagturo, kumakukin
8: naman po. Ayun, sa pag-CR mo?
11: Hindi mo po.
8: Maayos na? Maray su kape?
11: Hindi po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside beside Videran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo.
12: Ito, si Rena. Sakura kong matian, sa lawas, may mga nagtulog sa kuya. Ito tulog ang puso ko. Tapos alam ka lang, ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbas ko, mamati ko sa kurahayan. Sige, salamat po.
2: Ang main Sinulungan Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang main Sinulungan Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang main Sinulungan Center, Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo.
8: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
13: Magayon po, nagralang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
8: Dati ang grado niya, pira?
13: Ano, mga 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-honor.
8: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
13: May so siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
8: Tapos healthy.
13: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, hindi siya mag-smoke, siya magkakaan.
8: Active.
13: Oo, active. Tsaka ano yung...
8: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice, sa dahil nakaka-Nins Juice, ano?
2: Ang main Sinulungan Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang main Wellness Center, Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo.
14: Hi, Lola! Rosalinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
15: Napakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung mata na ang tigang maintenance ko. Sa tayo pa manap na gang maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
2: Ang main Sinulungan Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang main Sinulungan Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang main Sinulungan Center, Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo.
8: Anong pangalan mo?
16: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nag-aparapiyot po. Tapos yung sa tiyan ko po, nag-aparakulog.
8: Ano ito? Dahil ka na nangangato? Pampulog?
16: Hindi na po talaga.
8: Parang bulang ka lang nag-inom?
16: Mag-one month lang po.
8: Dahil ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
16: Parang matutumba po ako dahil ito'y RQT.
2: Ang main Sinulungan Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang main Sinulungan Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang main Sinulungan Center, Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo.
8: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, pasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
17: Karambulan ito.
8: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
17: Clear, nag-abuse.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita kids po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
11: Video matanday ang nalawas ang mga damon, galutupon.
4: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
11: Maray po.
4: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
11: Maray ang lawas ko ay garo.
4: Magaan?
11: Magaan.
4: Pagkaturog mo?
11: Pagturog mo, okay naman po.
4: Ayun, sa pag-CR mo?
11: Hindi mo.
4: Maayos na? Maray so kape?
11: Opo.
4: Ayun.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita kids po tayo!
17: Pare, yung pumirma ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-tipan na nawala yung allergic ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita kids po tayo!
4: Bibene! Itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
13: Ipo, ito yung maestra po kung angkit ko.
4: Mapabaak na punta.
13: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
4: mga bukol.
13: Oo, bukol.
4: Oo, oh, ngunya, nahiling mo siya?
13: Opo.
4: Ano ay, sabi sa imo?
13: Ang ano niya, ma'am.
4: Wala nang bigon? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita kids po tayo!
18: Ako po si Mabichilo. Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubaga ng mga dyan. Tumitumin ako. May mga blood-blood ako nagbubuta.
4: Tagal na yan?
18: Tagal na. Noon na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga. Tapos, yun, nabuntisa na yung eyes ko.
4: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit.
18: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita kids po tayo!
4: Ano ang
8: nararamdaman mo?
19: Mata ko po.
8: Hindi mo maibuka?
19: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
8: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
19: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
8: So, sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
19: Pinawisan na po ako.
8: Tapos, hindi ka na nahilo?
19: Hindi na po. Namulat na po.
8: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
19: Hindi po.
8: O, gagaling ka na in Jesus' name.
19: Salamat, Lord.
2: Ang Means of Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita-kits po tayo.
17: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita-kits po tayo.
4: Ano pangaran mo?
20: Edwin po.

0: niya ngayon. Nung nilinisan ko yung tumutulo. Paghawakin ko, bumulwa at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, pwisos na siya.
2: Ang name sa mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok San Toninho, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulungan pa yun po. May tinagdagan po nagkukulung.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun lang.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano po? Pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center po, Rock 7, Bawangan 12 noon.
2: Ang meter, Fidon sa corner, Porok San Toninho, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami to Saturday.
6: So, si UB Baranda, ipigmate ako sa punya. Pagkakulit ko sa Means Wellness Center, 2 months pa lang, nakamatay lang ang karahay. Hindi na po tinatapin ng para kumikirok ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Porok San Toninho, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo. Sir, ano pangalan mo?
7: Karoyo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagbibalat ang mata po, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Porok San Toninho, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Hi, Kim. Tumutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
3: dugo.
8: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sapo.
3: Wala na yung
8: bukol.
3: Bukol. Tapos yung kate.
8: Opo.
3: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan

0: Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
4: Love, yes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata po.
2: Malabo?
4: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis ba?
2: Malinaw-linaw lang?
4: Malinaw-linaw lang.
2: Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
2: Oo. So, maganda ang eyes ba?
4: Maganda yung eyes ba?
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ano ang nararamdaman? Ramdaman mo.
5: Mata ko po.
2: Hindi mo maibuka?
5: Hindi mo. Nahihilo ko ako palagi.
2: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
5: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po. So,
2: sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
5: Pinawisan na po ako.
2: Tapos, hindi ka na nahilo?
5: Hindi na po. Namulat na po.
2: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
5: Hindi po.
2: O, gagaling ka na in Jesus' name.
5: Salamat, Lord.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
6: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Mimi's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ano pangaran mo?
3: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
7: Katarata po.
3: Kumuya ka operahan.
7: Hindi
3: ka nagpa-opera.
7: Dati po hindi ko manabuhin ng parang alapaap.
3: Ah, di mo niya, naglinaw-linaw na, nawala na sa alapaap?
7: Nag-nilupis na po ang alapaap na.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
8: Parang oval ang stem niya. Yun, mga 45 years na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Ko, parang may lalabas. Mm-hmm. So, nagturoan niya ngayon. Nung nilinisan ko yung tumuturo, paghawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
2: Ngayon, maliit na baga siya, nakita ko.
8: Oo, pwisos na siya.
1: Ang means mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo. Tatay, anong pangalan mo?
11: Desiderio.
10: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
11: May nagkukulungan pa yun po. May tinagdagan po nagkukulung.
10: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
11: Yun na.
10: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
11: Sa puso.
10: Sa ano po? Pa?
11: Sa baga. So, sa kidney ko.
10: Oo, narahay ka po digde?
11: Iyo po. Narahay ako.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo.
12: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Means Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay lang ang karahayan. Hindi na po kinatapin ng para kumikirot ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo. Sir, ano pangalan mo?
13: Pastor Royo po.
10: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa means?
13: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
10: Dati, kinakapos ka na?
13: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo.
14: Hi, Kim. Kinutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
10: dugo.
14: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sapo.
10: Wala na yung
14: bukol.
10: Bukol. Tapos yung kate.
14: Opo.
10: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
15: Love, yes.
10: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
15: Kasi po, yung mata po.
10: Malabo.
15: Malabo.
3: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis.
3: Malinaw-linaw lang?
4: Malinaw-linaw lang.
3: Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
3: Oh, so maganda ang eyes ba?
4: Maganda yung eyes pa.
9: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo. Anong pangalan mo?
15: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso.
3: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
15: 160.
3: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
15: Na beses.
3: Anong makulog? Sa tulak?
15: Mag-ausun.
3: Mag-ausun. O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
15: Nadali naman nagpanakulog.
9: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo. Ano pong pangalan mo?
16: Maricel po.
3: Anong na mga nararamdaman mo?
16: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, pakitaa. Tapos yung minsan yung pagbina ko, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatutog.
3: Ilang oras na lang tulog mo?
16: Minsan dalawa, tatlo.
3: Ngayon, anong unang binili mo?
16: Yung po yung minsan.
3: Anong unang na gumaling sa'yo?
16: Pag dumipo, dati minsan din nakagulong na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
3: Yung pagtulog mo?
16: Nakapaganda na po.
3: Ah, dati ihi ka ng ihi?
16: Opo.
9: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo. Ano pong pangalan? Ano mo?
16: Maricel po. Hindi ako nakakatutog.
3: Ilang oras na lang tulog mo?
16: Minsan dalawa, tatlo.
3: Ngayon, anong unang binili mo?
16: Means coffee.
3: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
16: Pag dumipo, dati minsan din nakagulong na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
3: Wow, yung pagtulog mo?
16: Napaganda na po.
9: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Nanay, anong pangalan mo?
17: Milagros Clemen. Medyo matanglian na lawas ang mga damon, ang bigan, tukod.
3: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
17: Maray po.
3: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
17: Maray, lawas ko ay garo. Gaan. Pagpagturo ko, makukinan
3: mo. Ayun, sa pag-CR mo?
17: Hindi mo.
3: Maayos na? Maraiso kape?
17: Hindi po.
9: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside beside Vidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
9: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, anong pangalan mo?
17: Video matanday ang nalawas ang mga damon yung
2: tubod. Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
17: Maray po.
2: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
17: Maray ang lawas ko ay garo.
2: Magaan?
17: Magaan.
2: Ang pagkaturog mo?
17: Pagturog ko pa, okay naman po.
2: Ayun, sa pag-CR mo?
17: Hindi
2: mo. Maayos na? Maray sukape?
17: Opo.
2: Ayun.
9: Ang Means of Law Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
18: Magayon ko, nagralang to ang grado.
3: Kailin po ni Nins Juice. Dati ang grado niya pera?
18: Ano? Ano man, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
3: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, o honor.
18: May so siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
3: Tapos healthy?
18: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, hindi siya magsusok siya magtakaan.
3: Active.
18: O active. Tsaka ano yung...
3: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice. Ano?
9: Ang Means of Law Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
9: Kita-kits po tayo!
19: Sa kura kong matian sa lawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko, nagbakal po ako ng kape, sa rumbax pa lang na undos ko, mamati ko sa kurahayan, sige salamat po.
9: Ang Means of Law Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means of Law Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means of Law Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
9: Kita-kits po tayo.
20: Hi, Lola Rosalinda. Ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
21: Napanakulog ang sapuyang. Kunin mga lawas ko, yung tiag ko. Yung nasa na ang tigang maintenance ko. Sa tayo pa manap nagang maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
9: Ang Means of Law Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means of Law Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means of Law Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
9: Kita-kits po tayo.
3: Anong pangalan mo?
22: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung dadalgan ko, nagaparakulog po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
3: Ano ito? Dahil ka na nangangaturo? Pampulog?
22: Hindi na po talaga.
3: Parang bulang ka lang nag-inom?
22: Mag-1 month lang po.
3: Hindi ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
22: Parang matutumba po ako dahil kay RQT.
5: Ang means mo nga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang means mo nga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo.
7: Tatay,
6: itong sakit ni mo, Buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
23: Perambulan ito.
6: Tapos nagpa-vlog cam ka?
23: Hmm.
6: Ano ang sabi kang sa kidney mo, Buda, sa prostate mo?
23: Clear na gabus.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Bibena, itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
24: Eh, pwede yung maestra po kung ang ito.
6: Mapabaak na kung
24: tao. Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
24: Bukol.
6: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
24: Opo.
6: Ano sabi sa iyo,
24: ma'am? Ano niya, ma'am?
6: Wala nang bigon? Oh, grabe po, salamat sa iyo.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
25: Sa pare, yung pumima ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-fix ng mga na nawala yung allergic ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ko ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bamuta ko na pininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
26: Ang problema ng mata ko, parang may mga turo-turo sinibubagan ng mga ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagbubuta.
6: Tagal na yan?
26: Tagal na. Noon na, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga, tapos yun, nabuntisa na yung eyes ko.
6: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
26: Wala na, matikati wala na, maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-avail ako ng eye drops.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
27: Sa Bicolano, Oragon!
28: Ito po, sila yung gagawin na
19: Nakura ko ng matian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. At tulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbas ko, mamati ko sa karahalan. Sige, salamat po.
1: Ang MIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang MIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang MIMS Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
12: Kita-kits po tayo!

0: po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Lynn's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po tinatake na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Lynn's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs FNB, Fit and Beauty, 10-in-1. Herbal juice drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Kinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means FNB, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.

Buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Ano ang patotoo mo sa Nins Juice sa aki mo?
1: Magayon po, nagralang ko ang grado. Yan po ni Nins Juice.
0: Dati ang grado niya pera?
1: Ano, ma 90, tapos nag 94, naglockdown, nagbiglang nag-honor.
0: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
1: May social 89, nag 92. Tapos ngayon, with honor siya.
0: Tapos healthy.
1: Oo, yung pinagtaba man, siya magsmaksog siya magkakaan.
0: Active.
1: Oo, active. Tsaka, ano
0: yun. Yan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
1: Oo.
2: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

Tosko sa pagnanin kanyang inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimuria. At kung sasalang mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o i-text sa cell number 612-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Luciano.

magapaabot sa kalamdagan. Programang maghatod kanimo sa kamaturan o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Hiniang Tulungan sa Kamaturan. Usa ka programang gipaluyuhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tulungan sa Kamaturan. Karon ania ang inyong mga alagad.

0: sulod kay ang claim nila marka man eh. Marka sa ilang otoridad. O pag magyantag marka sa ilang otoridad, Brother Jane, imo makita agyod nga kini mahimo yung universal sa tibuok kalibutan. No? Ato gani masaho na marka sa ilang otoridad. The church is above the Bible. Matod pa sa maong libro makaigsunan sa Catholic record, gisgutan din eh, sa maong pulong, Brother Jane, matod pa sa London Ontario, ato ning basahon pagbalik, Brother Jane, ha, para makonect na ito ni sa Biblia, nga gideklara rin nila nga matod pa sa ilang pulong.
1: Sunday is our mark or authority. So,
0: ang Domingo mao ang ilahang marka sa iog sa ilang otoridad. Pagisgot makaigsunan nga kini marka sa ilang otoridad, gisgutan din ni maigsuon nga matod pa sa ilang pulong atong basahon.
1: The church is above the Bible.
0: Yes, bantayan ni ha. Sunday is a mark of or authority. Ngano mahimong marka man eh? Tungod kay kining Domingo makaigsunan mao ang giilis sa matuod nga adlaw igpapahulay nga mao ang adlaw Sabado. Unang adlaw semana mo ni ilang giilis. Unya atong sahiron sa Biblia, Brother JN, nga muabot ang panahon nga adunay imarka. Ngadto sa mga una-una sa tao, ang usa ka marka sa mananapapintas nga mabasa nato sa Pinadayag kapitulo 13 diha sa iyang bersikulo 16 nga matud pa makaigsoonan markahan niya ang tuog kamot ug ang iyang agtang. Pasabot ba do JN, dili ni literal nga marka nga iduslit sa imong kamot, ibaga igsoon iduslit sa imong agtang, dili. Ato masaho na Pinadayag 13:16 diha sa Pinadayag nagingon siya,
1: ug ang mga timawa og mga kadagkuan, mga dato og mga kabos, mga ulipon og mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gipangmarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang.
0: Yes, imo mabasa ba JN nga kini di ay gitawag og marka makaigsuonan ibutang sa kamot o sa agtang. Unsa man ni prinsipyo makaigsuonan nga ipadawat sa ato makamot, prinsipyo maigsuon nga irestro diha sa tuong agtang. Ipatik na sa tong agtang ba? O sa kini kakasuguan makaigsunan sa pagsimba? Tinuod ba gini? Yes, ato ganing basahon, Brother JN, ha? Para masabta na ito ng balaod na ito sa pagsimba. O niya, kung dili ra ba ka mo simbaan eh, kining gitawag ng sistema, full system of worship sa kalibutan ni Sun, yung himong markas, tibuo kalibutan, mabot ang panahon, dili ka kapalit o dili ka kabaligya. Pinadayag 13, versikulo 15, atong basahon, ha? Kanang naagi system of worship, makaigsunan niya ipasunod, din sa last pa, a third paragraph din ang mapintas mananap, Brother JN, atong basahon. Nga tungod ni ini.
1: Nga tungod ni ini, ang larawan sa mapintas nga mananap, makahimo na gani sa pagsulti. Og sa pagpatay ni adtong mga dili musimba sa larawan sa mapintas nga mananap.
0: So aduna gyud gitawag og balaod sa pagsimba nga maoy dawaton maigsoon moy patik diha sa kamot og agtang, kining balaod sa pagsimba makaigsoon niya kun dili ra ba ka mooyon ani. Every earthly support cut off, tanan pribilehiyo igsoon sa kalibutan dili nimong madawat. Unya, baylo ni ining gitawag og accessibility, kanang kagawasan ba? Freedom, mga kaigsoon, kaya mawala magod yung freedom of religion pag-abot sa mga panahon, igsoon. Pinadayag 13, versikulo 17, lisod-lisuro ng katawan sa Dios pag-abot ni ining maong balaod, mga kaigsoon, ato ganing basahon.
1: Nga tungod ni ini, walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya, gawas kon anaa kaniya ang maong marka, nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan.
0: So klaro kayo, mga kaigsoon, nga gisgutan din ni Brother JN nga kanang dili ka kapalit o dili ka makabalik. Sa ito pa, mawadaan ka o katungod igsoon. Pag-abot unya sa panahon, karon napamantay kagawasan, di pata mahilabtan igsoon. Pero maabot ang panahon nga, didaan nata sa atong kaugaling pagpanglihok. Maabot ang panahon igsoon nga kung dili ka mapailalom sa ilang nasudnong gahom. Universal law, makaigsoon, may tungo sa pagsimba, makaigsoonan, mawadaan ka igsoon katungod. Muna nga, dawato na lang yun na itong kamaturan, Brother JN, pananglit, kita nakabalo na og nakasunod na makaigsoonan sa kamaturan. So dawaton na tong kamaturan igsuon nga subject for persecution ang katauhan sa Dios pag-abot makaigsoonan sa pagdawat ni ining mark or authority makaigsoonan pag-abot sa katapusan ng mga adlaw. O kinidili ni conspiracy theory gala. Dili ni igsuon ingon nga balaod makaigsoonan nga gitawag makaigsoonan og hearses or abutang-butang ra. Kay nga naman, sa ato ganing kagaliyong nasod, danay blulos, nasyonal sandilo. Wala lang yun, pay balao, digsoon sa gitawag na tog death penalty pag-abot sa maong panahon. No? Wala pa, pero naanay balao, digsoon sandilo. O niyang tibuok kalibutan makaigsunan, naghimo yun sa pagpaningkamot, Brother GN, nga ma-implementar ni. Kay muabot ang panahon, nga ang mananap, nga mapintas makaigsunan, ang gitawag igsoong nagdumalas tibuok kalibutan managkahiusa sila sunod lamang sa usa ka takna matud pas pinadayag kapitulo 17 bersikulo 12 diha sa Biblia makaigsoonan mabasa nato ang mampulong at umbasahon
1: ug ang napulo ka buok sungay nga imong nakita
0: unsa man
1: kini sila mao ang napulo ka mga hari nga wala pa managpakadawat sa harianong kagahom. Apan ilang pagadawaton ang pagbulutan ingon nga mga hari sulod sa usa ka takna kauban sa mapintas nga mananap.
0: O magkahiusa ang kalibutan igsoon. Og sa diha magkahiusa ang kalibutan makigsoonan sama kini igsoon balaod bitaw sa pandemic ba DJN nga gikan sa United Nations ang balaod nga pagingon nga kinahanglan yun ang tanan nga mo pailalom sa ilahang protocol system. Padawat yun tanan nasod.
1: Sunod yun
0: pasal. Sunod yun sa tanan. Pag-ingon nyo, why simba tanan? Yun na na, igsoon, sample lang to sa una. Muna nga, maabot ang panahon, makigsoonan nga, dawato na ganining napul, ang gahong igsoon na pulo kahari, pasabot ang 10 divided region sa tibuok kalibutan, kinabahin mo tag na pulo karehiyon sa tibuok kalibutan, ba DJN, ang ato ang rehiyon diri sa Pilipinas na bilong ta sa ASEAN, o, usa na sa rehiyon napulo ni siya ka rehiyon sa tibuok kalibutan. Mo na gipasabot din nga ang napulo ka mga hari makaigsoonan maghiusa ni ining mananap nga mapintas sulod sa usa ka takna makaigsoonan sa pag-implementar sa ilang nasudnong balaod igsoon civil law matud pa makaigsoonan sa canon law nga atong gibasa gani gi-canonize nga libro makaigsoonan balaod nga atong gibasa sa gitawag makaigsoonan og libro nga The Deus Domini. The Code of Canon Law of 1917, makaigsunan, the tradition, the universal law. No? Matod pa sa ato nga pagtun, dalika na itong basa, Brother GNB, kay para maklaro yun na ito. Kay basin, o magunahon ng uban nga, nahimu raning isyo. Atong patayo nun. Atong basahon.
1: The Code of Canon Law of 1917. For the first time, gathered this tradition into a universal law.
0: Next.
1: The present code reiterates the saying that on Sundays and the other holidays of obligation, the faithful are bound to attend Mass.
0: Yes, mauni makaigsunan nga balaod, universal. Universal law. Makaigsunan nga iobligar yung kas pagbalaan, pag gitawag pagtambong igsuon sa mga dagko nga mga katiguman. Unya, gipanawagan ra ba ni sa leader sa mga simbahan karon sa tibuok kalibutan kay mga nagangkon nga mga Protestant denomination igsuon nga ning bulag sa gitawag dako nga simbahan sandiki pa yung gihapon ba DJN ang ilang mga pangulo nga nawagan igsuon nga magkahiusa na sa gitawag na tog pagsimba makigsuon gitawag kinig blue loss, no? Uyo din ni Brother GN, no? Ato ni tanawon gani Brother GN para masabtan yun sa tumatig paminaw. Balikan yun na ito ni kinaarway video ani makaigsunan compilation video ni siya sa tanan nga mga gitawag makaigsunan o mga leader sa simbahan o tanan nga mga leader sa nasod sa tibuok kalibutan. O niya kung atong tanawon o atong paminawon makaigsunan diha sa video, madunggan lang ni sa radyo karo digsoon, makita ni mo nga ang subject matter sa tibuok kalibutan, including na makaigsunan ang mga prime minister, including na mga president, including na mga media outlets, including na ang mga gitawag leaders of the church, naghiusa makaigsunan sa pagsinggit, sa pagbantay, sa paghiusa, igsuon ni ining gitawag na itong New World Order ng National Sunday Law. No? Kuyo ni maigsuon. Ato ganin tanawon Brother GN para masabtan sa ato mga tigpaminaw kung tinuod ba gid ni siya. Naay compilation video Brother GN nga ato ganing ipa ato ganing ipa-play din ha sa ato nga tigpaminaw. O ni ama kaigsunan ang compilation video nga gikan ni makaigsoonan sa mga media outlets, no? Nga atog yung madungog karon makaigsoonan word for word ang sandilo or blue laws makaigsoonan nga kining blue laws usa kini kan nasuddong balaod nga gidili ang pagtrabaho sa unang adlaw semana kinanglan mapahiulay gyud ang katawhan sa tibuok kalibutan. Niya maigsoon paminaw na to.
2: Yeah, we'll make that law.
3: Sabbath blue laws.
2: Blue laws.
4: A blue law.
3: Blue laws.
4: Blue laws.
3: Blue laws.
5: Sabbath laws on Sunday.
3: But maybe the Sabbath laws.
6: Blue laws.
3: Blue laws.
6: Blue laws.
7: Sunday closing laws.
8: Blue laws.
9: Blue laws meant everything was closed.
10: The blue laws.
11: Blue laws.
12: Blue laws.
13: The blue laws.
14: Maybe Sunday Sabbath laws.
15: The blue laws.
16: Blue laws.
17: Or Sabbath laws.
18: Sabbath laws.
19: Sabbath laws.
20: I remember the blue laws story.
21: It's about the blue laws.
22: These laws are known as blue laws.
23: Blue laws.
24: Blue laws.
25: It used to be this thing like we would impose that on the entire culture.
26: You remember the blue laws?
27: They have the blue law.
28: They were called blue laws.
29: Sunday blue laws. Everything has to stay closed on a Sunday.
30: Germany still has blue laws.
31: So blue laws were Sunday, everything shut down.
32: Blue laws in America.
33: The idea of blue laws still makes a lot of sense.
34: We had blue laws.
35: Remember the blue laws? Any of you remember reading about that at least?
36: Almost every state had what was called the blue laws.
37: Because everything's closed on Sundays. They still have blue laws on Sundays, so everything's closed.
38: The only way to start the return to moral order in this country is by force. It's the only way.
39: We really need to be really ruthless when it comes to the exercise of power.
19: So that's the civil law. It can also include, I think, blasphemy laws, Sunday Sabbath laws.
40: And there's even economic benefits with that as well. The Sabbath and the aspect of ceasing from work, and not only the aspect of the opportunity to devote yourself to a day of worship, but just the rest portion of the Sabbath. A family business cannot operate 24 hours a day, 7 days a week, in the way that some large corporation can. And so the Sabbath,

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: kapot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radyo Uragon.

0: honest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras mo mga tugan sa Radyo Uragon, eksakto ng 34 minuto sa makalisan alas 4 ni pagkaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Huli na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeno sa Mareta Kanandao. Mapainasik ang mga kagulong. Swerte sa dugo. Asin pa kung suwel. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa idong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
5: Basta Bicolano, Uragon!

at Maraynaga, mga tugang kita pa magsabay-sabay dito sa programang Maraynaga Oragon. Aldaw kita ngunyan mga tugang yun Biyernes. Oy, pizza 22 sa Bukita kan bulan na Mayo 2020 sa Isa. Sa Rusya, mga tugang ang bulan na Mayo, oblas na.

Honday pa rin mga tukang pinag-endorsa rin nating Presidente Rodrigo Duterte si JV Hercito na siya magiging senador kan Republika ng Pilipinas. Alagad mga tukang pagkatapos yung usang tamo nagtabang saya, inudas niya! Ano, so mga sisibot ka ng impeachment, tigba ka mo kisupisyenteng numero?

Kagurang nun, salamat po at tinaman mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkaalaw. Igiyam mo po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kasi mo yung obligasyon na dahil kami nakakapirmasyon ng kapwa. Kagurang nun, ilikay mo po kami sa ano man na peligro. Sa pag-ibumikan sa mo yung obligasyon ng mga pagkaalaw, wasin minagad man po kami kasi mong kapatawaran. Sa mga kasalan na nakomitir, may sa'y marugan tataramon sa isip sa gibo asin sa kamabayan. Yan po, inagad mi ulig i Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa'y gabi ka, boss! Oy, morning na, boss! Morning! Salamat po maray naga na sa mga prantama niya tunig sa bilog na Bicol sa mga lugares sa Palagos pang pinagabot kasama niyang makusugasin malinaw na signal. Reboring po diyote na po kami mo niyan. Aram ko po tabi na tinipon pan kabo sa miyembros kan pamilya mag-aragumagom nagkukurugus-kugusan pa. Tamalipot-liputan ka magtakan kan panahon paano man niya tabi Jesus dahing agom. Magtaga na muna ka mo sa moro ninyo. Pero siguro tabi niyo na pag nagtindog ka mo kumpleto man gyari tabi dahing bawas. Kapag misan na mga tukang nabawara mo ng saro, hindi ako sana kung ano ang nangyari. Sabi ko kung yung kaso nawawara sa idong moro, magpasiring na sana kamunig di sa Radyo Ragunte Public Service na sana. Na nawawara ang sa idong moro, Diyos ko na sana makatakot pag nawawara mga tukang ng sarong moro. Sari po, nung kapabuting good morning sa bilog na Bicol niya mga congressman ka na ko Bicol sa panginoon at mga tukay ni congressman Pilo Garbin, congressman John Chana. Asan ang gabo sa personalize ka na ko Bicol na nagantabay na po pagkaaga na katotok sa Radyo Uragon sa Ramaturong tabi sa inyo gabo. Kimam Rochelle, Kimam Sally, good morning. Ansa ko yung pinakamagayon na classmate dyan mga tugang sa barangay dita nagpupo ng magburubognot kaya sayang pansit bugnot sa wala bugnot sa toke. Good morning tabi sa'yo mo classmate Lorna. Yoy loy tabi kan pag bugnot mo kan pansit at timad mabugnot mo iba mo na sa'yo mong mabugnot. Mataram ka na paano nga yain mo ka nagsabit. Mahala ka na. Sari mo po ang sanggunan palalawigan kang anbahay sa panginut mga tukang ni Vice Governor Diday ko kasabay na po ang kinatawan kang tulong disito kang probinsya. Lalo na mga tuan kinatawan na may paninilugan may prinsipyo para sa karahayan kang banwaan. Maray na agatabi sa inyo gabos. Ano kumusta lamang tabi sa tuyang performance bilang mga miyembro kang sanggunan palalawigan. Nagkatanmaw niya kami para sa karahayan kang probinsya kang anbahay nagkataon lang mga tugang na igwa kami ngayang pag-iriba. Na day may masabutan ngayang pinag-apod na mga sumahan. Ilumanagan mga tugang ano, magkunmay kabanan kabungsungan, Diyos ko na sana.

mga paromo para sira na nagantabi na po kunya ng paggaga. Good morning, tabi sa inyo ka boss. Sering man sa mga negosyanteng bukas sa kasaya ng establishment or negosyo. Sa mga drivers po, nagantabi nyo na paggaga morning. Ingat lang tabi ka mo sa paggabi kan manibela. Ang importante, makaabot ka mo sa dapat inyong amutan. Makaduman ka mo sa dapat inyong dumanan. Ang importante, magtrabaho rin nagkaperwisyo ng kapwa. Tabawal kunya ng mga syunga. Ang importante mga tugang makasupog dumo sa mga taong dayang utang na buot ang pinagapod mga tugang na mga hipokrito. Diyos ko na sana, napaano kamo? Mara sa pag nagkakaburuhay pagkamukan sa kinabang na nagigibo ka mga tugang ning panglalamang sa ilong kapwa. Gari mga tugang makasupog.

Itong amiga, good morning, David Chuma Marusel dyan, mga tugang sa embarkadyong Belikasto. Kaso hapon nagabutik di mga tugang si NBI Director Attorney Matibag para mga tugang sa opening nga kan bagong opisina kan NBI dyan mga tugang sa Barangay Rawis kan Ligaspe. Ano Ma'am Rochelle, kumusta na Ma'am Rochelle? Miss ko na Ma'am Rochelle ang beauty mo.

Ay, na sa mga puro parte ulit sa pagsuporta na nito. Ang solamente yung parte ulit sa nakakarumbo mga tugang pun. Kaya ito sa kungunyan, solamente po anak ko, Bicol. Maburo ka mo sa mga Uro One Rider na yan. Maburo ka mo sa mga Uro ML na yan. And ang aram ko mga tugang na email, sukawat kan mga

Sana mga tukang po na lang Senador Pia kay tanong pag-imbisigar kan flood control anomaly tanganing matising ng uraga. Tanganing mapakinabangan na lamang mga tukang sa mga testamento kan 18 marina asing mga tukang malinigan pangaran ni Congressman Saldico na pinag-akusan mga tukang kang grupo ni Tambalos-Los. Pinag-akusan mga tukang kang grupo ni Bangag. Pinag-akusan mga tukang kan abogadang dangag si Attorney Claire Castro. Grabe ang pagrespeto ko sa mga kababayan pero mga tugang pag-arog kay Claire Castro at mga tugang kita kay IDK ano kay Lisa Marcos Araneta Araneta Marcos News ko. Mawawaran ka mga tugang kigana pag-arog ka mga nagkakailing mga

Tangani mga tukang makaampang na, so di si Ochong Marines. Tangani matisting tayo mga tukang mga taong nagtataramkan katotohanan. Malinig mga tukang pangaran ni Congressman Saldi kung inusinti siya sa mga pinag-aakusar na sa iya. Nalawasan po kasama ko ang mga members ka Noragon Patrol na palagos na nagilibot para mga tukos sa pagkalap ng informasyon para sa mga parantabay niya tungkol niya na pagkaaga. Morning tabi sa inyo ka boss. Nalawat po ang pinakamagayon ming amigin niya mga tukos sa ako. Good morning kay Ma'am Rochelle.

Sa laban, tabi, mga tugang dumampas sa mga opisyalis kan lokal na gobyerno kan Legaz, may sa panganit mga tugang ni Mayor Isha May Samayal, kasabay na ng mga miyembro kan sanggol ng paglungsod. As in, nagkapil ang miyembro kan sanggol ng paglungsod na mga tugang kilang na amnesia, araw kan ginibo kan sa edong Vice Mayor, kuya din doon. Pagkatapos mga tugang ni Gosa, narumduman pa ka, no? Kaya napot ko, may Vice Mayor ang Legaz, pe? Ah, may Vice Mayor ang Legaz, pe? Iguaman ngayon. Sutugan kay ni mga tugang pagdunang maray galanta sa rosa mga prosecutor kan na House of Representatives duman mga tugang sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Sarong taon na mga tulong mga politiko, kaya kung kamo nakatongtong sa likod gang politiko, di ka mo magasa na mas maurag pa kamo sa politiko, na kung di ka mo matultol ang solamente yung rekomendasyon ko kan sa indo, ipako ka na sa Cruz. Sabi kan mga taga-probinsya ng Almay, kaipuhan hindi mga tulong ang gobernador narog ni Governor Joey Salceda. Kan palahon mga tugang ni Salceda dengan kimadagog ng mga reklamo araw kani sa quarry, sa building, sa hospital mga tugang ngunyan gabos-gabos na yaon. Nagpa groundbreaking kan mga hospital, bako man palang kompleto, ay inda. Kan tumangaram mga tugang si Secretary Vince Dison kan Department of Public Works and Highways, within 3 months, tapos na mga tugang construction kan tunay na minakonektar sa barangay Kilikawas in barangay Binitayan kan Baraga. Nagtaram siya kan mga tugang bulan na Mayo, Onyo, Hulyo. Dapat mga tugang bulan na Hulyo tapos na po. Tabi ang nasabi ng tulay na figurambog mga tugang ni Secretary Vince Dison, as in figurambog mga kansedong gobernador, figurambog mga kansedong congressman. Ang sabi mga tugang kang congressman kan segundo lisito kan Albay, para da mga tugang mahali ang problema sa pagtugak ang bulkan, ilipat da mga tugang ang bulkan mayon, mapasar gari mga tugang kiresolusyon duman sa House of Representatives na ilipat mga tugang Anna, ilipat mga tugang Anna, bulkan mayon sa ibang lugar. Marasa pa. Ano niya dati? Gawa kita kayo mga arog ka na. Oy, good morning po lang tabi kay Erning Mularacobo. O, si Erning, grabing kaugman ka ni mapasiring ini duman sa Kamara de Representantes si Erning. Pag nagpunan mga tugang kan impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Yen, permiho, good morning niya sa Barangay Gabawan. As in, good morning man tabi sa pinakamatibay na kagawad kan Barangay Pandan. Good, ay, Pandan, Barangay, Barangay de La Paz. Good morning tabi kagawad, G. Amora. Abangan tapaan mga susunod na kabanata. Grabe ang mga ibinulgar mga tugang na Senator Amy Marcos. Ano, grabe pa rin mga tugang ang plano kang administrasyon? Ah, grabe pa rin mga tugang ang plano kang administrasyon. Alos mga tugang sabi nga rin magkaigwanin, ano, magkaigwan mga tugang kipagbabago, magkaigwan ng term extension ang mga officialis mga tugang from national, senador, congressman. Kaya siguro dakilang sabi nga rin mga tugang hulog mo ng langit si ano, si De La Rosa, dalang takundi siya mga tugang nakaabot dahil nakaigwan kipagsalida sa liderato kan House of Kang Senado. Sa mga street sweepers po, nalagang tabi niya kunya ng pagkaga, good morning, ingat lang tabi ka mo sa pag-ibon niya doon sa iyong trabaho. Sa 54 barangay Kanbanwan, indaraga, maray na agad at tabi sa inyong sa pangingulot ni Mayor Vic Perete, kasabay na po ang mga miyembro kang sanggo ni Ana. Kagawad ba magalaw na kagawad pilo dilumin, kagawad ayan masikamagsinaga. Sana mga tugang, sabi nga ni kagawad ayan makasinaga. Sana nga pag-abot kan oras ang mga pag-iriba ko sa sanggunyang bayan igwa lamang kay magkakanigong abilidad arog mga tugang kan abilidad ni Barangay Captain Narsing Monreal kan Barangay Pandan kan Daraga. Ang Barangay Pandan naging bignaging maliwalas mga tugangan imahin sa publiko dahil lang sa pinag-ibong ilaw dyan sa atubangan kan cover court as yung mga tugang nakaigwanin pagdidisiplina sa nagkapirang residentes kan Barangay Pandan lalo mga tugang sudaing sa mga pasaway as yung mga tugang sa pagtukaw ni Kapitan Narsing Monreal. Napakare mga tugang panggugobyerno, sabi nga ni mga tugang leadership by example. Kung kang nakaging aldaw na kaigwa mga tugang kiproblema ang sarong kapitan sa pagbiding kang project sa daraga, ang Barangay Pandan mina-implementar mga tugang ng project tama.
Sabi nga ni mga tugang kuna nakabuktak sa specification na nakabuktak sa program of work. Talagang nasusunod yan mga tugang basado po tabi sa observation. Kana ni Jess Magallanes bilang sarong na taga-media. Asin bilang manasaro barangay official asin sa pakikipag-ula niya ito sa mga residentes kan barangay Pandan. Sabi ninda mga tugang pag-abot sa implementasyon kan projects. Talagang nagigiging tol-tol ang implementasyon kan mga projects sa barangay Pandan. Buon kan magtukaw si barangay Captain Arsing Monreala. Kaya maswerte kamong mga taga-Pandan ta may kapitan kamong may alam. May abilidad, may kredibilidad. Sabi nga ni Kagawad, ayon makasinag orgulyo ko taan niya kung nakasabay niya sa sanggun ng bayan si Kagawad, si Kapitan Arsing Monreala. Lost in your light. Sabi ko nga ni Kikagawad Makasinag, dakulaon ang tsansa na maging kasabay mo sa miyembro, naging dakulaon ang tsansa na magsabayan ka mo sa sanggunang bayan kandaraga tapagabot niya ako ng oras pag nagkandidato na aram ko man siya na maga na liwat na kapitan kan barangay pala si Kapitan Arsing Monreala. Dapat niya ako magkandidatong ABC President kan banwaanin daraga. Tanganing maging ex-officio member, mapakinabangan lamang ang abilidad ni Kap Narsing. Dalantakan naglibot ini mga tugang sa mga taga-daraga kang nakaging 2019. Sabi nga niya, mga tugang saro sa tatawa niya kay magakanigong servisyo manunugod sa social services. Partikularmente mga tugang paging ganyar duman sa mga kagurangan na pwedeng maging miyembro kan SSS na nganing pag nagtalikod sa kinaman, iguaman lamang mga tugang mako aking magakanigong binipisyo ang mga kapamilya. As hindi na makakaiguan yung problema ang mga kapilya na pamilya na maghanap mga tugang kipambakal kikabao. Ngayon baga po ano? Kasi po tabi pag ikamiyembro kan SSS mas kipiran ulog mo automatic igwa ka na mga tugang kiburyal, igwa ka na kimarilisibi pang lamsam. Kapitan Danilo Agripa kan barangay Sansa kan Legazpi, good morning tabi sa mo classmates si Liman ki Kapitan Kagawad Kaloy Bonggon kan barangay Tula-Tula kan Legazpi. Kagawad Kaloy, good morning. And syempre mga tugang good morning man tabi sa sakuyang padabaw sinamumuta na barangay sa panginginot po ni barangay Captain Nelson Magallano. And of course ang sakyang bilog na pag-iriba sa council Kagawad Ting Kagawad Arjaya. Kagawad Ting asing si Kagawad Rolanda. Ang mga may gusto ng senior citizen na mga mabutol makaugwa pagkasama ay good morning tabi kinang Tisi Balaso kinang Irlene kinang Yuri kinang Ibilma nang Mila maring nga suling good morning asiman good morning kay Santos Del Mundo and of course kay amigong Dante Acosta ang sa kuyang pinakamatibay na amigo. Manay Ophel, magatik sa lang tabi ako sa iyo Manay Ophel. Taka-apon ka Manay Ophel, may pigas si kaso ako yung importante yun Manay Ophel. Kapmano Mirandila kan Balinar, good morning. Kapmano Manay Koy, good morning. Asin good morning man tabi sa Gabus pag nagantabay kay Kapitan Mirma Halino kan Dolapas. Ay, baga mga tulong nga, bako sa paggaro, kung maging aram ko maga na liwat bilang kapitan kan banuanin daraga, ang kakampanya sa nani Kap Narsing, 29 kapitan. Kasi ang daraga 54 barangay, kung igwa ka mga tulong ki 27 na barangay captain, makakampanya ka lamang ki 29 kapitan, 30 kapitan, kasabay na siya mong sadiri, automatic ex-officio member ka na kansangguni ang bayan, asin duman mo na magigibuan siya mong mga dapat nagibuhon para sa karayan kan mga daraginyo, mapakinabangan lamang ang siya mong abilidad. Ano Kap Narsing? Grabe mga tugang mga ibinulgaran ni Senator Amy Marcos. Talagang sabi nga ni mga tugang pag-abot na kan oras ko na kay Guaki Term Extension. Lalo mga tugang na sabi nga ni dagdagan ang edad kang kwalifikadong magkandidato para presidente kang Pilipinas para mga tugang para pugulan ang pagkandidato ni Vice President Sara Duterte bilang presidente kang Pilipinas. Because sabi mga tugang ni dating Senate President Franklin Drilon. Oras mga tugang na na-acquit si Vice President Sara Duterte, automatic mga tugang sigurado ang pagiging presidente kay ni Kam Pilipinas. Kailangan tapo ko niya ng setup kan Senado
Grabe nga yung mga tugang Iguaki 13 na Iguaki 13 11 na. Ang majority mga tugang 13 as in mga tugang nasa minority 11. Alagad mga tugang kan maglipat si Subiri sa minority, talagang dinali-dali siya ng usto. Alos mga tugang negative ang feedback. Sabi nga ni ang probinsya kan Bohol naging ang probinsya kan Bukidnon. Laging progresibo mga tugang na probinsya. Dahil sa mga programang ipigtaw mga tugang ni dating Presidente Rodrigo Duterte, ang pinaka-importante man sana sa tuya mga tugang iyo po tabihan utang na buot. Oy, marinagalo tabi sa mga taga-daraga, sabi po ni Kagawad Noli Marceliana. Si Kagawad makasinag padagos mga tugang na nag-alat kan mga kan minutes kan letter mga tugang hali po sa sanggunyang bayan kan talaga para formalmente ng ilingon kung ano ang mga dapat nagibon kan municipal accountant kan banuanin talaga dalan tabaka murumundo mga tugang na ang Dibedaraga Community College ang portion mga tugang kan Daraga Community College pinaukupar mga tugang sa sarong negosyante alagad mga tugang sa pakain nakalisi nagkapin ang bulin na nag-ukupar kag nasabi ng edipisyo nising kung duling deng binayadan sa tubig, sa kuryente, asin iba pa mga tugang na expenses. And igwa duman ki findings na talagang igwa mga tugang ki admission. Igwa talaga ki pagkukulang asin inako mga tugang ni Salyan na after na mga tugang kansayang office awon nagpapasirin siya duman sa Daraga Community College. Nyata, ano niya on duman?

Naglaw ka mo bilang servidor ang iabutan ninyo mga to kang maging kobrador. Kaya ang pagkampigataram ko sa kapa ko mga barangay official na magtabang ka mo, tabangan ninyo ang barangay, bako mga to kang napagtabagan ninyo ang barangay. Takan magatubang ka mo sa tao, dahil man ninyo pigtaram na kung ikaw maging arog kayo ni ikaw mga habas. Pagabot sa implementasyon kang proyekto, papakihabasan mo, magamit ka ng gunting halisahong, tanganing dakulan masayang na puno. Pangarap na salto. Iligunin doon mga tugan kapitan kan barangay San Sakan Ligas. Siya po tabi first term as barangay captain, ilinga po nito an award na nako ka mga tugan kan barangay sa istansa. Talagang proud no proud na sabi mo. Classmate ko yan si Kapitan Danilo Agripa. Diyan sa De La Paz, maswerte ka mo, tamay kagawad ka mo, araw ni Kagawad, chi. Mabuutan mga tugang si Kagawad, chi. Ano Kagawad, chi? Good morning. Oy, sa kabo sa may birthday ko niyan, happy, happy birthday. Ang pabaili palang tabi mi, bako man mga tugang sa aga sa 24 tabi mga tugang pabaili mi, ano? Pabaili po ang raffle yan kan mga senior citizen. Imbitado mi po tabi ka mo sa mga pagtaraning mga barangay. Nasa 24 palang tabi ang samuyang pabaili Sabat.

Imagine mga tugang at presyo po ang maturity mo niya. Ang kay po man sa mga tugang ni Vice President Sara Duterte, wala. 3/4 mga tugang kan 24 ka. Abangan takunan magiging masusunod na kabanata sa babot mga tugang na June 6. Officialmente na po tabi na mapo ng pagdangog kan Senado. Dilang ta sabi nga ni mga tugang, grabe po ang bayulasyon na nakomiter kan Committee on Justice sa panginginot mga tugang ni Congresswoman Luisro na may utang palang ki 8 million pesos si Vice President Sara Duterte. Abo na mga tugang bayadan. Kung di mga tugang isa na publiko ang utang, di mataramkan tunay na katotohanan. Tapos mga tugang suagom niyang ng lupig, itinago pagkadaing supog na babae. Ano? Kabawal yung tao mga tugang. Sabagay, di naman kita mangalas dalang tasilay na dilima ay human mga tugang na convict dahil duman sa droga. Aram tamang sana po si Chiljuk, no? Aram tamang sa mga tugang congressman na tarabingan ngimot. Di malamang kinakagibong karahayan para mga tugang sa Pilipinas. Di malamang nagpasaning lay na pwedeng pakinabangan kan mga Pilipino. Kundi mga tugang pigisip nila silang political interest sa congressman ang dugo mga tugang garina tambucho. Kaya pala niuragan ki Presidente Duterte takan siya magtugang bilang commissioner kan Urban Poor ang solamenting ginibo mga tugang magbiyahe gamit ang pundo kan gobyerno. Gamit mga tugang ang pundo kan gobyerno na kikipag-ulay duman sa mga kalaban kan gobyerno, dakulang ipokrito. Degli mga tugang sa albayo, nagpipirma duman mga tugang sa impeachment complaint na pipierde. Ilingan doon nangyari kay dating Congressman Didi Cabredo. Ilingan doon mga tugang nangyari kay Congressman Salceda. Pero ang probinsya kan albayo, kay puan mga tugang na arom ni Congressman Joey Salceda. Economic key news. Kaya tawi pagminsan ang sulaminting advice ko sa indo, kung igwaman kitabong nagre-recruit sa indo, kung igwaman kitabong nakikioron sa indo, alagad mga tugang pagabot ng oras, pag-isipan mo na nindan yung marhay. Because ang makamurumundo mga tugang, kung narumduman nindo kang nakaging Mayo 11, nakikwa mga tugang kibutuhan, ang liderato kan Kamara de Representante. Oy, good morning balang tabi, kaya mabalik na kagawad kan Barangay Panan. Good morning tabi, kagawad Erna Monreal. Asiman, good morning kay Manay Belen. Manay Belen, dapat ko taan na pala. Nalipkan ka pala ninang TC Kapo na Abiton. Nagturo-tarambay balang ko taan na kita sa Jollibee Daraga. Sabi ko, piganap ko silang TC Wara. O piganap ko, sabi ko silang Nida Wara. Piganap ko, sabi ko si Manay Dilya Wara. Piganap ko, sabi ko silang Nirling Wara. Pero sumasunod. Sabi nga ni mga tugang, pagminsan ingatan nindo ang mga tao na grabe ang commitment, ang mga tao na grabe ang panuga sa sendo. Ilinga po nindo, ha? Iguan ng duwang congressman na nag-resign mga tugang bilang congressman, dalang tasabi nga ni, di ninda mga tugang maako kan sendang konsensya, sinda mga tugang nagboto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte as in an organization, ang sektor na sendang kinakabilangan. Alos mga tugang dagit sendang ni gusto. Kaya mga tugang nag-resign si congressman Franz Vincent Legazpi kang Pinoy Workers Party List, as in mga tugang si Juan Tanan Party List Representative Nathaniel Odocado. Magbasol bang kamo, siguro nagkaturugan nini, magbuto nga kamo ng yes, pabor sa impeachment, dalang taigwa nga kamo kaya certain amount. Sabi baga po ni Senator Aime, 20 million projects in others. Alagad mga tugang pag-abuting oras, day man po kinangyari. Iyo? Kaya dua na mga tugang na congressmen, doang congressman na po ang nag-resign. Now, ngunyan, saro pa sa ginamit mga tugang, saro pa sa ginamit, unfamiliar Revilla, gari din mga isip. Ilinga po nindo, si Bong Revilla, nagkandidato because he is an incumbent senator, alagad mga tugang kang nakaging 2025 election, siya po nagkandidato bilang senador kan Republika kang Pilipinas under mga tugang sa koalisyon. Kasabay siya duman sa grupo mga tugang ni Marcos. Ilinga po ni Dua, duwang Congress, duwang senador ang binakbakan mga tugang ang ibinasura kan mga Filipino dahil mga tugang tanay sila kumbinsido sa pagiging balingbing. Francis Tolentino, saro kuta na mga tugang na Bicolano, ipinangaki sa banwan kan ginubatan, although mga tugang ang banwan kan ginubatan, saro sa mga lugar digdi sa Pilipinas natawon mga tugang kiproyekto because of Congress Senator Francis Tolentino. Alagad mga tugang siya po tabi na pierde kang nakaaging eleksyon. Dahil man siya manggagana mga tugang
kung di siya nagsabay sa pamilya, sa grupo mga tugang ni Duterte. Si Bong Revilla, kung di siya mga tugang kayto nagsabay sa grupo kan mga Duterte, di siya mga tugang manggagana. Narumduman ko pa, diyan mga tugang Salbay Asudom, kan ginibo diyan mga tugang Sorale. Diyan ko na iling kayto sa Robin Padilla, Philip Salvador, ang samuyang pagriba sa broadcast si Jiggy Manikad when he ran for senator. But mga tugang, ano ang nangyari? Ang tabong nagtabang sa inulas mo, ano ang nangyari sa inyo? Pinurot ka mga tugang sa kangkungan. Tolentino, makasayang, senador na may abilidad, senador na may kredibilidad. Kaya tabi kun ka mo sinabing puti, magputi ka mo, bako ng mga tugang na technicolor ka mo. Kabig ka mo sa wala, kabig ka mo sa to. Kasi mga tugang, pag anmal na Diyos ang nagtaram, pupuruton ka mo sa kangkungan. Ang solamente ang rekomendasyon ko ka sa inyo mga tugang, ipako ka sa krus. It feels like heaven, touching the night. Kaya mga tugang si JB here si to. Pag-abot ng oras, magkandidato ni Watanid this coming 2028, definitely po is running for re-election. I believe mga tugang napupuruto yan sa kangkungan. Ibabasura yun yung mga tugang. Ilingat to, ulinong mo yan ha. Grabe po ang dagit ko niyan, Kimig Sabiri. Grabe mga tugang, dagit Kimig Sabiri. Dahil ang taginibo ang gabos, tinabangan ka. Tapos mga tugang, pag-abot ng oras, sinula sa kaya. Yan ang solamenting advice ko po sa indo. Duman sa mga amigo niya to, mga barkada niya to, dapat tabi ano, bago ka mo mag-ako kanano mo na commitment mga promesa sa indo, dapat bago ninyo mga tugang akuon, dapat kaputan nyo kaysa promesa, na pagabot mga tugang ning oras, diyan masaya dito tao, kaya ilinga po nindo ang nangyayari sa ngunyan. Grabe na po ang kamugtakan kang Pilipinas. Kaya sabi ko, this come, ini mga tugang, si Revilla, ilinga, ang mag-ilinang Revilla, Congressman Jolo Revilla, Congresswoman Lani Mercado, asin yung sarap ang mga tugang naki party list ka na gimat. Sindi mga tugang nagpaboro sa impeachment complaint kontra sa Vice Presidente ngunyan. Ano na mga tugang nangyayari? Pigdadali na ngunyan mga tugang ang mga Revilla. Iyo? Dalang tagusong sabihin mga tugang kan mga Revilla, makapotaninda ang probinsya kan Cavite. Because sarap mga tugang, imagine na second this week, Lani Mercado. Ang first this week, Jolo Revilla. As in, mga tugang igwapa si Nakiagimat party list. So, kaya ngunyan, ang gustong sabihin mga tugang kan mga Revilla, makaputalinda ang bilog na Cavite. Dahil ang tapagabot ka noong saragang magiging tingit sa lalamunan mga tugang kan mga Revilla o kan ano, magiging tulok mga tugang sa ano kan mga Revilla, iyong mga tugang ang Revilla. Rondumulin doon, ang nakapirde mga tugang kayto sa mga Revilla, diyan mga tugang sa probinsya kan Cavite, si dating NBI Director Fimaco Velasco. And then mga tugang nagkalawa na yan, nagbarangan yan mga tugang sa politika, ang Revilla Revilla. Kasi po kung di ako nasasala, kang magaran kayto mga tugang si Velasco, ha? Ang Vice Governor the time is Bong Revilla, hanggang namin bidyan siya mga tugang kantao naging gobernador. But this time mga tugang sa pagiging hudas, ilingan nindi mga tugang si Manny Pacquiao, si Kat Pamuso, alagad mga tugang kan Suminabay siya kay Marcos, pinurot siya mga tugang sa kangkungan kag nakaging 2025 election. Kaya iniputabi na mga natatadaan ngunyo na balingbing, arog mga tugang kang ano, arog mga tugang ni Zubiri, asin mga tugang ni Estrada, ni Jimmy, ang bagsakay ni mga tugang kangkungan. Ako mataram sa dunin tapos, kasi po tabi kang nakaging 2022, ang pigataram ko sa indo, arog kay ni ang presidente kang Pilipinas, which is nangyari. Abo ko man makipag-diskusyon, but I'm feeling the truth. Turn my life, turn it just this way. Well, good morning, Matabi, kay Lizel Lozano Lizel. Good morning, and good morning, Matabi, kay Maricel Marceliana, Bigas Marceliana Emma. Good morning. Abi Lee, magdaog niya sa Barangay Santo Cristo, Kandaya. Good morning, kasi man kita tamayo niya si Nanday Mayores. Yan po ang advice ko sa indo. Yan mga tugang, day man ako makakataram ng arog ka yan. Kung day kita mga tugang, nakikispensya ng arog ka na bagay, tinabangan ka mo. Ang solaminting tabang na ginibo sa inyo, pero kaya mo pang hudasin. Diyos ko na sana, makatakot mga tugang. Kaya magang pigisabi ka, makalusot ka sa primero. Pang dua, pang tulo, paano ka na? Anong klasik ang gigibon mo para liwat ka naman makapag-drama? Bako?
Sa mga barangay officials kan barangay Gabawan, good morning tabi kikagawad bibi dari Balo. Kagawad bibi yan, good morning tabi sa mamiga.

Ako kagawad bibin, aro kan kagawad bibin ang sakulang filosofiya. Daybay ako magsulo. Ang importante mga tugang, day ko nang ganipig pabakal ang sadiri ko. At least, day pa sa dua. Zero pa. Makasupog tala mga tugang sa mga tawong araw kayan. Ako personally, ang utang na buot, ang tawong nagtabang sa kuya, till death, sabi nga ni mga tugang, hanggang kaya ko, na hanggang yaon ka, yaon ako maservisa sa imo. Yo, ang saro mga tugang sa example ko, kan ako mga tugang nag-eskwela, dalang taali man pa ako sa tios na familia. Because of Pete Marceliana, I finished accountancy, nagtapos ako mga tugang management, nag-methods of teaching ako mga tugang because of Pete Marceliana. Kaya kaipokrito mo kung bigla mong papabayaran mga tabong arog kayan.

Makairak man mga tugang sa mga rebilya. Pagkatapos mga tugang ningura sa bagay, di man siguro nakabot sa malitang pigahalat. Iyo? Kasi na ibulgar mga tugang ni Senator Amy Marcos. Igwa mga tugang.

0: nga niyo mga tugang napigpaparataram. Ako kung tultul kang barangay official, ang tulong taon mga tugang kulang. Pero kung ikapasaway na barangay official, ala, wigo na mga tugang tulong taon. Good morning kay kapamilyang Imi Abonda Mabahoy. Ako proud na proud ako because mga tugang may kagadyan sa gabon, may kagawad na Bibian Luz o kagawad na Luz Pablo. Kagawad Arimado, tapos si Barangay Captain Clemente. Bata may naraman ako mga tugang sarong dating kapitan dyan sa daraga. Grabe ang pulos pugos na makandidato na mga tugang na kapitan o makandidatong kapitan sa barangay niya. Anapot nga niya, ano gumana ka pa daw sa barangay mo? Ang purpose na kanyang mga tugang magkandidato bilang ABC President Kanbanwa Anin Daraga. Personalidad mo sa pamasana, makatakot na. Nagmambay ako ng mga kasabay ko kapo na senior citizen. Sabi nila ako ngayon mabuit sa arog kanyang pitsa na inutan niya sa blowout. Arog mo sa nakampo ang pagpadaba ko sa indo. Dalang tapag abot mga kanoras, magurang ka man. Ano pa po? Apat na taon pa. Anong na taon pa po tabi bago ako maging senior citizen? Kaya sabi ko nga ni Pagmisan, paano ko daw mapakinabangan na sa kuyang ulog sa SSS? Sobrang 20 taon na akong ulog. Ano, abutan ko po daw kayang 60 anyos na makapagpensyon ka naman? Garing ko niyan pa sana nga ni Pigisip ko, garalawi ko na sa kuyang 58. Sa oras mga tugang na 20 minutos na makalisa na lasing ko ng pagkaaga. Nasa linya ng mga tugang ang pinakamatibay na empleyado kan City Government of Legazpi, the Honorable Gentleman from Barangay San Francisco, the Honorable Alan Lopez Aceton, you are recognized. Please come in.
1: Urago Live Report.
2: Yes, thank you, Sir Mayor, Barangay Green. Manalo ko na po sa
0: Chaman. Thank you, Mr. Chair. What is the pleasure of the Honorable Gentleman from San Francisco?
2: Okay, pag-information na nagpahilig ng video na criminal performance ang interpreted because natitis na bakal sila nila kabiliting na siyam batirin niya yung mail ni Vicente Cinquenta na doon ka ni Mayroma hindi na Mayroma nalagpas ni target ni siyam batirin Bisito kada bulan.
0: NFA Bicol.
2: NFA Bicol.
0: So nalampasan nila sa diyang target na bakaloning paroy kada bis sa nagaranihan. Magkula na lang sa kilo kang paroy. Taaram ko si Ryan Garimedi Sektaris magandang kamasa dyan sa barangay dita. Ang nakapamakal naman si Ryan. Dahil mo lamang na monitor sa pangaran ka mga nagpamakal naman yung paroy.
2: Naitang yung monitor.
0: Oho.
2: Pero dito nga ni Patmilin din kaya ang presyo ni Ninja Baro.
0: Oho.
2: Kaso, yung pagla ni Ninja hindi ko patapastin ng mga nyo. Hindi ko lagay ako dati. Siguro sa investigator, hindi pa man na ang bulan, hindi ako pa man hindi bulan ni target. Kung sa'yo na naray ni Ninja na
0: organisadong farmers medyo oral ang gawang presyo tapos sa mga individual yata na nagpapabaka dyan yung bagaling paroy sa NFA garibawan ang presyo kay Tulan
2: God yun hindi kikiti yung masyadong dito niya magamit sa presyo ng dami ng minis paday tayo ni pero hindi yun yung pagpapahiling hindi sabihin hindi yung dito yung pagas at supply ng bagas dito sa tikulang probinsya. Kaya nga, tingin yun.
0: Oo, pero kung nilingon na talaga, dahil kita kikulangon kay Supreme, bagas may gusto rin. Pero ngunyan, ang pigpababakalo itong NFA rice. Now, ang commercial rice, medyo mahal, may 50 na nga ni pataas. Mabakal naman ko tayo naki 40 pesos ang kada kilo. Mas nga ni ayam, pwedeng magsayuma?
2: Wala naman, pati 50 pesos, ni kilo.
0: Oo.
2: Yung pinakabarato ko sa commercial, nag-gabins nga lang na 40 pero lang ba, hindi mo rin ito, 50 centis sa 50 kilo.
0: Oo, sinandumi nga ni Iguaso, dinurado, medyo mahal ba gano'n ang presyo ka yan?
2: Bagger, yung commercial, eh parang kung tanaw na lang kayo ng DTI, na sabi, dito na nagbabalagi, ito talaga ang mayas na yan kung hindi para

0: Pero gusto niya yung kasi mga merkada.
1: Oo.
0: Diba kayo ba hindi na mga panagat niya yung tubo kung sino ka niya na hindi kita bayas sa bilis hindi kita mabuhay sa bilis.
1: Iyo ba gano? 135. Sabi ba kang doktor ko dapat nga mag-diet ka? Nagkausan ako ng kitinapay. Makulog sa sentido? Oh, pero ngunyan din naman ki problema ang pagbakaling baga siya sa inifero tayo na siya ngunyan sa embarkadero.
0: Lord, yun. Natin na karag bagi yun. Natin yung sito siya. Doon di embarkadero. Tansan mo yung hindi namin. Paglabay ka namin, balik lang ka namin. Yung isimot pa naman sa opportunity yung dito kung namin yung isip ni Kapila pa.
1: Oo.
0: Marahin yun. Matunaron ka dati na maging diplom pa. Ito ang aking mga nitipilin na nag-aabang yun.
1: Tapos, tapos aram mo ka man, di ka man talaga makaong kainin fresh. Sabi mo ba kapag nakakaong ka kainin fresh, nasa glulugod ang alunan mo?
0: Ganda ito, hindi mo na kalma sa mo. Oo, yan. Hindi naman kita, matutin. Oo. Yung panagay lang yun, na ito, mag-aabing ka may ito kapag matali. Yung mga sabihin mo, hindi na parang matikin, hindi na halaman mo na ito. Dahil siguro, marami ka nilang din.
1: Ang pigpapabakal ba na bagas ko niya sa NFL? So, pigpapabakalin niya ang parin, tapos pigpamulino ninda, yun ang pigpapabakalin ng NFL Rise.
0: So, ano yan?
1: Sabi ko, sinda baga nagbabakal ki Paroy, tapos pag pinamulino na ninda yan, yun ang ipapabakal na baratong bagas.
0: Hindi lang ito sa bubado sa NFL.
1: Oo. Tako, gusto kong maraman ko niya sa NFA kung ang pipabakal ng Paroy, direkta rin ng pipa Molino, tapos yun ang pipababakal ninda ko niyan.
0: Ito, aram tayo, maraming din na proseso.
1: Takong import na baga, sige, pag minsan paano, gariba man ginaitabi nila ng Paroy, kumpara na gaduman sa NFA Rice na. So, pinamulino mo baga, naarog kayo, pag pinamulino mo, bago mulino ang bagas, talagang mamatian mo ang sira, medyo maural na, saarog kayo.
0: Nagyan to that. Yung hindi mo mga hindi lang nag-retara sa mga hindi mo lino.
1: Oo.
0: At yung mga wala hindi nyo daw ang ano sa hindi mo matura ka nila.
1: Oo.
0: At yung pwede mga ispat nyo talaga nag-iba and nag-iwan mo nyo.
1: Oo. Ako talaga gusto kong maraman kung sa pagkapabakali na kang NFL Rice, magbakali na Kibaroy, ang NFAB ko lang mapamulino tapos ipapabakal na digdig. Kaya masurito kung makabakal ka kan magbagong araw ka yan.
0: Pero tarayo lang digdig kung tara mo.
1: May proseso pa?
0: Oo. Kaya nga iba man talaga ngamit
1: kumpara naman sa pigbakal mong commercial rice. May pag may bagas ka, ipapabakal mo sa bagas, ipapabakal mong tinapay. Sabi ko ang kadangagan ka ini. Kung ininya ko na bagas pinaka sinapna mo, maski lang kang isin, nagpurot ka kinyog, pigkod pigisira mo sa natok, maski mati unang kamot mo, gumuson mo, nagbuburos niyan sa may muro mo, sumati unang kamot, pwede mo nang isira yun at least may susansya kaysa mabakal kang tinapay. Ano man ang ano ka yan?
0: Roger, mas maray ko yung tinapay, nalalain naman ng mga...
1: Pwede mo man lanutan, lanutan, tama si Ramay. Ako, araw na kayo ng edad ko, maurago na ako sa linanot, bako ka raw.
0: Linanot o kaya pinipin
1: mo? Oo, kagan mo kinatok, Diyos ko na sana. Kaya ito kang nagditiyos mo kami, nagyan ko yung sumakod-kod ka kinyog, ang isira mo natok, tapos mati yung sumuro mo, pag kumusa mo kang natok, nagurudot niya sa may muro mo, suot natok, imbis na puti, nag-itom-itom na kan ate. Eh baga no, bako lamang karo. Ako taraman mo ng araw kan Diyos ko din mo lamang kan pwedeng lasyo. Inagihan ko yan. Oo, Maraisi rin tayo pinangakinig ko ng Golden Spoon. Kaya nga nila,
2: Mga mahalon mga pasalubong
1: in others talagang aralang kawon ang pigsingil kaya pag musan na naiidap na na magbalik pa ang mga turista digdi sa tuya.
2: Radyo to na pinag-manag nila yung pandemic ay
1: oo.
2: Siyempre ang talagang sa mapapitin sa tuya hindi nang gabi ang mapapitin na talagang pagkakitikal o makapitin may na pagkakitibong para sa pagkakitibong
1: Hindi nang gabi ang mga mahal Salamat lang sa mga nagdagdag informasyon dari mga tukang sa lawas. Nagpapabot man ni good morning sa bilog ng mga takid ako. Si Kevin Soto at si Ma'am Say Lisa Lozano. Sir, good morning at si Ma'am Kikagawa Larry Lionareses. Ang problema pa ano mga tukang digdi sa tuya ta, pag minsan ili nga ah, pag masakay mapamanila ka, mapundo ka mga tugang kiba, mga pundo mo sa mga kaunan, aralang kawon ang presyo ka mga barakalon. Ah, aralang kawon ang mga tugang ang karni, ang mineral in others. Kaya pag bisanday ka na nagad mautro, igwa man digdi, igwa man sa lokal, igwa man digdi kay tulan, Ray, para tiyenda ng pili, kasi aram tamang sa nabaga, pag sinabing produktong pili, ano yan sa Bicol? Now, igwa kayo kisarong para tiyenda mga tugang ki pili, excited sa mga tao alagad ang ginibo kay ni mga tugang sula og palan kan pigpapabakan yang pili bako man mga tugang pili kung di giniris na pisog ning langka imbis na babakal ang paanap-anap ito kay tong ano inanap-anap ito kay tong anap-anap ito kay nakabakal na igwa pa diyan kay to para bakal mga tugang ki ano para bakal mga tugang ki nagtitinda ki ano ito kasag ang makamakon mo siyempre bagay ka man sa napasayro ka gusto mong magkaong kakiarog kayan ang gibo kay to, ang sa 10 kilo, ito pa lang, 7 man sana. Kaya sabi ko, yan ang dapat ang aliyon mga tugan, maging mapanglamang kita ng kapwa. Ayun ba gano? Kaya ako mga tugan, yan po ang titaram kong tapos. Sabi ko, makalusot ka sa primero, pang duwa, pang tulo, anong klaseng gimmick ang gigibuhon mo? Anong utik ang gigibuhon mo? Pero nga tabi, Jess, kung talagang sanay na, ayun na yan, ayun man agad. Ano? Kasabi nga niyo mga tugan, kahit ni the late Senator Edmundo Seya, ang okay mga tugan, maski baduan mo, okay man giraray. Ilang ano yun, mga ayam dyan na daradara mga tugang sa nagkapirang malls. Ha? Maski mga tugang may bado na so ayam o ayam man giraray. Kansarong aldaw nga ni mga tugang igwa kesarong gurang na parasim ba mga tugang amak-amakon mo makumunyon daradara mga tugang so ayam. Gari-gari kong apoton. At sa inyo niya, si sa inyo kung pakumunyon ko so ayam o ika. Baga, anapot ko, saan ong ito nung kayo ng banal na ustya? Kita so ayam na daradara mo. Magkadukutan na sa pandok. Narumduman ko lamang subistado ko. So ayam ngayon, so balukag ngayon kan ayam, so ayam ngayon nadadaw ni mo. So bado ko ngayon mapaanuson dahil mo lamang nadadaw ni Diyos ko na sana. Yan mga tugang ang dakilang ipokrito. Kaya kung day ka man sana matultol, ang solamenteng rekomendasyon ko sa imo, ipako ka sa crew. Hi, Rosie Lagriba, good morning. Abangan ta pa po kung ano pa mga susunod mga tugang na mangyayari kabanata duman sa taas sa Metro Manila. Dilanta, ang kaypon mga tugang maakwita, kaypon mga tugang K-16 na senador. Sabi, naghihirudang unyan mga tugang ang maleta. Good morning, Tabi, sa pinakamagayong kong amiga. Good morning, Tabi. Kikagawa, kiamigang Marlene. Si Rado, kulaso dyan sa barangay Dilapas. Abangan ta pa ang susunod na kabanata. Ano pa mga tugang mangyayari? Naparaot ang Pilipinas mga tugang sa administrasyon ni Marcos. Nakakuha ngayon ka mukibangag. Kasabay na duman mga tugang si Jess Magayani sa mga nabudol-budol. Kaya sabi ko, saludo ako sa laging payag ni Rita Avila. Saro mga tugang sa mga pamusong aktres. Nasabi niya mga tugang abo na niya na magkandidato bilang presidente ng Pilipinas si Vice President as in Managa City Mayor Lenny Robredo. Kasi mga tugang narumduman ko po kayto. Saro mga tugang si Rita Avila na grabe mga tugang ginibong effort para mga tugang magkampanya kayto kay Vice President Lenny Robredo. Maski man po ako bilang sarong Bicolano, aram taman sana nasa maray ng kamuktakan ang pangdinalagan mga tugang kanpanggugobero ni Mayor Lenny Robredo sa Naga City. Ipagpadago siya mga tugang bikosan mga tabong padago sa naging ganyar sa na magkandidato siya. Gagaramitin man sana siya kayo ni mga tugang pagabuting oras para po sa ilang mga personal interest. 30 minuto sa mama, kalisa na lang 5 din pagkaaga.
3: You are listening to 90.7 Radyo Rock. Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang bareta sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong matadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
1: Morena ka mga tugang ako po si Jess Magallanes. Matulog ka mga pagbabarita. Kunyan pong alaw niyong Biyernes 22 kanbura na Mayo 2020 sa isa. Inultas ang headlines kan mga balita sa lato lokal pa pamayukan pitikaw Almaya. Naglalaob na liwat na malangkaw ang bilang kan mga turista na nagbabasiling sa Almaya. Naglalakol ang botanding na nahiling sa Banuaan kan Dunsol sa probinsya kan Sorsogona. Mga personang nasa likod kan na nagamit din libreng na tubig asin kurente sa laog kan Daraga Community College. Dapat ang mapalimbaga. Palago sa aktibidad kan Bulkan Mayon sigon sa Feebox o Wabicol nagtawin ayuda sa mga kapamilya kan mga Pinoy OFW sa apektado kan pagtuka kan Bulkan. Yan ta santo headlines man kan mga balita sa lado National Vice President Sara Duterte iimbisigaran na kan Senado. Dating Presidente Rodrigo Duterte palago sa cell monitoring sigon sa ICC. Attorney man sa Carpio formal nang sinampan ng kasong perjury si dating Senador Antonio Trillanes. Ang pagkuanin mga bagong paratoklo pag pinagmamadali na kan Department of Education na Senador Chiches Cunero pigsusukang unyan kan minorya sa Senado. Yan ta santo headlines man kan mga balita sa Laloy International ko South Korean tanker na kalusot sa Strait of Hormuz sa koordinasyon sa Iran na. Yan ta santo sa Ladunin Karawat Mendoza kampiyon sa Mixed Open Senior Masters o ng MTBA Open na. Yan ta santo headlines man kan mga balita sa Ladunin Showbiz Rita Avila pabor na din ang magkandidato sa bilang presidente ng Pilipinas si dating Vice President Asin Ngunya Naga City Mayor. Lenny Robredo. Oy, mo na kaman tawi kay Mamila. Mamila, good morning. Yung mga tugang ang headlines, kang mga barita ang detalis mo pakalisin na kapi lang palagatak.
4: Basta Bicolano o Ragon.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiparambulan.
8: Karambulan ito.
7: Tapos nagpa-vlog cam ka?
8: Hmm.
7: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
8: Lim nagabus.
9: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 20.

0: Libre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping

0: Matigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po nga 28 minutos na makalisa na alas 5 nil pagkaga.
0: Uragon Barreta Express, mga baretang lokal. Local news.
1: Ngunyan sa detalye na kan mga bareta sa lado lokal, dakula ang pagtubod ni Ms. Dero Ticolio, ang pamayokan Provincial Tourism Office kan Albay na liwat na madakula ang bilang kan mga turista na nagpapasiling sa Albaya. Inalaging peg ni Ms. Dero Ticolio sa ginibong interview sa kan Uragonusa. Sayang sinabi na kan nakangunya sa inot na kwartet kan taong 2020-2021, nagbaba ng 20% ang tourist arrival sa Albay, kung kaya sinda, nagigibo man kay magkakadig kong pagi para liwat na mapadakul ang bilang kan mga turista na nagpapasiling sa rayon na. Sa oras mga tugang na 39 minuto sa makalisa ng rasingko din paggagalag na kantapan informasyon sa kamugtakan kan panahon, nasa rin niya si Sir Melvin Almohena. Sir Melvin, Marina, morning, please come in.
2: Ay nga pagdadaman po sa mga taga Radyo Ragon at sa sagat po siya nagdadama ko si nagsusubaybay kang Radyo Ragon. Ano nyo na set sa Magic Bidon 2026 sal daw ninyo yung nasa pagkaga hindi na ang satuyang ligasapit sa kamugtakan kang satuyang panahon sa bagong lectures kang madaling araw. Ang low pressure area, tigakarapalong nga sa distansya, ngayon 40 kilometers, sirangan kang southern Mindanao. O ito po ay nasa border link na 6.2 degrees north, 132.6 degrees east. Ang naturang low pressure area ay mababa pa ang posibilidad na mabilog bilang isang ganap na bagyo. Subalit pa ngayon po ay ito po ay pwedeng maka-apekta po sa Mindanao. Mantang istory sa lumaling sangang karos na halit sa sirangang kadagatan at subito naman po ang nakaka-apekto sa Luzon na sinasakatisayaan. Dahil ang gayon dito sa Kabikulan, magiging bahagyang panganuron sa kod sa panganuron na kalimitan na may mga pulog-pulog mga pag-urag o pagkikilad at nagundol. Ang karos ay maluya sa kod sa moderado na halit sa sirangan sa punod sa sirangan ng mga matian. Ang mga baybayin dagat at sinkergatan ng Kabikulan magiging panayad sa good sa moderato ang pagupol. Temperatura sa Iloma poon 27 sa good 34 grado centigrado. Mantang ang heat index po ay Iloma na sa atas na 40 sa good sa 42 grado centigrado. At sinangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5.18 ng pagkaga at sinasulunap at dyan na alas 6.18 ng pagkahapon. Ito yung standard time, alas 5.41 ng pagkaga. Ini si Melvin Almohena, reporting live, Halilipi, Sabio West, Pagasa, Ligaspe.
1: Salamat po, Sir Melvin, sa tamuntakan kang panahon, ang dyan mga tugang sa Pagasa, Ligaspe. Nianto Santos sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal lalong dinirakol na naman ang bilang kan mga mutandinga na nailing sa Banuan Candonsol sa probinsya kan Sorsogona. Ilimi sa naini ang naging pagnimis sa Bobby Gigantone, ang tourism officer kan Sorsogona. Sayang sinabi na punpa kan mga nakaging aldaw, dakulang bilang kan mga mutandinga na ilinga. Sayang sinabi na kan nakaging aldaw, mumpuko was umino sa mabot sa 97 mutandinga na iling na nailing sa kadagatan Candonsol sa probinsya kan Sorsogona. Bakula mang buhay at abutan ding ano? Ang pinakamatibay kong classmate, good morning, tabi kay Mr. Aldin Areo, sirimang ti barangay Captain Roy Marco kan barangay Inarado kan daraga. Sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado lokal, palago sa mga aktibidad kan Vulcan Mayona, ini ang naging paikan Philippine Institute of Volcanology. Sigun sa naging paikan FIBOX, puhon pa kan mga nakaging aldawa, lalong nagdanakul ang mga aktibidad kan Vulcan na. Sa ibang nalado, pinagliyong man kan FIBOX, samantinido manggali sa Alert Level 3 ang kamugtakan kan Vulcan. Ngunyan sa ultimong detalis kang mga barita sa lado lokal palagos ang pagtaon ng tabang kan Overseas Workers Welfare Administration or OWA, bicol na sustenyo sa mga pamilya kan mga Overseas Filipino workers na napiktaran kan pagtuga kan bulkan mayon na. Ini ang naging paig ni OWA Bicol Regional Director Genevieve Aguayo. Sayang sinabi na nagtatawasin na 25 kilos ng bagas sa mga kapamilya kan mga OFWs na tinamaan kan pag-alboroto kan bulkan na. Yan mga tugang ang detalis kan mga barita sa lado lokal, ang detalis po kan mga barita sa lado nasyonal, sa inyo papakalisin nagkapirang hanapuhay.

0: Patingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras mo mga tugaw sa Radyo Urago, eksakto na po nga 43 minuto sa makalisa na alas 5 ng pagkaaga.
0: Urago Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
1: Ngunyan, salitalis na kay mga balita sa Radyo National, posibleng puna na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Olu sa Isa. Nagkapilang si Bana bago gibol ni kaapat na State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos inyaling ipahing ni Senador Irwin Tulfo. Sa sayang palang sinabi ni Tulfo na pwedeng magkaiguan ng kokos ang mga senators para puna ng pagdagog sa panginginot ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kayang sinabi na mabutinda na puna naman ang pagdagog kanasabi ng kaso asin mapunin ng alas 10 sa kudalaunan ni pagkahapon na asin matapusin ni pagulas ng alas 2 para mangibunan sa dang regular session na. Quarantine 5 minuto sa makalisa na alas 5 ng pag-aga sa iba pang detalis kay mga barito sa lado nasyonala. Posibleng baliwalaon kan United Nations sa Human Rights Council ang pangapuran kan sarong Japanese non-government organization na palibro na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa konsulyo kan International Criminal Court segun sa Department of Foreign Affairs. Magigirumduman na kan nakaging Webes. Mayo 21 sinabi kan Hensha na pwedeng mabasura man sa nasabi ng kagadan kan sarong Japanese columnist. Magigirumduman na nagpadala ng surat sa United Nations na nasabi ng Japanese columnist para agarun kayo na palibiru na si dating Presidente Rodrigo Duterte ng huli tabik ti mamang sa nasubutin ni ng political harassment. Sa iba pang detalyes kay mga barito sa lado lokal, formalmente na nagsampan yung kasong pejuris si Atty. Manasis Carpio. Agom ni Vice President Sara Duterte kontra kidating Sidor Antonio Tiliane sa Pasig City Prosecutor's Office. Ang kaso ang katakod kayong sinampang sa resign ni Nation Mitina Tiliane sa House Committee on Justice kanakaging Abril 22, 2026 katakod kayong impeachment proceedings sa kontra ki Vice President Sara Duterte. Sa nasabing affidavit, inakusaran ni Tiliane si Carpio asiman si Vice President Sara Duterte nagwasawoting joint account sa na nagkakantidad din maabot sa 111 million kantaong 2026 o kantaong 2016. Sikun sinaging pay kanabugado kay ni sinabi ni Atty. Manis Carpio na sarong pandulukang naging payag asin pag-gautika ang naging payag ni dating Senador Antonio Trillanes. Sa iba pang detalis kay mga barito sa lado nasyonal, mamadaliuna kan Department of Education o DepEd ang pagkuhanin mga paratuklo sa mga pampublikong eskulahan bago magburukasan ng klase ngunyan na bulan na Hunyo. Inya naging paig ni Secretary Gatchalian, dating chairman kan Senate Committee on Basic Education na sayang sinabi na pinag-aprobara na kan Department of Budget and Management ang pondo para sa karagdagan ng paratuklo sa mga pampublikong eskulahan. Ngunyan sa ultimong detalyes kan mga barito sa lado nasyonal kapuspanin boto ang mga Senate Minority para liwat nilang makuha o bilang para makatukaw bilang Senate President Isidore Sevin Gatchalyana. Iniyanaging payag ni Senador Alan Peter Cayetano sigon sa impormasyon na palagos pang nagkakalap ng pag-iriban ng mga senador na miyembro kan Minority para liwat na maagawan pwesto. Kay Senate President Alan Peter Cayetano, sigon sa impormasyon na bago nangyari sa na bagay na kay Guaning Cocos ang mga senador na konsayina, pinag-imbitan kay ni si Senador Chis Escudero para liwat na maging Senate President. Sa ibang lado, pinagbulgan ni Senator Irwin Tulfo na din nangyari ang sa na bagay kung kaya sangunya na pinagsusuka kan Miluria si Senator Chis Escudero. Ilan mapala kan mga tawong balingbing.
0: Mga bareta sa ibang nasyon. International News. Music.
1: Ngunyan sa detalye sa kan mga barita sa lado na sa international. Mamadali una kan Estados Unidos ang pakikipagyera sa nasyon kan Iran. Inianaging paig ni US President Donald Trump. Sayang sinabi na padago siya ng magibuki magkakandigong pagi para formalmente nang matapos ang nasabi ng karilibukan na. Sinabi pa ni Trump na padago sa minsan ang nagigibunin magkakandigong pagi para makipagdayalogo sa ralangkaw ng official kan Iran. Alaga dahil subutin nagtatalayong po. Kasabay kay ni sinabi pa ni Trump na mamadali una nidaan pakikipagyera sa nasyon kan Iran.

0: Sports. Sports News.
1: Ngunyan sa detalye sa kan mga balita sa lado nin karawat na kuha ni John Mendoza ang kampeonato sa katatapos pa sa ng Mixed Open Senior Masters Camp 58 MTBA Open 10-pin na Bowling Championship sa ginilagilibo sa Play John Bowling Center sa Quezon City. Umiscore si Mendoza ali sa 1,181 points para makuha ang corona sa Mixed Open Senior Masters Division. As inawit na iuli kanyang kantil na 60 mil pesos. Kasabay kanyang sinabi pa ni Mendoza na palago siyang magibok yung magkakandig kong pagi para formalminting makuha ang pagiging kampiyon pag-abot sa kawat na Bilwara.
0: Barretang artista,
2: showbiz news.
1: Ngunyan sa ultimong detalis kang mga bareta sa lado ni showbiz, suportado ni Rita Avila ang desisyon ni Naga City Mayor Lenny Robredo de yan magbuntog pa. Hindi siya magkandidato sa pagka-presidente sa mabot na 2028 election na. Sigong sa naging paikanasabi ng aktres, suportado niya ang seryo na payag ni Vice President ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Si Rita Avila ang saro sa mga bisadong kakampikan dating Vice Presidente as in saro sa mga nagkampanya. Kan pre-Vice Presidente ka na kaging 2025 o 2022 election na. Sayang sinabi na kung siya naputo na, mas komportable na si Robredo na magtuka bilang alkalde kang Naga City. Imulit na nakula sa butan sa iyang pagtubo na gagamitin man sa linikan mga taong nagbubusol na magkandidato siya bilang presidente ng Pilipinas. Yan mga tugang ang katiripunan detalyes kan mga pagbabarita ang unyan pong aldaw ni Biyernes pit sa 22 kan bulo na Mayo 2020 sa isa. Salamat po sa ngaran ni Alan Lopez sa ito dyan sa lado sa Luwasa. Ang pag-asa Legazpi sa mga nag-text sa like sa Facebook. Salamat po ng tabi ni Maray na kasabay ko sa lado technical si Marie Ryan Salcedo. Dumon sa tower si Manoy Tope Aydalia. Ako po ang sedong nakasabay si Jess Magallanes minawalat kang tataramon. Dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugan. Basta Bicolano.
3: Basta Bicolano, kurago.
4: Basta Bicolano, kurago.
3: Basta Bicolano, kurago.
1: Adios Maray Naga Bicolano, happy weekend.
5: Basta Bicolano, kurago.
6: Tatay, anong pangaran mo?
7: Desiderio.
6: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
7: May natutulungan pa yun ko. Anong bagang ko natutulong?
6: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
7: Yun lang.
6: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
7: Sa puso.
6: Sa ano pa?
7: Sa baga. So, sa kidney ko.
6: Oo, narahay ka po, digde?
7: Iyo po. Narahay ako.
8: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24

0: Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Means Kape at ng Means Wellness Center.
5: Isang malusog na araw po sa ating mga kababayan sa buong Kabikulan, sa lahat po ng mga inaabot ng ating malawakang programa sa radyo at maging internet. Naway datnan po kayo ng swerte sa inyong pakikinig dito sa palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Means Kape sa pangalan po ni Ma'am Means, Ma'am Nina Rosal at ng Means Wellness Center. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod, Rod Perez. Sana'y masamahan niyo po ako sa loob ng 10 minuto para mapag-usapan natin ang tungkol sa inyong kalusugan at kung paano kayo matutulungan ng Means Kape at ng Means Wellness Center. Ngayong araw po ay ating alamin ang isa sa mga kinatatakutang sakit at nangunguna sa mga dahilan ng maagang pagkamatay. Ito po ay ang cancer. Ayon sa mga dalubhasa, ang cancer ay isang kondisyon na nabubuo sa katawan ng tao kung saan ang ilang cells o cellula ay lumalaki ng walang kontrol at kumakalat sa ilang bahagi ng ating katawan. Mahirap tukuyin kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang individual, pero base po sa pananaliksik, ang pagkalantad sa kemikal, sobrang katabaan, labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo ay ilan lamang sa mga salik o itinuturong rason kung bakit ang isang tao ay nagkakasakit ng cancer. Natigman mo na ba ang kagalingang dala ng Means Kape?
6: Po si Ariel Dayon, taga Manuyo, Pilar, Sursurun. Tagal na po ako na hindi nag-academy. Ngayon, nung malaman ko na may Means Kape, sinubukan ko mag-inom. Ngayon, nagkakaduwi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Means Kape.
4: Means Kape, mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng mga branches ng Means Wellness Center.
7: Hello, Mom. Anong pangalan mo?
8: Lapel Robosa po.
7: Ba't ka nagpunta dito, Mom? Anong problema mo?
8: Follow-up ako sa cyst.
7: Wala na pag gaano yung kalaki?
8: Ganito po siya malaki na.
7: Parang apple?
8: Apple.
7: Ngayon, ano na lang?
8: Parang ano lang? Dito, parang ganito na.
7: Jolet? Anong ininom mo?
8: Yung Kuya Man, gusto ko yung Fairbanks.
7: May booster ka?
8: Opo.
7: Noon ang ino mo, anong naranasan mo?
8: Oh, hindi na katulad ng dati na parang malat yung boses ko. Tapos
7: malat?
8: Na masakit ko ba salita nito?
7: Ah, ngayon hindi na. Okay,
5: balik po tayo sa ating talakayan. Sabi ko nga kanina, ang cancer po ay posibleng makuha natin sa pagkalantad sa mga harmful chemicals. Gaya halimbawa ng usok ng sigarilyo, pagkonsum ng mga pagkain o kaya inumin na may halong nakalalasong sangkap. Gaya halimbawa ng mga processed foods and drinks. Sabi nga ng mga eksperto mula sa World Health Organization, ang madalas na pagkain ng junk foods, noodles, chewing gum, bottle juice, fermented food, at lalo na yung mga pagkain kargado ng pampasarap gaya ng MSG o monosodium glutamate o mas kilala bilang betsin. At alam niyo ba na ang pangunahing dahilan ng panganib ng pagkakaroon ng cancer ay ang edad? Edad, opo. Ayon po sa pinakahuling istatistika, ang tao habang nagkakaedad ay humihina na rin ang immune system. Dahilan ito para yung mga free radicals ay dumami at magkaroon ng imbalance sa ating katawan na siya namang pinagmumula ng pagkasira ng ating DNA na kalaunan ay nauuwi sa tumor. And tama naman tumor, alam niyo ba na ang Means Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix ay may sangkap na spirulina. Ang spirulina ay nagtataglay ng makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Means Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral natural na ang spirulina, pinoprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtatagay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Minz Wellness Center branches region wide. Marami na ang nakasubok.
3: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
5: Marami na rin ang nagpapatutuo.
9: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
5: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
3: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
5: Minz F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapayat, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty, available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Alright, balik ko tayo sa ating usapang pagkalusugan at pangkabuhayan. Hatid sa inyo ng Means Wellness Center. At ibang pinag-uusapan ng patungkol sa sakit na cancer. Marami ng bandog na mga doktor ang nagsabing sagana sa anti-cancer properties ang spirulina. Kaya naman, napatunayan sa mga laboratorio na pinuprotektahan dito ang LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized na maaring maging dahilan ng cancer. Tanong ng karamihan, maaari bang magamot o kaya maiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Ayon po sa mga dalubhasang doktor, maraming uri ng cancer ang posibleng maiwasan o mapigilan. Isa na dito ang paghinto o mas mabuti kung hindi ka maninigarilyo. Pag-iwas na ma-expose sa mga cancer-causing chemicals, pati na rin po yung sobrang sun exposure o pagbibilad sa araw. Siyempre, kailangan mong manatiling malusog at malakas ang resistensya. Tingnan ang mabuti ang inyong mga kinakain. Iwasan ang mga pagkain klasipikadong processed food, gayon din po ang mga pagkain matatamis. Damihan din ang pagkain ng mga gulay at putas na anti-cancer, gaya ng broccoli, kamatis, luyang dilaw, beans, gumamit ng extra virgin oil. Bumili ng organic meat. Kung mayroong turmeric powder sa bahay, haluan ito ang inyong mga ulam. At huwag kaliligtang magdagdag ng natural food supplements mula sa Minz Wellness Center para masigurong balakas at ligtas kayo sa mga banta ng sakit. Mag-exercise ng 30 minuto araw-araw. Malaki ang may tutulong dito para makaiwas sa cancer. Maglakad, tumakbo, mag-gym, magsayaw-sayaw, mag-zumba. Ano mang physical activity ay makabubuti para manatiling malusog ang inyong katawan. Ugaliin magpa-check up taon-taon, magpasuri ng dugo, ihi at pupo sa laboratorio. Ang ultrasound sa tiyan ay makakatulong din upang malaman kung may mga namumuong tumor sa atay, bato at iba pang mga organo. Sa mga babae, gawin ang regular na pagpisil sa inyong mga suso upang makita kung may namumuong bukol at para makaiwas sa breast cancer. Magpa-pap smear para makaiwas sa cervical cancer. Sa kalalakihan naman, mainam na sumailalim sa digital rectal exam para makaiwas sa prostate cancer. Huwag gumamit ng pesticide, insecticides at iba pang kemikal sa bahay. Iwasan din gumamit ng plastic container sa pag-iinit ng pagkain sa microwave oven kahit may nakalagay pang microwavable ang naturang hard plastic.
10: Totoo. Ako po, sigo ako nakatira sa Tagas Daragaan Bay. Na-try ko yung Minz Coffee bago ako uminom ng Minz Coffee. Namamatid ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakaramdam. Yung bumamati ay nawala na.
5: Dahil na magpahuri. Try mo na ang Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer at Sinkoyabano Extract. Mababakal sa kamus ng branches kang Minz Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Minz Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney at may mga bukol sa katawan sa nainang organic boosting. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Minz Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot,
4: stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands, at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Means Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program. Dahil mayroong ilang extreme detox method o restrictive diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hey, para po doon sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang Means Wellness Center, para po dito sa mga taga-Naga, ang Means Wellness Center ay nandito po sa Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga kababayan po natin dyan sa Sorsogon, nasa 1197 Calle Nueva M. Santo Street, Barangay Pulburista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang Means Wellness ay nandyan po sa Mons P. Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. Dito naman sa may bandang Tabaco City, nandyan po kami sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City. Ang NWC ay matatagpuan din po sa Puruk 7, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa mga taga-Pio Duran, kami po ay matatagpuan dyan sa Barangay 4, Rizal Street, Pio Duran, Albay. Sa mga taga-Pulangi, ang Means Wellness Center ay matatagpuan sa National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. Bukas na rin po ang ating branch dyan sa Goa, Camsur, sa number 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At syempre pa ang ating main branch ay matatagpuan dito sa Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Pwede rin po kayong tumawag sa ating cellphone number 0908-113-7618. Paki-like and share na rin ang ating FB page, Means Wellness Center. Pakatatandaan lang po ha, anumang mapansing pagbabago sa katawan, sa pagdumi, sa pagkain, pagtubo ng bukol, sugat na di gumagaling, pananakit ng anumang bahagi ng katawan, ay huwag mong babaliwalain. Magpa-check up para makatiyak. Punta na sa anumang branch ng Means Wellness Center. Sa muli, sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
11: Pasabikulado!
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalaro ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: honest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: 6 minutos na tabi, makalisang alas 6 nin pagkaga.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon, Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kamikula. Mayong iba dito, Sanchez, sa programang Uragon, Bullseye. Good morning!
4: Basta Bicolano, Uragon!
5: Basta Bicolano, Uragon!
4: Wow!
6: Good morning!
2: Thanks God, it's Friday! Biyernes na naman tabi, simanang ini. Piranasan ng simana, last week na pala sa masunod, ano? Last week na naman kita, next week, tapos na ang Mayo, ireskwilahan na. Sibot na ngunyan ang kadaklan sa pag-preparar, pagbakal mga gamit sa mga eskwela. Ang hapot, handa naman daw ang mga eskwelahan. O arugan nyo na may mga evacuees pa sa mga evacuation center. Baad kung siyempre apektado na naman kanyang pagkralasit. At siyempre gamit so classroom sa mga evacuation baga. Dahil daw, kumusta na ang mga bilang kan mga teachers ta? Ano, kuya na, nahipnoana so kakulangan. Pirmi baga iyan, pagralaogang kang klase. Dahil man kitang nababaritaan na pigababarita sa tuya na ngayaan sa tuyang kaipuhan ng mga teachers tama na, eksakto na o kaya medyo surusubra na nga ni ngaya. Ano? Tapirmi na siya nabagang kulang. Iyon na siya nabagayang pirmi na mamatita pagralao ganing klase, gabus kulang, kulang teacher, kulang libro, kulang tukawan, kulang classroom, kulang gabos, pati chok, kulang ang chok. Dahil ng pansurat, irak man sa tuya, ano, puro na sa nakulang. Noari na daw kita mababaritaan ta sa Pilipinas na pagburukasang klase, tap kuya na, talagang tama o kaya medyo sobraning kadikit lamang. Kadakul-dakul, ngunyan na, patapos pa sa nasulet exam, kadakul ang nakapasar na naman. Kaya dahil masabi ko, kulang talaga ang teacher tata, ribu-ribu mang baga ang nagtatapos, nakakakuangan ng mga lisensya. Kaya nagngangalas kita, tapirming kulang ang teacher. Kaya yan, kulang gabos, pati budget gayon, kulang pa, sus mariusip kita. Ene po ang sendong lingkod, bako man kulang, eksakto lang. At your service!

Naglalaom kami na okay lang kamo dyan sa mga parantabay ito naman ngunyan pong Friday. Kumusta ang buruay buhay? Kumusta ang kuyanta pagtratrabaho man? Pati simbahan tadig di palan sa albay, piglaog na nin maabas, Kuya Ryan. Kaya nag-apilar ang pulis kan Ligaspi, tabaad ko ni Gwada tabing makataong impormasyon sa inda para sa identity kan nakalaog na dahil pa nabibistong ano ni, magnanakaw. Kinua, piglalay databi, so duwang sigun sa police report niya, piglalay Kuya Ryan, so duwang gold-plated na candle holder. Anong klase daw na pigpapatugdukan ng kandila ini ano? Dakula, duwang pidaso da eh. Kantidad 10,000 ansaro. Mahalon pala na ano. So darakulang kandila yan, biru-biruon mo sana. So naghaabas ka ini, ano niya man daw, sabagay baka bubugta ka niya mang kandila gayo, dahi daw, papabakal, ipapakilo. Sus, mariusip kita. Sabagay, mahal nga niyo, ta sa presyo bagadig din nakabugtak sa report, 2 gold-plated candle holders, more or less 10,000 each. O kundua, di laug-laug ang 20,000. Pero dakula, makantidad na ini. Eh, dapura kaya na nalalay, may saro pang laptop na isinabay. Kantidad man, mga 30,000 man databi. Kaya medyo kun sa sumada, more or less mga kun 20,000 plus 30,000, mga laog-laog 50,000 de pesos man sunalalay kan maabas. Ano? Sa simbahan yan, sa laog kan simbahan.

Ni may lastiko tako na limbawa baga may lighter na nagsusulo baga sigarilyo ar kaya. Hinaabas pa. Diyos ko naman niya ako. Pati ba naman yan lighter na day na nga ning kamugtaki manalay. So mga lighter baga ordinaryo dyan na madaliun man sa nabaubos ang butane. Hinaabas pa. Nako ano naman ni Elizabethano. Mga stupid man talaga mga maabas dyan. Bata duman sa lugar ko dyan, gari kadakul talaga dyan. Kaya nanganaan kahit to si Kapitan na si Cap Packards. Kanya ko, Cap, ano naman ining lugar ko digdi? Puro niya ako, gari napapalibutan ako digding mga, kwana, mga pasaway. Oh, pagkatapos, pati so ilaw na pigpapaagahan ko, pirang watch daw ito, hinaabas pa. Ilaw na siya ng ilaw. Bumbilya. Nako, ano naman yan. Sama mga maabas talaga ngun yan. Daing patawad kaya eh. Maski ano na siya na dyan. Sabagay, bakumanggay diyan talagang maabas na so talagang sa pangangaipo. Kundi gari kuha na gari dyan. Ano ba kabaga kailan sabi, hilang da yan. Nagari, so baga makulog sa buot nindang dahil makakuha ning bako niya. So, haabasun talaga. Ay, gwada baga mga araw kayo nakilang na talagang hilang ng maghabas. Maski ano sa nang bagay na maski dahi maning kantidad, sige. Ula, luparo ka ning makantidad bagay ni dyan sa simbahan. Marisa nang dahi kinuha sa mga apod ka yan, sa mga limus baga pag nagmimisa. Ah, sarong bisis nag-atindir. Oy, sukasal pala kanto aki ni Kuya Ed. Katindir ako ta, protestanti baga kaya ako. Dahil man ako dyan sa mga sa simbahan sa Katoliko. Kundi nakatindir ako last time sa misa sa simbahan sa Katoliko ta, naimbitaran kitang kasal. So, pagkulikta pala dyan sa daraga, simbahan sa daraga, an pakakulikta, igwa pala niya bugtakan Kuya Ryan, duman mo siya na ibubugtak na kapatindog. Siguro, igwa man kaya nagkukulikta na. Apwirakan, so nagkukulikta baga duman sa mga nakatukaw during the mass, tapos pagkakulikta ninda, igwang bugtakan sinda, so designated na duman sa naibubugtak na kapatindog. Tapos igwang magayad kayo nagkukulikta na kaya, nagbibilang na gayad kayo. Pagkatapos kan misa, tagaroon marauton man na, dahil pa nga tapos sa misa, nagbibilang ka na dyan kumpira. Ano, gari marauton mo. Dahil pa tapos sa misa, pagkakulikta, nagbibilang ka, nagkukwintana ka na. Sus, mariusip man yan, dahil lamang pinatapos sa misa. Nagkwintado na tulos niya kung piraso na kulikta, marasa pa, no? So, iyo yan. Kaya niya ako, bad kun, ikwabaga mga araw kayo, bad kun nalingaw dyan sa nakatindog, bad kun pati su collection, hinaabas pa. Sus, mariusip talagang mga maabas, ano? Marayin ang patawad sa simbahan. Kaya ako, ngunyan talaga. Dipisil na kung may mga gamit ka sa masimba. Pagtindog mo, nakatalikod ka, bagay mo nailing dyan sa tukahan mo, kunyan dyan bag mo, dinukot na sa cellphone mo. Igo mga araw ka yan eh. Ani bang mga maabas, mga mandurukot, yung raon sa simbahan, ta minsan baga kung may mga okasyon matao, o nakikisabay dyan, ta gulpisin ng pwedeng mabiktima. O kaya maski sa simbahan, da ikaw pakakumpiyansa ta, yaon dyan, may mga salisi pa dyan na mga mandurukot. Ha? Sa mga araw kaya na lugar. O ano pang bareta tanig di isan? Naku, sa Senado na naman. Keep away, but it's all right. O, sige, ta, magtaga-update na sa nagita kung ano po ang sitwasyon sa Senado. Ta, haros sa duminado ang mga bareta sa gungunyan sa Senado. Puon po kan magbutuang bigla si Bato and then bigla man na nag-ipsot. Kaya medyo matindi sa gungunyan. Sige, nagdrama kan sarong aldaw. Si Pia Cayetano, naghibi-hibi. Pero sabi kan iba, tiyan man niya mga drama mo man na mga makasawa ka naman niya manang sa Pilipinas, puro na siya nangyay drama sa buhay. Saka po sabi ni Kuyan, igon nagriparo doon man, natang ito si Pia, naghihibi, dahil man niyang luha, tapos anpunas niya kanpanyo, baku man niya sa pisngi o sa mata, kundi isang imot. Niya ako matindi talaga ang mga kritiko, ano? Pati baga naman niya, nagkairiling pa. Taso pagpunas na kaya ni Pia, kan panyo niya, baku man niya sa mata. Tawara man nga ni daang luha na naghihibi-hibi, na dahil man daang luha. Naku, grabe man ka mumaka, talagang pighiling panindo sa luha.
Daiman nga yat

0: punas nga kampanyo, bako man nga sa pisngi. Ta siyempre kung nagluluwa ka, baga maturo digdi sa may pisngi mo, tapos sumata siyempre. Kundi supanyo nga ya ampunas, bako man nga dyan sa pisngi usama ta, kundi sa ngimot. Nga, gusto mo sabi, nag-ibi si Pia, nagwawagak. Ha? Ang luha bako sa mata, kundi wagak palan. Diyos ko talaga. Ano ba yan? O sige, ta, mapasaada kita kang nagkapira mga updates sa Senado. And digdi pa sa lokal mga tugang, kasudma, medyo kasabay man po kita sa naimbitaran duman sa blessing inauguration kan three-story na NBI building, baguhon. Kumbaga sa kwarta, Kuya Ryan, crispy pang maray. Maragsip pang maray. And medyo mamurumundo sana ako sa NBI, ta su mga dati kong amigo, warara na pala. Apoera ki Marlo, ta siyempre may nagkahilang baga kayo, bigla man kaya ito nagkahilang til Marlo. And dahil man ikabalakan sa iyang kalag, and kuya na, naghali na sa ibabaw kan kinabang. Tapos sa nailing ko duman si Joey na Ahero, so dati man baga ding DJ dyan kayo sa campus, sa GMA, FM, hindi. O, na naging agent siya. Sayang ko, sayang ka na niya kung ngunyang pwede. Sa dait nga ako na destino nga yan. Niya ako, nagaparayo ka. Dati digdi ka lang. Tapos nagnaga ka. Tapos niya ako pala ngunyan sa Kamnorte ka na. Hoy, alat muna ta. At siyang ka na. Relax ka muna dyan sa barita. Ta napapasirampan sa tuyang re-intro. O, niya ako si Edwin. Ha, ina daw niya ako si Edwin man. O, wala naman. Sa summer naman na destino. Niya ako, ararayo na. Ang sulimenting tada na sa nadya nabisto ko si Manny. Agumpo siya ni, dati ming kairiba kahit sa Bumbo sa Naga. Si Manny Eduarte na yupalan ko niya ng acting assistant director, ARD, kan NBI Regional Office. Yun. So yung man siya nag-imbitar sa tuya si Manny, kaya day taman masayumahan niya ako, sige. And sa pagi po kan sa iyang first lady na si Edna. Yan. Kaya yaon kita dumang kasudma. And magtama man, yaon man sa mga maray na tao duman. And yaon man po ang representante kan AKB, yaon si Mayor Hisam. Iyo pa nga ni so nag-inot na nagtino sa kudala, kigkig ako ah. Ni Mayor Hisam. Yuri niya ko, yaon ko pala. Tapos si Kongpido, yan, yaraon man duman. So, nagkaigwa kita ng oportunidad na medyo makapapiripicture maning diit na kataning taan direktor, controversial ingo niya na panahon, si Direktor Attorney Matibag, kan NBI. Kaya niya ako ipost naman daw. Ako biro man ako magpapropose sa mga RFB na yan. Minsan lang ako nag-post dyan. Kaya niya ako naisipan ko man niya ako, sayo man kaning mga picture kong iniyo, ipropost ko man daw niya ako sa RFB account ko. Kaya medyo may propost man kita kasun ma. Okay ma.
1: Buena mano para reta. Headline.
0: Aracha ni Dagusta ni Restorieta sa programa. Uyan na muna ang Barreta Headline sa lado lokal. Albayan Jobs Fair 2026, kigibon ngunyo nalda. DNR Bicol, anda na para sa Celebration Month kan Environment Month ngunyo na maabot na bulan na Hunyo. Barreta National, ICC, binasura na pila kan depensa ni Duterte sa drug war case. Sa Barreta International, Royal Air Force, pigreklamo ang delikadong pagdulok kan duwang Russian plane.
1: Barreta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sedo magiging tagapagbareta, Manilito Sanchez, relax lang kayo dyan. Bonantalan Barreta, detalye enot sa lado lokal, maopresir nin man lain-lain na libreng serbisyo para sa mga nagaanapan in trabaho, job seekers. An mga katuwang na opisina o ahensya sa gigibon man na Albayan Jobs Fair 2026 ngunyan aldaw, May 22 sa Albay Astrodome. Segon sa organizers, mataonin ang Children International Bicol nin libreng career coaching, resume printing, asin man photocopying kan mga dokumentos. Tangaring na matabangan dan mga aplikante sa endang paghahanap nin trabaho. Magsasagibo man ang Department of Migrant Workers libreng pre-employment orientation seminar na madiskuter man sa legal recruitment process, mga proseso kan recruitment as in online services para sa mga overseas workers. An Albayan Jobs Fair ngunya na taon pig organisar sa pagikan Public Employment Service Office o PESO, katuwa nga Department of Labor and Employment. Makaskas an oras, makaskas man an mga barata. Daman mo na kita sa guyod-guyod na report ni Your Honor SRP para sa bagas, dahil na nasunod o dahil na sunod sa Iriga City. Aber daw, Manu Joey, pasok.
2: Urago Live Report. SRP para sa bagas dahil nasunod sa siyudad ni Iriga. Ang grupo ka na Departamento de Agricultura naglibot sa merkado publiko ka na siyudad ni Iriga na kunsain nahilininda na ang presyo ni bagas ay pinagpapabakal kaini ang pinakamahal 60 pesos o 65 pesos ang kada kilo. Mientras tantong ang SRP kan bagas nasa 50 pesos. Kung kaya ada inasunod ang naaruga inyong bagay, mientras tanto, iniman ang sabi kan mga negosyante, mahal ang pagbakal ninda sa wholesale kan bagas mientras tantong ini pinagtatransportar pa digdi siyudad ni Iriga, nagagamit pa ini sa sasakyan o kaya krudo. Pinagsabi ninda na kung mapabarato sinda ni bagas, lugi ang sa inyong negosyo, mas maray pang konsumuhon na lang ninda sa inyong pamilya kung ipagpapabakalin barato, kung kaya dahil nanggad na sunod ang SRP para sa bagas kan Departamento di Agrikultura digdi sa siyudad kan Iriga. Dugan na itong impormasyon sa lado lokal. Mga tugay ni po si Joy Boy Sarsia, basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report. Buena, malo, barreta. Mga barretang lugar. Local news.
0: Mabalos, Your Honor, sa imong barabaktot na barretang yan. Balik kita sa iba pang mga nagkakalakagang barreta sa lokal. Anda na Department of Environment and Natural Resources, DNR, para sa seriman kansin ng mga aktibidad katakod sa selebrasyon kan Environment Month 2026 ngunya na maabot na Hunyo. Segon kay Assistant Regional Director for Management Services Grace Carino, magsiserbing kick-off activity UN Run for a Cause 2026 sa maabot na May 31 konsainan magugunong fundo ang itatagama mandaa para sa mga komunidad na apektado kan pag-alburuto kan bulkan. Kabalian mga tricycle drivers DNR Bicol Guard saka Eco Aid kan Barangay Rawis Ligas Visiri para mientras man na pinag-uktaban taunan at Saringgayan Award bilang pagsunod sa Memorandum Circular 114 Series of 2026 na nagtataonin direktiba nin maigot na pagpautob kan Energy Conservation Protocol sa mga opisina kan gobyerno. Siring man, pigasigurar kan DNR Bicol na mantinido dang marayan sendang serbisyo sa publiko. Ganun. Kabali man sa mga nakalinyadang aktibidad ang tree growing activity. Iyo, dapat talaga arog ka ni dapat tree growing bakong tree planting. Kapag tree planting kaya, minsan ang tinanom dahil man nagtutubo gadaan kaya useless ano. Kaya dapat talaga tree growing yan. Gustong sabi yun, nagtubo na. Mako yan, tama ko, tama ba gano? Maura ganing programang ini, bilib ako digdi. Pero kung tree planting, gari, wala, di kita sigurado kung matubo yan. Tabahan kong pakatanong pagkaaga, wala na binalikan sa guda mo. Dahil man nalungtoy na barang. Dahil man nagtubo, dahil useless na programa, mga puto ups lang ang dating. O, yan po daan aktibidad, tree growing activities sa June 25, kasabay din yan na Arbor Day, Scuba Basurero. Kaya baman ang mga lokal na gobyerno sa Bicol, si Rima, programang Grow Green, Grow Beautiful. Tangarig ng agyato ng mga empleyado kang gobyerno sa regional center dyan sa Rawis na pangatamanan ang kalinigan sa sendang kapalibutan. Sa iba pang mga bareta, nakapag-record ninduang insidente minor strombolian activity ang Bulkan Mayon, Kasubanghi. Iyo, sabi ni Kuya Ryan, so ining partner tango niya sa technical, sige po da talaga ang ragubrub kan Bulkan dyan sa lalong-lalo pag naka-star kara ni sa pamitisan, ano? Perming nagka-karadul-kadul. Segon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nangyari ang enot na strombolian activity mga alas 8:41 nin pagkabanggi kasubanggi. Kasunod pa yan, kansaro pang pagsabog bandang alas 9:58 pa nin pagkabanggi. Nahiling man sa mga mata ang mismong luway-luhay na pagbulos kan lava as in pagbagsak ang mga volcanic materials o kaya mga nagbabagabagang mga gapo. Gikan pa sa bunganga kang bulkan na nagdudulot nin PDC o kaya mga pyroclastic density currents o uson. Diyan sa may parte kan Bungagali bandang alas 9:48 8 nin pagkabanggi. Second sa Feebox, ang mga PDC nginina po na uson na piga halong mainit na gas, abo, saka nagbabagang mga gapo.
1: Ano ba mga baretang lugar? Local news.
0: Ang makaskaso nini na minariligid pababa sa Taludtod kan Bulkan. Sa iba pa mga bareta, kasado na sa Petsa 23 sa aga, Sabado. Alas 4 nin hapon ang Magayon Cooking Showdown Inter-School Culinary Championship Activities okay, sa Activity Center dyan sa Ayala Mall. Second sa anunsyo kan Provincial Tourism, Culture and Arts Pitikaw, bukas ang sambit ng competition para sa mga culinary students. Digdi salbay, asin mga katarayd pang mga probinsya sa Bicol na mabilang o mabilog nin grupong may tigtulong mga miyembro. Ang mga manggagana sa competition makaresibin ng 50,000 pesos na premyo kung sa 20,000 ang champion, 15,000 first runner-up, 10,000 man sa second runner-up. Makaresibin man ng 3,000 pesos na consolation prize ang mga boss ng mga participantes na dahil po makakalaog sa top 3. Mas pinaigot man kan Overseas Workers Welfare Administration OWA an information campaign inda ka kini sa pagikan pagsagibon in membership promotion as in program orientation sa man iba-ibang mga barangay. Diyan po yan sa Malinaw Albay. Obeto kan aktibidad na mas maparanipan komunidad an importanteng mga programa benepisyo sa kaserbisyo kan OWA para sa mga OFW siring man sa edang mga pamilya. Sa ginibong orientation, pigdiskutir kan OWA Bicol ang importansya kan OWA membership, mga benepisyo, assistance program para sa mga OFWs. Asin sa endang mga dependents, tangarig pang mas mapahiwas ang sa endang karaman. Sa ultimong bareta niya to lokal, binisita kan mga delegado kan TESDA, gikan sa iba-ibang riyon ang San Francisco Institute of Science and Technology dyan sa Malilipot, Albay. Iyan tangarig databi na personal na maaraman asin ma hiling ang mga programa may relasyon sa gender and development ay pinapautob sa nasambit ng institusyon. Sa sindang pagdalaw, pigpresenta ni Sherilyn Rosana, ang God Focal Person kan SFIST, ang pira sa mga pinakawaring programa sin proyekto kan eskwilahan. Kasabay digdi ang Mother and Child Storytelling Activity, God Kiosk, Tesda sa Parokya, All Gender Restrooms, Cafe Juana, asin iba pang inisyatiba na nagbubusol kan gender sensitivity saka inclusivity. Ang delegasyon ang kompuesto nin po ka maso menos 40 gayo mga opisyal, miyembro kan Tesda, gikan sa Region 4, 5, 6, 7, and 8. Na nagsera roman sa apat na aldaw na gender development training na ginibunig di sa Legazpi City. Objeto sa pagbisita ngayon magserbing benchmarking as in ribayan nin Marahay na practice tangarig na urug pang mapakusugan implementasyon kan God programs sa iba-ibang test the training institutions sa bilog na nasyon.
1: Buena mado barbareta! Mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
0: Ibinasura kan Pretrial Chamber 1 kan International Criminal Court o ICC. Ini po so kagadanda kan depensa ni dating Rodrigo Duterte, dating presidente na tugutan sinda na iapilar ang naging desisyon manungod sa mga kasong crime against humanity. Katagod dyan kan War on Drugs campaign kan dating administrasyon sa dosing painang desisyon. Magkakasabay na ibinasura kantulong mga hurado o judges na sinda presiding judge si Yula Antoinella Mutok. Tama ba ang pronunciation? Mutok o Mutok? Judge Rain Adelaide Sophie Alapeni Gansu. Mga pangaran kaya ano? Serima si Judge Maria Del Socorro Flores Liera. Ang kagadaan kan depensa o kaya salado kan dating presidente. Sigon sa kampo man ni Duterte, masyadong mahiwa subot ang naging sakop kan mga kaso alagad. Sigon sa prosecution, tama ang naging paglalatag kan korte sa sakop kan mga kaso kan dating presidente asin na ipaliwanag man subot kini mga basihan kan ebidensya na ginamit sa desisyon. Sa sarupang bareta ay binugta ka National Police Commission na Polcom si Colonel Marlon Santos bilang acting spokesperson kan PNP sa eraramiyang kan liderato ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Si Santos ang may ranggong Senior Police Assistant to the XO, ex-officio commissioner. Asin dati nang nagserbi bilang Provincial Director kan Cavite PNP o kaya Provincial Command asin bilang Happy Man kan Criminal Investigation Detection Group CIDG asin man ini sa mga regional field units sa Region 4A Calabar Zone sa Region 7. Segon kay Napolcom Commissioner Rafael Vicente Kalinisan, kumpiyansa sinda na makakatabang ining maray si Santos sa pagpapakusog pa sa kumpiyansa kan publiko sa PNP sa pagiman kan mas malinaw na mga komunikasyon.
1: Buena mano barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labiog tanang barreta sa luwas, ikinadagit kan Royal Air Force ang pa-uro-utrudaan na delikadong pag-ulang sa sainda kan doang Russian warplane duman sa Black Sea, sigun sa Ministry of Defense. Na dinulok kan doang Russian Su-35 fighter jets ang sendang Rivet Joint Surveillance Aircraft. Huli ka ni, nag-emergency system sinda, sin man nag-disable kan sendang autopilot. Anong na beses subot sinda, napig-ranihan kan Su-27 jet kan Russia sa atubangan pa kan sendang RAF airplane. Sports Balita.
1: Buena mano, Barreta. Barretang Sports.
0: Binugtakan sa bang basketball ng Pilipinas si Burke BT. Anong pronunciation kani Kuya Ryan? Toes? Toys? Ano? Bilang bago ng head coach kan Gilas Pilipinas sa babae, women. Reribayan ini ni Tos ini si Patrick Aquino na alinaman na namayo sa national team at sinagtabang sa pag-angat kan Gilas Women sa International Basketball Tournament. Nabisto ini pong si Tos sa iyang matrayong pong liderato sa Fujitsu Red Waves duman sa Japan kung sa'y nakapanggana ninda at magkakasunod man na pagiging kampiyon kantang 2024 and 2025.
1: Buena Mano Barreta, Barreta Artista.
0: Sa chikatang, unya na pagkaaga, nag-joke an actress as in dating Viva Hot Babe member na si Andrea Del Rosario katagod kan sa iya pong mga picture na naglalakop, nag-circular si Senator Ronald Bato de la Rosa na unya pinaghahanap kan mga autoridad. Nagpunan urulay na ini matapos niyang i-share sa social media ang throwback photo ninda kan senador na tulos man nakakuanin atensyon as in big question kan mga netizens kun may aram siya sa kunsain ngunyan ang kinamumugtakan kan senador. Kung kaya piglinaw kan actress na lumang picture na ini as in mayo man siyang kinaraman ngunyan sa presenting issue as in kunsain ngunyan nagtatago ang nag-ipsot na senador. Kung kaya sa tao kan mga jokes online, sinabi pa ni Andrea na nakikisabay man sana siya sa mga memes as in dai niya piglalauman na madakula ang issue manunungod sa iyang nasabing post. Sa Barreta sa Salud, pinagpanginutan kan provincial government sa Masbate sa pagikan provincial health office nindan matrayong pumana maternal and neonatal death review kasabayan DOH sa mga rural health units asiniba pang health professionals sa sendang probinsya. Obeto kan aktibidad na mapakusugan serbisyong pansalud para sa mga bados, mga bagong mundag na umboy sa paagi po dayang kang koordinasyon sa kapagparahay kan healthcare system nga rig namali kayan ang maternal and neonatal deaths. Segon sa mga organizers, importanteng marayan sa rabay na paghiro, tangarig mas yerton ligtas na pagbabados, mas healthy na newborn babies, mas masarig na komunidad para sa lambang pamilyang Masbateño. Mga tugang, mga kauragon niya natabi naman ang sa tuyang tampok ng mga nagkakalagagang bareta amin na pagkaagang niya na Biyernes. Sa pangaran po ka nagsunda surat kan mga bareta ta News Director na Lynn Siladas, pangalaman ni SM Rod Paris. Technical, yaon dyan partner niya to Kuya Ryan Salcedo. Sa mga tower ta, sa mga relangkabo na bukid, sa Mount Everest, George Valderrama, ay si Chip palan, yaon naman, wala si Kuya George, si Chip. Tope Aydalia, Rain Bartolo. Ako po ang sa'yo naging tangapagbarata Marilito Sanchez. Please stand by, magbabalik po kami.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451.
7: kaibahan. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Sir, ano pangalan mo?
9: Karoyo po.
8: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
9: Nagliwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
8: Dati, kinakapos ka na?
9: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
10: Ang NINS Manila Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
11: Ang NINS Manila Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang NINS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Ang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
3: Time check! Alas 6.46 na nin pagkaga.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
6: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
5: Kitang-kita ang kalusugan ng

Pahit-pahit na, pahit-pahit na. Was only last week, we first met when I was walking down the street. Biyernes pa lang, may lawag pa sa trabaho. So mga medyo pigugak-ugak ka na naman dyan. Huwag pa rin ugak. Dapat ngunyan, pirmi kitang may gus, madiskartit, masakit ang buhay. Marikon may pirming inauguration blessing ta, libre ng pangutuan. Ah, dahil ka na makakonsumisyon sa pangutuan. Hay na naman daw ngunyan ang inauguration, ma-tinder naman kita. Libre na naman ang pangutuan na gini. Ay, hindi kita, makonsuelo tabi, Rambi. Nagkatuparan kami ni Rambi kasuod ma. Actually, di ko man siya gayo nga di bistado. Kaya nagkabistuhan lang kami kasuod ma. Nagkasunodan kami sa linya dyan sa pagkaoning pangudtuan sa NBI. Ay, pambira man. Mama niya palan si, ano ni? Mama niya palan si, sa ini, si Ate Marlene. Ay, bako, si Ate Emmy pala. Dyan sa Barangay 27, Victory Village, si Ate Emmy Abunda Bahoy. Sige, kumusta? And regards sa bilog na pamilya Bahoy. Ari Glado, welcome. Yaw na kita sa ikaduang gabtang tabi kang programa. Iriba na ba kita sa good alas 7? Pirang minuto pa man ining natatada sa tuya. 11 minutos pa. Pahit lang kita. So bago na pasadaanta na tabi, ini pong nangyari nga ni dyan sa Laukan Simbahan sa Albay, St. Gregory Church. Na linaog ning mahabas and nag-apilar ang police na ipanindagayon na identify kung si sa ini and kaipuang panindan mga additional information ba lamang matabangan na sinda. Natangarig positively na ma-ident suspect. Sabi, gwa naman dahil siyempre dahil ma-ident ko lang kantida data mga man gabtap mag 30K. Luwang gold-plated holders, tignasaro, tadu.

pigsaram mo na duman sa Baguio, ta siguro may luma na, and siguro baka nag-iskusar pa man ng NBI na baka kung makapakonstruinin bago girare doon. Pero ali-ali pa po yan. So at least tamang-tama, very good timing inipong digdi sa to sa Legazpi, ta at least yao na mismo digdi sa to sa Bicol. Oh, kaya so mga interesado po daan na maging NBI agent, pero ang aram ko dyan sa pagiging NBI, Kuya Ryan, ang kadaklan dyan, mayuriya dyan, puro so mga graduado sa abogasiya, mga attorney at saka mga CPA. Oh, lalo na kung ika-CPA lawyer, very much favorable sa indat kasi yun ang mga linyada na pigkukuanin da na mga NBI personnel, mga agent, yan. O kaya so interesado tabi diyan. O digdi na sana sa Bicol, yan sa Legazpi, pwede na nagpo-process, pigpo-process na danin da sa mga applicants. And siguro kung sakali pwede manindugay tangon niya baga sa mga online, sa mga social media page, madali manindumako ayan. Pwede yan diyan, tayo po-post man yan sa mga requirements, etc. Kung ano pa ang mga prosesong mangyari. Duman sa mga interesado, but an importante an anunsyo po, yao na mismong pig-anunsyar na kan NBI director mismo, kasuod ma si director Melvin Matibag, and then siyempre su director, babae na pala ng director diyan, ang babae ang director ta kan NBI, di ko lang pati na isurat pa su pangaran, iyo pala nalingaw ko lamang su pangaran. So anyway, NBI Academy, and suman sa mga gusto po maging part kan NBI, National Bureau of Investigation, and NBI means ngaya N, nobility, B, bravery, and I, integrity. Yan. Yan ang kwaninda. Yan ang sendang meaning kan NBI. So, yun yan, and kasunod ma, duman sa, kumbaga, ambus interview man sa na ito, duman ki Director Matibag, nagalat siya na kukuligwa siyang ipapayag na mga signifikanteng maray na impormasyon regarding sa issue nga ni ki Bato, ano, ki Senator. Tara mo bagan, NBI, naging sentro kan kontrobersiya sa mga panaw na ini, por medyo po kan susabi, baradil-badilan dyan sa Senado, na biglaog na kaya kan NBI, Senate ngaya is under attack, sabi ni APC. Pero sabi man kan iba, wala man yang attack. Tumalinaw ngaya, pag sinabi mong attack, igwaning naglusob. Wala man nga naglusob, sinaman siya ng, Martebrempo, ano mo man nga masabing attack, yung man ang gadbaga, ano? Kaya kung ika talaga matubod ka sa mga arog kayo na mga tirada tulo sa Senado, so mga, lalo na sa so mga nasa likod kan pakana na iyan, na diversionary tactics saka kumbaga gari palabas. Kung maliluya ka mag-isip-isip, matubod ka tulos na ngaya Senate is under attack. Pero eh man niya masabi ngayang attack ngayon yan, tainot-nainot, pag sinabi mong attack, igwa naglusob. Anhapot, sisaya naglusob. Yan. Wala man naglusob. Pigasautanin na, taso NBI daa. Kaya naging sintro kang kontrobersiya po ang NBI. Sagot sa minabot sa punto na pigpasuspender kan ombudsman, so overacting. Overacting na Sergeant at Arms si Mau Aplaska. Tuminirada naman si Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi niya, dapat nga isuspindi man niya si Matibag. Kaya sintrungo niya na marayan NBI sa mga araw kaning kontrobersiya dyan sa Senado. Pero dahil managayo po mga signifikanteng anunsyo kasudma si Director Matibag regarding sa mga national issue ini, especially dyan sa may connection sa Senado, and then kay Senator Bato. Ano? Basta maray na barita digday, so dyan sa nag-blessing na gani, pinagurara na, magayunan building, may wason, Kuya Ryan. Nako, dahil ako tuod duman sa, tuod ako sa NBI dyan, no? sa dati sa may pantalan, sa may pier. Napagsakat mo sa taas, iyon na ito.
mawala ka sa, ay tuo ka sa na, pagtaas mo sa agdan, pagtuo mo yaw na duman sa opisina, yaw na duman sa mga agent, may mga lamisa lang, kanya-kanyang lamisa. O dumanda eh, siguro kung matuyo ka kung sa ina department, kadakul department na duman, kadakul purtahan, kadakul kwarto, kadakul kung ano. O, kaya malilibong ka na talaga. O, kaya yun yan, an, mahiwas na duwang building pati ito, tulong iskalo na building. And sigun sa kuyang nakuang impormasyon, 250 million pesos allocated para po dyan sa bagong building na iyang kan NBI. And iyan po mga tugang through the initiative kan Ako Bicol Party List. Yun, ha? And through the initiative kan Ako Bicol Party List, yan dyan siyempre sa AKB, kampanaw na ito si Kung Salde, Salde ko, Kung Pido Garbin, at saka si Kung Jill Bungalon, kan mga panaw na ito tabi sa kwa na yan. Nagkaigwaning groundbreaking dyan sa Rawis, kan sa ng Regional Center, kan March 23, 2023. Yan. So kung baga, gari ko ang pasan na ini, 23, 24, 25, aros tulong taon pa lang. And yan, tapos na. So, bagong building para sa regional office and academy kan NBI na yaon po digdi sa tuya sa Kabikulan. Rings on a finger, pain on a toe. NBI Regional Office Training Facility. And yan po, 250 million was allocated to construct the three-story government building. Groundbreaking ceremony was attended on March 23, 2023 by NBI Director pa kayo, si Menardo o kaya Medardo de Limos.

banggit duman sa Pampanga daw eh. Sa Pampanga wara, biro-biroon mo yan, Central Luzon, Pampanga, mas maurag pa kita sa Bicol, at least talagang magayon and mahiwas ang opisina kan NBI tanig di sa Region 5. So yun man sa nayan tabi, ang pwede tang ma-share na bagay-bagay sendo, sabi ko nga ni, dahil managayong ibang mga significant na development duman. So basta duman sa mga gusto mag-apply as NBI agent o kung ano pa, siguro may mga civilian employee man sinda dyan. Pero more on sa kwansin daw sa mga law enforcement, yung mga agent mismo. Sa mga law enforcement agency baga kay Kuya Ryan, digdi sa to sa Pilipinas, halangkaw ang respeto kan tao sa NBI. Ano? Dahi kita mga last minsan mga tugang kung natatan iba na mga gusto magreklamo, especially kung gusto mga reklamo, may mga kaso, minsan ang pigdudulok ninda NBI. Mahapot kita na tabako sa pulis. Not necessarily abo sa pulis, kundi ani ba, mas gusto talaga ninda sa NBI. Siguro, para mo na, dahil mangkitang pwedeng mabanggit yan kung ano pa, but siyempre, saro pa, preference man yan kan, gusto, kan marit nagre-reklamo. Ikadawa, siyempre, dahil taman aram kung ano po ang nagustuhan ninda sa NBI. Kumpara sa ibang law enforcement like PNP, CIDG, or kung ano pa. So anyway, iyo po yan mga tugang, ang mga update niya to sa Senado. Ano niya, kunig di si Marcoleta, nag-suggest kung pwede daang tugutan si Bato na makapag-participar sa pagboto sa during the impeachment trial via online. Sinupalpal ni Risa, bata si Risa yun ang nagpaibikipiya. Sinupalpal ni Risa Ontiveros, ngaya tabi man ikaman ngaya man Chinator Marcoleta ka. An online voting baga ngaya is only allowed if force majeure or national emergency. Yan. Aram mo kaya minsan baga mga madudunong kaya minsan nasusubran man dunong. Maski sarala na, insistido pa. Oh. Kaya sinupalpal ni Risa, manapuuna naman niya kamukan sa induna naman ng mga gusto na naman nindong ilusot niya na gusto nindong mangyari. Dede, pwede. Na arambaga niya to na ngaya voting, online voting is only allowed kung iguaning force majeure or national emergency. Oh, yan. Malinaw. Sabi man ni Erwin Tulpo, si Senate President Cayetano Daa, iyon nagpauli sa minority sa indang grupo, sindabagan minority ngunyan. Huli nga yata ang caucus nga na mangyari after the session, only the majority ang ano ni, makaucus after the session. Kaya dagit man dahil ni si Erwin Tulpo, tagaring nga nagluluwas, kami nga pigsasautan ka nangyari niyang baradilan na kami nga nasa likod na kaya. Yan, kaya medyo pinagdag pa ni kung mabaliktad yan, kami imainunggo. Nako, rga, imaglong man, warawas, waran da bares, wara man, bawas na naman. Isusunod pa si Boy Dila. Ay, Diyos ko, ika Boy Dila. Bad kun sa lawkan kulungan, pero magparadiwal-diwal pa. Ay, inda kita. Senator Joel Villanueva. Oh, saka, sige na ang bawa, sisepan mga pwedeng kasuhan sa Senado ngunyan niyang Kuya Ray. Sisepan natatada dyan. Si Lurin, may kaso man. Ay, wala man, so akian may kaso. Oh, sisepa ba may... Bilyar! Yun, suduang bilyar. Na may kaso sinda sa mga negosyo ninda sa SEC. Yan, kaya pwedeng gulpi talaga. Ang mawara dyan, mabawas, dyan po sa numerong iyan, nasabi ni Erwin Tulpo, isa lang ang humakbang dyan, ay ano ni? Humakbang ba yan? You can win if you want, if
if you want it to. Ayun, nagsabi digdi, isa lang ang humakbang dyan, tapos ang boxing.

0: Sabi ni Irwin Tulpo. Yan, tangon yan nga ya, 12-11. Ah, 12 nga ya sinda sa majority, 11 kami sa minority. Oh, kaya saro sa nangyaya dyan ang bumalyo, di magiging 12 na sinda, 11 naman sa naso sa ibong so dating unyan na grupo ni Caetano. Nako. Kaya talagang delikado. Grabe ang suspense kay ningon yan sa ano ni sa impeachment trial, ah? Ta ang sulaminti man sa nadatabing medyo nakakaulang kaya dahil nagnyari sukudita ta si Chis Escudero kaya ang sabi da ki Tito Soto ngaya sir mabalyo nga ako dyan sendo pero ang condition ko man niya ako ngaya girarean sendong gibuon ngayang ano ni Senate President oh, kaya nailing mo na yan kaya dahil na po na nangyari yan por medyo nga ni dyan sa siring kaya na sitwasyon. Bueno, tapos na kita sa programa and last episode ta naman ngunyan na si Manak because today is Friday, mabalik naman kita next week na, Lunes na naman. Bago kita magpaaram, shout out syempre doon sa mga nakaantabay sa tuya sa online, sa FB, sa Rad Uragon, Ati Emmy, Marinaga Tabi, Victory Village South. Si Ate Marlene Yanson, pirmi man nakantabay, watching, listening, dyan sa San Andres, SDA. Si Rachel Agripa, good morning. Ate Rachel, si Paitna, si partner, Joko Diaz. Si Kuya Tuti, antabay man, Diyos Maray na aga tabi, Kuya Tuti. Si Madam Unika Iha, good morning, Madam. At si andyan din si Arsenia Domingo, good morning. At saka ang business tycoon tang parantabay dyan sa Gabawan, Don Ernesto Molar Jacob Jr. Take the end of all time. Someone to understand you. Inipon sa inyong lingkod, Manilito Sanchez, Salada Technical, Ryan Salcedo, Tower Chip Manitope, saka si Rain Bartolo. Param na kami sa programa, antabay na po kay SM Road sa Barreta, alas 7, Diyos Mabalos, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano,
2: Basta Bicolano, Uragon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Dave, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
9: EDP!
8: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
9: EDP!
8: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
9: EDP!
8: Tama ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix! Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra! At Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix! Sa iisang bubong, ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the GGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, Kasangga. Bili na!

0: sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
1: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
2: Perambulan ito.
1: Tapos nagpa-vlog cam ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
2: Clear na gabus.
3: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang main small na center pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main small na center, Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa

0: the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. 15 minutos na makalihis ang alas 7.
3: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulina ang Urakuan Marreta. Marreta, Marreta, alas 7. Urakuan Marreta, alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, 369 pamilya sa Misi, Daraga. Posibleng ipairarum sa forced evacuation katakod kan posibleng lahar flow. Owa, mataong intabang sa mga members na apektado kan Bulkan Mayon. Sa mga barata man sa Laucan Nasyon, DOJ nagpa-red notice na sa Interpol laban kay Senador Bato. Asin sa mga barata man sa luwas ka nasyon, Russia, nagsagibonin mahiwasang nuclear drill sa tahaw kang tensyon sa NATO. Ang detalye sa taod-taod sana.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Urakuan Marreta, alas 7. Marreta Lokal. Local News.
2: Aldo na po kita ng Biyernes, Petsa 22, kan bulan in Mayo, taong 2026. Hindi po ang Radyo Uragon Barata alas 7. Ako po si Rod Perez. Posibleng ipasairaron sa forced evacuation ang kabilugan na 1,326 na individual o nasa 369 pamilya sa barangay Misi, Daraga Albay, in kaso maglala. Ang nagyatkan lahar flow urug na kung maglangkaw pa sa orange o kaya red alert ang kamugtang.

0: Takan kan panahon, tarakan matinding pag-urande. Sigun kay Barangay Kapitan Nonito Alimanya, nakahanda na ang lokal na gobyerno katuwang pukan gobyerno probinsyal kanalbay para man sa posibleng pagpapautob din forced evacuation kung kinagaypuan na sin kung magdala ang sitwasyon. Pagsadulman ni Kapitan Alimanya, ang mga residentes na magsunod sa ipinapautob na safety measures nganing masyerto ang sa inang kaligtasan sa anuman na klase ng peligro. Mga atletang gikan po naman sa Bicol para sa palarong pambansa na sa Agusan del Sur na. Nasa linya live si Coach Jess Kagawad Magallanes.
1: Urago lakit! Ang kawat sumka! Nabenta po siya ito na kang mga diliga, kang mga atletang Bicolano na delegado sa palarong pambansa 2026 ang nasa Agusan del Sur na. Inilaging paglimis ng Francisco Dixon Sison ang Regional Sports Coordinator Candel Peda sa ginibong pakikipagunay kang Urago Nusa. So yan, sinabi na ka na kaginalda for na winter nagpasiling sa probinsya kang Agusan. Ang nasabi ng delegado ali sa Bicol Region na ipinaliwanag pa ni Sison na pera sa mga atletang mga Bicolano kasama ang masadang mga coach. Sinabi pa ka na sabi ng official kang Department of Education na kadaklan siya mga kwantit ng kwantisipara sa panarong Bicol 2026 anali sa dedikasyon anali sa probinsya kan Kamarinisura. Mantang ang gagamitong mga kanyang dilig ang gagamitong mga kaiting billeting station ilan Bayugal Central School na sarong speech school dumansa na sabi ng probinsya kasabay kanina galaw mga desisyon na naliwat na makatawan yung medalyang bulawa ng Bicol sa panarong pangbansa 2026 na mapon sa Mayo 30 na kung sa inna participable kan Campus na reyon kang Department of Education sa Bilog na Nasyon na taglag na maritang lupada. Ako si Jess Magallanes, mas kami ko ang Urago.
0: 21 minutes after 7 in the morning. Target ko niyan kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol na makapagtaon in tabang sa nasa 1,800 na mga miyembros kan OFWs na apektado kan padagos sa aktividad kan Bulkan. Sigun kay OWA Bicol Regional Director Genevieve Agualio, kay iba po naman sa asistensya na ipigtataw kan ahensya ang nasa 25 kilos din bagas. Sa nagpapadagos sa relief operations kan OWA Bicol, nakapamariwas na subot ang ahensya ni nasa 731 sakong din bagas para sa mga benepisyaryo sa manuan kan Kinobata as in 480 man dyan sa banuan kan Kamaligya. Mientras tanto, police visibility lalo pang pinapakusog. Dugang pang mga baratang lokal ni Manoy Andy Madrigalejo.
1: Urago Live Report.
2: Lalo pang pinakusog kan kapulisan sa probinsya kan Albay ang police visibility. Ini matapos na magtaon in orden si Police Brigadier General Erosito Miranda, PRO 5 Regional Director, na dapat pakusugon ang presensya kan mga polis nga ninang mailingkan publiko sa kalye na nagkukondukta nin foot patrol, lalo na ang mga polis na naka-assign sa mga border control point. Kaipuhan, mabantayan na daing nanggad nin personang may makalaog sa 6 kilometers permanent danger zone dahil sa padagos na pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon!
0: 23 minutes after 7 in the morning. Plano po naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na magkaigwapanin NBI Academy sa ibang riyon nga nipong urug pang mapahiwas ang sa hindang paninerbisyo. Kasud ba, pinagpanginota ni Matibag ang inaugurasyon kan bagong NBI Bicol Regional Office as in NBI Academy dyan sa Barangay Rawis kan siyudad ni Legazpi. Sigun kay Matibag, mapunas hindang magresibinin mga aplikantes na maawot makalaog sa akademya kan ahensya. Expansion kan Managa City Airport na aabala na sa ngunyan. Sa anong kadahilanan, Manoy Joey?
1: Urago Live Report.
3: Expansion kan Managa Airport na aabala sa ngunyan. Inyan pahayag ni Congressman Nelson Legacion. Pinagsabi niya, huli sa politika dahil nanggad na haman ang expansyon kana naga-effort malaan iguanin mga nakadetalye na sa gip kalikasan na kunsayin anuman ang ginigibo ninda. Mientras tantong ang proyekto hali sa kaap o sa national government kung dainin politika, kuta na ana nasambit na aeroperto ang madali ng amahaman. Ngunyan, pinagsasabi ka nasambit na congressman na pilit na pinagulang kan Kapitolyo Provincial ana Naga Airport. Mientras tantong bako manini sa indang proyekto o kaya bako man nga ni congressman Nelson Legacion, kundi proyekto ini kan kaap o kaya kan national government. Mga tugang-dugan nato informasyon sa lado lokal, ini si Joy Buisar siya, basta Bicolano, Orago.
0: 25 minutes after 7 in the morning, ibig bubusol ngunyan ni Legazpi City Councilor Alan Raniola ang sarong resolusyon na nagsasadol sa manemiyanto kan City Grand Terminal. Napakarhayo na sinmantiniron ang kalinigan kan mga pasilidad sa terminal. Sigun kay Raniola, obeto kan propestong lagdang na mapakarhayan kondisyon kan terminal kasabay ang mga air conditioning system, mga comfort room as iba pang mga pasilidadas na ginagamit kan mga pasaheros. Ipinagpunaman kan konsehal na ipigbusol niya ang resolusyon matapos makaresibin yung mga reklamo at sinkomento gikan sa mga pasaheros unong sa kamugtakan kan City Grand Terminal. Miyantos tanto, pinagpunaman kan lokal na gobyerno kan daraga na mabugtak sindan in Community Police Assistance Center o CPAC sa Barangay Anislag. Sigun kay Mayor Victor Pirete, ang nasabi ng lagdang na naging posible. Sa espersos kan lokal na gobyerno kan daraga sin sa pakikipagtabangan kan PNP sa Pangyanot Manny Daraga, PNP Chief Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag. Sinabi kan alkalde na ubeto kay Nina mas pang mapakusog ang police visibility sa manuaan asin masyerto ang pasi orden siringman ang bulos ng trapiko dyan sa banuaan ng daraga. 480 OFW asin sa idang pamilya naka-receiving in relief assistance gikan sa OWA Bicol. Mga dugang pangbareta gikan man kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
4: Urago Live Reborn.
5: Nag-receive ni na relief assistance gikan sa Overseas Workers Welfare Administrations o OWA Bicol ana maabot sa 480 na mga OFW asin ang mga pamilya kanina na apektuhan kana pag-alboroto kan Bulkan Mayon sa Kamalig Albay kasuhapo na Mayo 21, 2026. Nakareceive nin 25 kilos na bagas ang kada benepisyaryo gikan sa siyam na barangay kana nasabing banuan sa pagikan programang alagang OWA. Sigun kay OWA Bicol OIC Regional Director Genevieve Agualio, ang nasabing inisyatibo base sa direktiba ni Presidente Bibien, nagibuho na prioridad ang pagtataunin tabang sa mga naapektuhan na kan kalamidad. Idinagdag pa ni Agualio na plano paninda na o ana pagtataunin na mga inom na tubig asin face mask sa masunod na simana. Plano man kan OWA na makapagpaabot ng asistensya sa 1,800 na OFW asin na sa saindang pamilya na apektado kana pagbuganin abo kana Bulkan Mayon. Na mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saitunong Basta Bicolano, Oragon.
0: 27 minutos mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Binuksan na ang Likha Likas Exhibit. Yan po naman sa Kabaangan Legazpi City bilang pagbibida sa artesin pangataman kan kapalibutan sa rehiyon. Sigun kay Romeo Candaza, ang Executive Director kan Albay Arts Foundation, ang exhibit ang bungaman kan sa inang residency program na pinagsagibo po ang pagkan Mayo 4 hasta 19. Katuwang po naman ang Miris Beris Garden and Nature Center, LGU Santo Domingo Albay Biosphere Reserve, asin iba pang mga stakeholders. Sigun ba kay Candaza, obeto ka nasabi ng programa na makabilog din pa mga upang mahaluyan na cultural as in environmental platform para sa rehiyon na masuporta sa mga resident artists pag-usa na sa Bicol kundi maging sa mainline na parte kan nasyon. At iba pang mga istorya gikan po naman sa anong na probinsyas kan Kabikulan sa pagbabalikan Radyo Oragon Bareta alas 7.
6: Tuhod Siko Baywa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. may undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, Bea. Ano pangalan mo?
1: Ako si Mary Rose po. Dati po kaya, aki ko, dawang vitamins kong bakal. Ngayon talaga siya magkapal. Sabit po siya, kulang siya.
0: Malnourished?
1: Oo, kulang siya sa
0: tubig. Ilang taon na siya?
1: Mag-6 years old po.
0: So, sakitan siya, pero may ubod sipon?
1: Oo, pero may po.
0: Ngayon, kamusta na sa aki mo?
1: Maririnig na po siya motivation siya magkapal. Makusog na siya.
0: Maliksi ho na?
1: Maliksi po siya sa kapal.
0: Dati habo magmaluto?
1: Dati habo po maski gulay.
2: Ang News Forum Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street,

0: School. Ang Gen po ako every Monday from 9 o'clock to 12 noon. Bukas kami from Monday to Saturday.
1: At sa Piduran naman, sa Barangay 4, Piduran Albay. And sa Piduran naman ay 1 to 5 p.m. Open po kami from Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. See you there!
2: Ragod Pagreta Alas 7.
3: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
4: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, huli tayo na po ikinismo kakomunidad nito ang malinig asing kastanteng tubig.
5: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan, natatandang 29 minutos, alas 8 na.
6: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
5: Nagsagibo na po sa Goa Kamarilisuran Deklarasyon kan pagiging estable o stable internal peace and security. Nagilibo po naman kasunma sa PAGCOR Building Barangay Tagungtunga na sabi ng panuan. Pinagpanginota ni Gowa Mayor Raquel Lim ala sa aktibidad na pinagpatisiparan kan mga kinatawan gikan sa mga ibang mga agencies kan gobyerno kasabay po ang Philippine Army, Philippine National Police, Philippine Coast Guard asin iba pang mga partner agencies asin mga stakeholders. Nagpirma man ang mga napag-unag partisipar sa Memorandum of Agreement na simbolo nin mas pinagtibay na koneksyon kan iba-ibang mga ahensyas sa pagbusol nin katuninungan asin siguridad sa nasabi ng banwaan. Masagibo po ang Overseas Workers Welfare Administration o what we call nin Municipal Wide Membership Promotion Programs and Services Orientation sa mga iba-ibang mga banwaan sa probinsya nin Catanduanes. Pabeto ka na sa mga aktibidad na maipaabot sa mga overseas Filipino workers asin sa sendang mga pamilya ang mga iba-ibang mga programa, benepisyo asin servisyong pinag-o-presyal ka na sa mga ahensya. Sa nasabing orientasyon, pwede sirma na makapagbayad din o nin OWA membership contribution ang mga OFWs o ang sendang next of kin na nagkakantidad nin $25 o katumbasa naman nin 1,507 may 25 centimos. 34 minutos na makaagi po na lasyate ng pagkaaga na i-record kan bulan na singubat Sorsogon ang pinakahalangkaw na heat index sa probinsya ng Sorsogon kung sa inagpakon na sa 48 grado sentigrado ang heat index na i-record kan Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kasuun ma. Suminunod magdi ang Pilar Sorsogon City asyan Santa Magdalena ng Sorsogon na may 47 degrees Celsius heat index. Pantang ang Sorsogon Skyview ang nakapag-record man ng pinakahibabang heat index sa bilog na probinsya na may 44 degrees Celsius heat index. Piksado lang publiko na ibitaran ang mantinidong o ang mantinidong nasa luwas kan harong mag-inumin takun na tubig magsulot ng proteksyon laban sa matinding init kan saldang asin magsulot ng preskong bado. Ano ba mga istorya, barata, impormasyon sa Laugasin Luwas Kanasyon, masunod na.
7: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Marami na ang nakasubok.
8: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
7: Marami na rin ang nagpapatutuo.
9: Walang duda, masarap talagang F&B.
7: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
8: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
7: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon
10: melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog. At pampalakas ng inyong immune system means FNB, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Uragon Legazpi.
2: Uragon Pagreta Alas 7.
11: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
2: Uragon Barreta Alas 7. Barreta National. National. National News.
5: Kinonfirmar ng Department of Justice o DOJ na nagsumite naman ng guard sa lunasindanin kahagadan para man sa red notice sa Interpol laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigun sa DOJ, parte ni kan legal process nganing maipautuman arrest warrant na inisyu kan International Criminal Court katakod kan mga kasong crimes against humanity na may kinaraman sa War on Drugs campaign kan dating administrasyon ni Digong Duterte. Sinabi man kan DOJ na pinagkukonsiderar ng fugitive from justice si de la Rosa asin piksadol na mga law enforcement agencies siling kan Philippine National Police asin National Bureau of Investigation na ipautob tulos-tulos ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Idineklarar kan Palacio Malacanang ang Mayo 27 bilang regular holiday sa bilog ng nasyon bilang pagirumdum sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice kan mga Muslim. Pinirma ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Proclamation No. 1264 na may obhetong matawanin pagkakataon ang mga Muslim na makapagsilabar kan sa indang importanteng okasyon. Ang Eid al-Adha na binistuman bilang Feast of Sacrifice ang pagirumdum sa pagtubod ni Ibrahim sa Diyos kan ipagbuot niya o sa saiyan sakripisyo sa saiyang aki bilang pag-utuba sa banal na kabutan.
2: Uragon Barreta Alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon.
5: Nagsagibo po ang Russia nin mahiwasan na nuclear exercises kung sa'y naglayog o nagpalayog inininuk nuclear capable missile as inagpalawas si nuclear ammunition sa pirang military units sa tahokan matinding tensyon sa national o NATO katakot po naman kan gera sa Ukraine. Sigun sa report po kung mas o menos 64,000 o 64,000 na mga tauhan ang nagbali sa pinakadakulang nuclear drill kan Russia sa mga nakaaging taon. O beto subot kaining mapurbaran ang kahandaan kan sa indang nuclear forces o sa magkaigwanin aggression laban sa Russia. At baratang sports showbiz sa siniba pa masunod na.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
13: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
12: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Mula pa noong taong 1996, ang Chera Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera Balon Travel and Tours ay matatagal
16: matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Charity Ibalon Travel and Tours in Charity Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
17: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
18: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
19: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
18: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Ragod Bakreta!
20: Alas 7! From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
21: Arte-arte!
22: Ganon?
23: Hindi niyo nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
2: Ragod Bakreta! Alas 7! Bakreta Sports! Let's get ready to rumble!
5: Matatapos na ang refresher course kan Department of Education para sa mga technical coaches, as in mga officials kan naman ibang mga sporting events bilang pag-aandam para sa palarong pambansa 2026. Nagigibuhon duman sa DO Plaza Sports Complex Covered Court, Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Pinunainikan na Mayo 19 na pinagpartisipan ni Agusan del Sur Governor Santiago Kane Jr., mga officials kan DepEd, Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz, as in mga technical officials bilang suporta sa pag-aandam para man sa nasabing national sporting event. Obedo ka nasabing aktibidad na mapag-usugan karaman kan mga technical personnel, coaches, katakod sa safe sports, health protocols, fairness, as in matanos na pamamalakaw kan kompetisyon.
2: Ragon Barreta Alas 7. Barretang Artista Showbiz.
5: Piglino po naman kanaktor na si Ding Dong Dantes na mayo siyang planong maglaog sa bida politika sa ibong kapagbutuakan sa iyong pangaran sa nagkapi ng survey para sa posibleng Senate candidates sa taong 2028 national elections. Sigun kay Ding Dong Dantes, mas maabot niyang mantinido sa industriya kan pag-arte as in bako sa lado politika. Aminado po naman si Ding Dong na may interest man siyang magtabang sa kapwa, alagad na ini nangangahulugan na kaipuhan niyang maglaog sa bida politika.
2: Ragon Barreta Alas 7. Barretang Salud.
5: Health News. Nagpagirumdum liwat ng Department of Health Bicol sa publiko na mag-ingat laban sa mga heat-related illnesses. Siling kan dehydration, heat cramps, heat exhaustion, as in heat stroke. Uli po naman sa padagos sa pagtaas kan heat index kunyan pong panahon ng tag-init. Isa doon ang mga residentes na umiwas sa matinding init kan saldang pun alas 9 ng aga hasta alas 4 ng hapon, as in mag-inom ng dakul na tubig. Sigun pa sa DOH, importanteng tulos na madarasa malipot na lugar as in matawan in first aid ang sisay man na makakamati in pagkalibong kalintura o pagkawara nin malay nga ni pong maibitiran ang mas malalang epekto kaini sa salud.
2: Uragon Barreta Alas 7. Tutuo daw ini?
5: Sarong miyang babogan katutubong tribo sa Bukidnon ang nagiging pinakaenot na manya cum laude. Wow! Sa saindang pamilya matapos ining magraduar bilang summa cum laude sa Central Philippine State University sa maabuto ng Mayo 27. Si Andrea Tabacolde, 22 anyos, asin akikan mga paratanom nin tubo na nagtapos din Bachelor of Science in Forestry na may 1.17 General Weighted Average o pinakalangkaw sa tulong suma cum laude ngunyo na taonde sa ibong kan kasakitan sa buhay. Kakulangan sa oras sa sin mga pagsubok bilang sarong student leader, ipinagpadangos ni Tabacolde an sa iyang pagkaklasya sin ipinagkonsider niyang giya kan Dios, asin suporta kan sa iyang mga profesor an naging liyabe kan sa iyang pandiurag na triumpo. Asin yan mga tugang mga manay mga manay ang kabilugan kan mga darakulang istorya ngunya pong aldaw nin Biyernes Petsa 22 kan bulanin Mayo taong 2026. Sa pangarap po kanagalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silada, nakaibanan taman si na Manoy Jens Magallanes, Andy Madrigalejo, Manoy Joey Sarsha, siriman kay Manoy Alan Lopez sa Saituno. Sa ibong nakwarto si Manoy Ryan Salcedo, sin the George Bagdirama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni buwan sa inyong amigo, Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
0: Uy, pare, Marco Faye pala ang kape mo? Diba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box na Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
21: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
22: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
24: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
25: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
26: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
27: Ano pong pangalan mo?
28: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
29: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
28: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
29: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
28: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
29: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
28: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
26: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
30: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
31: 9.7 FM.
2: Radio Uragun.
5: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 12 minutos, alas 8 na.
32: This time check is brought to you by Liver Aid, Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver lover, boys!
33: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, iksususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini ang programang Bangon Uri.

0: Dragon.
1: Uy, good morning.
2: Good morning.
1: Diyos Maray Dal daw sa limot mga tugang mga manoy, mga manay.
2: Good morning.
1: Biyernes na naman. Tapos na ang pantulong simana kan presenting bulan. Sarong simana na naman sana, Manoy Ryan. Mabuklit na naman kita kan sa tuyang kalendaryo.
2: Good morning.
1: Grabe, talagang matindi ang alingahon. Amay na amay pa lang talagang dadaplusun pati kasingit-singitan. Kasubanggi nga ni Manoy Ryan, biyo na akong nagkaturog nin huruba. Talagang daikaya. Kaya pigiling ko karon mahaloy pa ining mga balon-balon kong sipon. At pag-arog ka ining mainit by nature. An sa kuyang hawa, kaipuhan talaga, palibasa. Pang mayaman baganoy. Dapat pirmi akong nasa malipot. Kung naririmati ako. Ingat-ingat po ang mga kababayan ta, especially dyan sa siyudad ng Naga. Because I understand, kasudma kamu ang may pinakahalangkawon. Bakulang ordinaryong langkaw ha. Ang siyudad po ng Naga, ang solamenteng naka-experience siya po kan kasudma. Anin pinakahalangkaw na heat index sa bilog na nasyon. Sigun po naman sa naging pagtaya ni Mr. Mike, Mr. Typhoon Padua, kan siyudad po ning Naga, kasuod ma Mayo 21, nakapagrehistro ang siyudad ning Naga nin 52.6 degrees Celsius. And that is considered to be the highest heat index ever recorded sa siyudad po naman ning Naga sinsa bilog na nasyon. Grabe, 52.6 degrees Celsius, Manoy Ryan. Kung baga, kaya na kaini magsinanlag o kaya mag-prito ning bunai. 52.6 grado sentigrado. Yan po ang na-record na pinakamainit na heat index. Kasudma dyan po sa siyudad ng Naga. Partikular po naman sa mga barangay kan San Felipe, Liboton, Concepcion Pequeña, dangan dyan sa Concepcion Grande. And ang pinakamatindi talaga duman sa Mabolo. Sa Mabolo ang pinakamatindi. 52.6 degrees Celsius. Around 12:41 p.m. Alas 12 pasado nin udto. Grabe.
3: Ilito sa maraming salita.
1: Siring man po duman sa Barreta, kasudma ni, kasubaguman ni Manay Annalyn. Bagaan siyudad man in Sorsogon. Ang gubat and then ang huban. Kundi ako nasasala, base duman sa ipinagpaluwas man na record kan Provincial Disaster and Risk Reduction and Management Council. Na i-record man kan bulan as in gubat Sorsogon. Ang pinakahalangkaw na heat index sa probinsya, kung sain puminakul sa 48 grado sentigrado ang heat index. Partikular po duman sa mga banuaan kan Pilar, Santa Magdalena, na nakapag-record nin 47 degrees Celsius heat index. Kaya malikay kita, Manoy Ryan. Especially po duman sa mga talagang maluya naman ang salud, mga senior citizens. In as much as possible, you keep yourself hydrated. Pianmi pong mag-inom nin dakul na tubig, magsulot nin mapreskusa ng kwan, badu. And as much as possible, kaya nang wala magpara tatampad dyan sa direktang init kan saldang. Ako nga ni bad bilog na maghapon, hindi lang ako sa loob kan opisina, Manoy Ryan. Tama yan, oy, magtagainom ka pirming tubig. Tapos medyo halos magkapantay man lang ang sa tuya bagang lawason. Classmate Mike, Mike Bustamante Tagle, magtagainom ka noy kitubig. Hindi masyado pagkatambara sa init kan saldang. At tibaan maraman mi, nainot ka na. Nakaantabay na naman ang mga pandiurog tang pag-iriba dyan sa Villa Hermosa. Sa pangenot ni Ate Elaine, Ate Elaine, marin na agad tabi, salamat.
2: Good morning!
1: Mga pag-iriba taman dyan sa barangay Gabawan. Sa pangenot kan Familia Diana, si Ate Marlene, as well as si Manoy Joel, nakaantabay man pirmi.
2: Good morning!
1: Emmy Abunda Bahoy, marin na agad tabi. Marlene Janson, asin mga pag-iriba dyan sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Siyempre pa si Vanessa Diaz. Ang nag-iisang ikaw ni Manoy Joko. Mike Pade, kumusta na tabi? Ano na supipakan bas ko sa imo, Mike? Ano yun nung ka mag-iro-iro, Noy? Ay, la na naman lamang, pirak. Nakaantabay man si Marisa Andes. All the way from Baliw, Istanza. Nakatutok man si Manay Linda Bulanos habang pinaghahandaan sa iyang pang-scramble. Sabagay tamaan Manay Linda, taro mo baga. Arog kayning mainit ang panahon, talagang mabentang-mabentang unyan ang mga pagkaka na maliput-liput. Kaiba dyan ang ice cream buda ining scramble. Ano daw tabi Manay Linda kung maka-scramble man ako sa imo? Ay, inda, puro kita din ikalukuan Manoy. Ako medyo light na sanaan pag diskusyon ko ng mga bagay-bagay. Tapig iling ko. Maluyan. Dey, talaga. Maluyan dalagan kan justisya di sa Pilipinas. Pero, unay mga tugang an. Dey ko na uyunan na naman kasubagong nabasa ko sa sarong artikulo. May kahagadan ngunyan ang present majority duman sa Senado. Tangunyan baga Manoy Ryan, medyo nasa bingit ng alanganin na naman ang numero kan mayorya. Sabi nga ni Manoy Ryan kasubago, 12-11 na sanang ngayon, boss. Any moment, pag may bumaligta duman na saro, so 12 pwedeng mapadumana sa dating minority na iuman ang magiging majority. Kumbaga, plus 1 sa naman ang pinag-uulayan Manoy Ryan. Dati baga kaya 13-11. But right after naghali duman sa premises kan Senado, si Senador Ronald Bato de la Rosa, now being considered a fugitive from justice. Hindi na siya pwede magbalik duman. Uni na Manoy Ryan ang pigsasabing, kumbaga talagang antuyo kaining majority, the new majority. More than anything else, anday masalidahan bilang presidente kan Senado, si Alan Peter Cayetano. But more than that, nagiging, kumbaga, lantara na ang mayor na katuyuhan kang nasabi ng majority. Anday mai-impeach si Sara Duterte. Why? Pinagmamaniugot ngunyan. Take note of this, ha? Abangan tiyan mga susunod na kabanata, mga tugang, pinagmamaniugutan mo niyan, kan presenting mayorya na magibuhan nin paagi na si Senador Ronald Bato de la Rosa despite his absence, physical presence, duman sa Senado, may ipigbubusol mo niyan ang mga pag-iriba niya na payagan si Bato na makaboto online. Via virtual conference, Manoy Ryan. So nausubo ka, so Zoom meeting arog kayan. Yan mga tugang ang ipigbubusol mo niyan, na propuestong lakdang kan mga pag-iriba niyang nasa mayorya. Tangani ngayang kaputa pa ang numero. Pero uni na, may nagsabi sa kuya. Sabi kan sa kuya man na Tweety Bird. Abangan ta mga tugang sa aldaw daaning Lunes. Pwedeng ang dating mayorya na bagaan sabi ni Senador Marcoleta, pag may isa pa ngayang lumayas ngaya sa grupo namin,
3: kayod ka ba?
1: Siya na ngaya ang pinakahudas sa mga hudas.
3: Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang problema.
1: Yan ang sabi ni Marcoleta. Pero ang hapot ko, sisay kaya ang pwedeng manghudas sa presenting mayorya? Ako pigiling ko Manoy Ryan. Garo, bako ulang saruan ma-back out
3: alam ko lang
1: dyan sa presenting mayorya
3: walang kapalit at dapat ingatan
1: pag suminala ako sala
3: ang kawawa.
1: But I am looking at least two more. O, tandaan mong sinabi ko, Manoy Ryan, may duwa pang ma-bolt out from the present majority, papaduman sa presenting minorya. So pag nadugangan ng 11, buot sa bihon, sindanang unyan ang 13. Arima, tinaan buyo. Pigiling ko pano Manoy Ryan ining duwa pa na ini na presenting pag-iri maninda. Garo nahihiling manindaan katotohanan. Pag deng niya kita nagbalyubaan makasabay kita sa remisa.
3: Sa ilo.
1: Tagaro kay bagaan dalagan. Haram tanaman sana.
3: Galing sa
1: Bato de la Rosa. Bongo Robin Padilla ay abaana saro man sana ang timbre kan dalagan kan mga ni sabayan pa ni Barculeta ay mapagalon Manoy Ryan ang mga araw kaining dalagan ani akun baga ang pigpuputihiran ninda ang sa indang pinagsiservihan bako man talaga ang tawo ang pigsiservihan ninda ang mga pansadiring interest ang boss ninda bako man ang tawo ang boss ninda boss kan mga boss kan mga yaon ngunyan sa mayorya ang mga Duterte data daw yun sa bagay sabi kan mga maestro ko mga tugang kan ako nagkaklase pa sa political science dyan sa BIO. Ang mga politiko, as soon as they are seated in power, rumdumon ko pa, sabi ni kan, saro sa mga idolo kong maestra dyan sa BIO, matinandaon ako Manoy Ryan. Paborito ang pati ako ni Madam, dahil ko na pangaranan. Sabi ni Madam, as soon as a politician is elected into office, there are only two things likely to happen. There are only two things he wishes to do. One is to serve the people. Magayon niya pagdangagun ano. But the second one matters most for him. Ano niya ako daw ito? Ano niya ako ito, madam? The second one matters most. And that would be to keep him in power. Iyan mga tugang ang pandiurag na sabi kan sa kuyang maestra. Ang primero nga niya, ang magserbi sa tao. Tanang gana nga ni. Pero ang pinaka pandiurag na obheto niya, ang panduwa. To keep him in power. Dapat nga dahil na ngayon ako madaog. Dahil na ngayon ako mahali digdi. Amo na ka di. Kaya kung sa indo pong napagriparo, si Sema kundra sa kuyang politiko. Para man kay politikong namoy sa sarong termino sana. Bako, balo ang makatan ang sarong termino. Ay, habo na kaan magali. Nata, yaon dyan gabos na klase ng pasiram-siram. Puder, pirak, impluensya. Kasin urog sa gabos. Ano mo kano ito, Manoy Ryan?
3: Kasa!
1: Ha? Balon. Grabing balon na mali.